0: gikan sa kakapoy mga katropa, lami mo gina ipangapi, no? Mo nang muinom gita og kanibang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, nga adunay sagol nga glutathione og collagen. Kana nga mga produkto mga katropa mapalit sa tanang Mercury Drug, South Star Drug o sa Bisan Asa nga the generic pharmacy ngon man sa generika nationwide mga katropa. So mo nang atong ampingan gyud ang atong kalawasan mga katropa kay wa tay laing kuan kun dili ang atong katimbang ang ato regyong lawas moy puhunan sa matag adlaw natong pag panginabuhi mga katropa. Labi na us mga inahan o amahan diha nga dunay gipang buhi tag 12 ka buk anak. Mo na nga dapat lig-on gyud kanunay. O puwera na lang sa mga inahan nga nagpakadalaga ra gyapon. Sige intake sa iyang lawas kay aron mamintin ang kagwapa, mamintin ang kasiksi, pero ang iyang anak gisip-on. Ay, oy pasensya sa mga nangaon niya. Oh. So, una-una, mayong buntag. Uy, labi na sa mga Estudillo family. Uy, lalang, murag, birthday sa imong papa, ugma.
1: Ayaw!
0: Padungog-dungog, kakarong panahon na. Happy birthday, tood, no, kang Kuya Elizer sa all. Pa-shoutout ko sa kong papa na ko, birthday niya katong karong Martes. Ah, Martes pa di ay. Ah, nauna day ta, nakuan. Pa-4 pa man, ugma, no, pizza 5 man akong nahinumduman nga. Mag-birthday imong papa.
1: Ayoy!
0: Happy birthday advance kang Kuya Ricky Estudillo. O happy birthday kang Kuya Elizer Saul. Ang amahan sa mga batang kanunay natong gipamitbit.
1: Ayoy!
0: Inahanpon mo uban kay na daw kaon.
1: Ayoy!
0: Mayong buntag sa tanang agsurnon, mga agusanon o mga Pilipino. No, nga naabtan sa tong pagpanagsibya nining orasa. Ingon man, nationwide mga katropa, kay doon na mungkutpun tayo mga listeners o mga viewers mga katropa nga naapod sa layong dapit. Mo nang dili lang tapas specific mga katropa nga agsurnon. Noon daghan man tag agsurnon nga nagapaminaw kay naamanta sa ere o naapod ta sa social media. Gian Gister Undradi. Murag basta kining Gian o Grisha kay murag na ako'y mahinumduman ani nila.
1: Ayaw!
0: Murag nato'y babae akong kaila ba nga naingon siya I miss you Gian.
1: Ayaw!
0: Ambot, o kato si Gian nakakita ba po sa note aning bayhana?
1: Ayaw!
0: Or walang po na ko na walang po na ko na tanaw ang messenger nga note ni Gian nga nag I miss you Grisha.
1: Ayaw!
0: Anyway mga katropa, doon natin mga isgutanan karon may kalabutan sa mga kinibitang mga members for peace. Kay muna nag-trending karon mga katropa, no, dili lang talk of the town, kundili nahimo siyang kuha na ba? Kanang nationwide kay labi na tong dunay kani si Crisia ambot og membro banis for peace kay gapa aircon aircon ra banis sa ilang balay.
1: Ayaw!
0: Adik ko niya miss. Ah, Gian, oh, nag-emot. Ay, sa mga katropa ha, kay natanggal ko. Ano, nahuog lagi.
1: Ayaw!
0: So mga katropa, doon na tayo isgutanan. Nga itong isgutan karon na paminaw sa mga purpose sa beneficiary. No? Karon nga, naanamugod po'y bagong benepisyo ni itong mga purpose member karon mga katropa. Nga malibre lagi sila sa kining Byronon's Kurinte. Otong ang uban mga katropa, nagpuspus pod sila in town, nga namalit pod og kining, kuan ba, namalit og aircon. Nabi, kainit sa itong panahon karon kinsagoy di ganahan mag-aircon, no? So, mauna nga, namalit og, ambot lang og tinood ba pod to, ha? Nakita raman na to sa social media. Pero if ever man galing kung tinood na siya mga katropa, murag dili makatarungan mga katropa nga, ya himoong libres kurinti ang mga purpose beneficiary unya sila mag aircon aircon dagko kayong rep man.
2: Balita komentaryo.
0: Noon kung atong kwentahon mga katropa pila ra man gyud ang beneficios purpose no kay kung sa purpose mga katropa maor man gyud ni ilaha no na koy note diri mga katropa nga kinibang ang tanggapan nila ay Tagalog gud ni mga katropa. Ato ni Gitagalog kay naamang gud tay mga viewers pud nga mga Tagalog karon. No, sa ato mga viewers diha, mga listeners, pakipalihog ko og share sa ato ang program mga katropa. Na koy note diri ha. Marami kong daghan tag nakita ba o maraming nakitang hit na karon sa mga purpis, no? Naglagot sa mga purpis beneficiary. O kaya ato ning ipaliwanag mga katropa, ato ning ipasabot nga kung unsay ilahang kuan ani. Kay matud pa sa uban, hindi totoo na umasa lang mga beneficiaryos purpis. Dahil ang tanggapan nila ay nakabatay sa bilang ng mga batang minomonitor, regular na health check-ups, atendan sa paaralan at pagdalo sa family development session. No, so maunay mga task o maunay mga gikinahanglang buhaton sa mga purpose beneficiary. So, ang mga purpose beneficiary, mga katropa, doon na magunin sila madawat ng monthly allowance or education assistance, no? Doon ay isa katumbang at doon ay daycare nga to sa grade 6 ng mga ginikanan, mga katropa. Halimbawa, ginikanan ka, doon na kay daycare to grade 6. So, na kay madawat, mga katropa, nga 300 pesos kada bulan, no? Onya, kung na kay junior high, na kay madawat nga 500 pesos kada bulan. Og na kay senior high, na kay madawat nga 700 pesos sa kadtong dunay mga senior high. So karon kung duna kay kuan, duna kay tawag ani, duna kay grade 6, duna kay junior high, duna kay senior high, ato ni masayran karon kung madawat ba niya ning tulo ka mga kategorya nga mo kuan mga katropa nga assistant sa ato ang gobyerno, no? So, gikan sa atong gobyerno, but gikan kanatong mga taxpayer, mga katropa.
2: Isyo, balita, komentaryo,
0: no? Iba pang tulong, doon ay 750 health or kining funds, 600 pesos nga subsidy, rice subsidy. O, 600, pila may mapalit aning 600? Mga sa 100, makapalit naman taghapit duha. So, 600, mga 5 kapin, kilo mga katropa, no? 5 kapin ba? Hapit pulo. O, mga 10 kilos mga katropa. No, nga kanang bugas. Unya, imo man ang kuanon, imo nang budgeton kay og tapulan ka nga pagkainahan kay nagsalig ra ka sa purpose, amawa ka. Nagsalig ra ka sa purpose, wa pud ka naning kamot diha nga kanang naamgutay nakita karon mga katropa, ako mismo na gyud koy nakita ha. Na gyud koy na nakuha, na gyud koy nabantayan nga na membro sa purpose, tapulan na lang pud, tuana didto ga kuan-kuan na. Gamaritis na lang didto skillin. No, alang sa mga beneficiaryos purpis mga katropa kundi kining purpis kaning pamilyang Pilipino Pantawid Program, no, mamunay purpis mga katropa. Halimbawa kung may tatlong anak, elementary, junior high o senior high, so 300 plus 500 plus 700 plus 750 plus 600 mo equals na siya og 2,850 kada bulan. So ikaw nga ginikanan ka, ako 850 2,850 kada bulan. Dili gani na ako na maigo, ako ra isa. Ako ra gani isa, di na maigo sa ako ah. No, halimbawa karon mga katropa, ha? Eh mao namang unique ka, mao mag unique gikalalisan karon sa uban, gikasuyaan sa uban nga wa na members purpose. Oh, daghag na nga suya nga dili members, wala na members purpose, pero dugha daghan pod kani si Geraldine Sumagang, membro man is purpose auna ambot ka karon. Pero mura gitanggal na ni siya kay dagko man kay grip lagi sa ilang balay na mo nang natanggal.
1: Ayaw!
0: Grabe ra bang taon ninyang bagot-bot sa una. Ako ya gitanggal na tanawa lagi gitanggal lagi.
1: Ayaw!
0: Daghay na nga tanggal sa excuse me. Daghag na tanggal sa mga purpis mga katropa tungod lagi kay ang basihan mang good purpis katong murag nabilong ka ba sa poorest of the poor, no? Atong pinakapubrigid ka nga halos na lang na, gituyo magud ni sa mga katropa, no? Sa ako lang nasabtan o sa ako nakuha nga impormasyon. Nganong nibutho ning Torpis? Nganong nibutho ning Porpis mga katropa tungod lagi kay kami sa halos sa amua sa una, ako ayun po. Moni akong kasuyaan aning gobyerno ba kay bisan bitaw ka ng mga subsidy, bitaw sa bugas nga tag 25 kilos. Sukad-sukad, wa agyud ko ka tilaw ana mga subsidiya ba?
1: Ayaw!
0: May patong si may pas dongdong si Maribert TJJ nakadawat siya sa una. Ay lang ingna nga nihila ko atong gitagaan kog bugas 10 kilos ha.
1: Ayaw!
0: Sa una, anak ni Auntie Marites nakakuan, nakadawat sila sa 4 piece mga katropa. Malit silag bugas, gitagaan po kong 10 kilos. So, mora to mga katropa, nakadawat ko 10 kilos. Nakakuan ko, nakahilak ko gamay. Kay tayanan ka ng sakalisod sa kinabuhi sa una mga katropa. O niya, kanang problemado kay kaasa ng puna kong longagon. Ano niya, taon-taon na iniabot niya. Ya! Yeah! Nakaibahin.
1: Ayaw!
0: Bahay kayong panahon na to nga. Nakatilaw ta pero kini bitaw gikan gyud sa gobyerno mga katropa nga personally nag-appeal ka diha sa Onwells. Wa gyud ko sukad kamatay.
1: Ayaw!
0: pero di man di wa man ta nag-hit sa gobyerno kay ang ilang gibasihan lagi kadtong naibalay ako ani nga wa pagyoy balay wa pagyoy trabaho atong panahon na superte yung lisura. Amo na nga. kuan na lang to siya kana bang mga kaagi pero bisag ka bisan hantod karon mga katropa no hantod karon wala gyud gihapon ko kadawat anang mga benepisyo bitaw sa purpis.
1: Ayaw!
0: Ana benepisyo sa gobyerno mga katropa. Anyway, do na sa tay basahon ha kay importante pud ning gipaabot ni Sir Mark Gabor nga mga pahibalo no before ta mo isgot sa padayon ani mga katropa. Ato sa nisgutan kay kanisa TJJ usahay maliit ra ba pudig pa enroll no maliit pud ni siyang pa enroll mga katropa kay kini laging ihang kabisi sig pamaligya anang mga taklobs baubao mo nang usahay ato ning pahinumduman ning mga ginikanan ha oy mga ginikanan nga nagapaminaw karon naaman mo diha sa tong live stream o naaman mo diha sa tuang kuan ato ang live sa radio. Uy, mga taga-bayugan, nag-brand out na murag wala pa kay naka-view pa man siya TGG. Enrollment is now open for school year 2026 to 2027. Uy, mamista miya. Sorry. We are pleased to announce that Philly National High School Osminya Senior Elementary School Annex is now accepting enrollees. Who can enroll? Incoming grade 7 student, drop out grade 7 student from previous school year. This is as we pave the we and look forward to officials approval of the application for Osminya Senior Integrated School. Uy, integrated na dining Osminya. School address Purokono, Osminya, Bayugan City. Atubangan rin diha sa ito ang giistaran mga katropa. For inquiries, kadyot lang kay Donay Kwan. For inquiries, ato ning ipahibalo mga katropa kay kanila gis TGG lagi. Ay, malimot, gini siya pa-enroll. No? For inquiries and more details, you may message our official page, Osminya Senior Elementary School Principal Mark T. Gabor. Be part of our growing family, see you listener, learners, Oswag Batang Osminya. Proud to kayo itong mga taga-Osminya kay Bisag Kinalasang Barangay na ni Padong Tasa kining Dabaw pero palaban kay maabti ko mapod ang atong principal no niya atong principal kay wa po isyo sa pagpamunal mo nang daghan gyud ang musalig pero anyway mga katropa kana bitang bunal-bunal or kanang kana bitang kusi-kusi sa mga teacher karon sobra pa man to among nadawat sa una kay labayon pa mangani mig eraser board labayon pa mi og chalk Wa mang gani mi na numbong ah, noon lagi wa ampun koy mama sumbungan pud sa una.
1: Ayaw!
0: Oh, sa tanan nga mga kuan ha, sa tanan nga mga taga Osminya, pa-enroll na mo sa inyohang mga kabataan kay aron di mo mahutdan sa slot. Kay basin unya gidto pa mo sa July magpa-enroll kay nakalimot lagi. Mabitaw ni sa TJJ nga maning kamot nito iyahang anak og pa-enroll dito kay kaniliging kabisis mga ginikanan ba sigig pamaligya ng taklobs ba o?
1: Ayaw!
0: Yan ay nursing sads ko. Sir Mark, murag na kay kuan information ani. Basta kay nagstorya mini Sir Bobet, dunay gi-build nila karon. No, siguro by next school year naanana. Di pa lang final ha, di pa sure kung i-open na nila, but doon na naiplano ang Agusan del Sur College Incorporated nga magbutang og nursing. O dako sad ni nga oportunidad sa ato ang mga bayuganon. No, labi na sa katong mga ginikanan nga members purpose nga magpa-eskwela sa ilang anak nga nangandoy nga mahimong nurse. O, Kuya Elizer, maayong buntag. Oh, happy birthday ni mo diha, Kuya. Pero ang kuan, ang iyahang ingon diri kay mamista miya. Ah, man mo mamista, oy.
1: Ay, ah!
0: Hulatin niya ako, taman rabang ko alas dos. pero murag ka ng imong birthday karon niya, dito ta na i-celebrate kung asa mo mamista, unya. Siyempre, ma-invite man tani sa imong birthday. Oh. Dito ta's mamista sa birthdayhan.
1: Ay, ah!
0: Ay, bida nursing this incoming school year. Wow, so sa tanan nga mga taga-Bayugan ha, labi na kaning ay, kuya si Chan kuya BS nursing, Bachelor of Science and Nursing. Si Chan kay nangandoy man ni mag-nurse, so biara siguro ni sa ads ko kay para dawat gyud ang loyalty award ba.
1: Ayaw!
0: Ito, nag-isgot man ta karon ining mga purpis lagi mga katropa, no, kay dapat kaning ato mga ginikanan nga mga members purpis, diha na lang ta magpa-enroll sa atong duol nga eskwelahan. Oy, total, kumbuto na hunao, no, ang mga apply ta mga katropa, wala, dili ba yagin basihan kung unsa nga eskwelahan imong eskwelahan. Siguro, sa uban, masaybitan ganyan nga, asa ka nag-eskwela, asa ka nag-graduate, pero sa uban mga katropa sa ngalan nga degree holder ka, mudawat naman na sila, basta nagkinahanglan na sila sa imo, di na manginahanglan o ganang kuan kay pa-brighter, mga good name, diri sa atos Pilipinas ba, pa-brighter kay bulok-bulok, bitaw ka, asa po ka dawaton, oy.
1: Ayaw!
0: Ingon na, ka-high standard ang ato ang nasod mga katropa, o niya itong swildo, oh, ingon na, rapod, mabuhi-buhi, mpunta.
1: Ayaw!
0: Muna nga muna mga katropa nga dapat ato yung kuanon, ato yung sutaon, ato yung analyzon ba mga ginikanan kay siyempre pareha sa inyo kaning mga purpose members mga katropa pag college, pero pag college no naapa manggihapon ang purpose kay murag si Dongdong sa una naapil pamanto siya kaning mga anak ni unsa man to. Ay, sorry.
1: Ayaw!
0: So mga katropa ha, mo break ko na tas makadiot kay nilapas matag pipila ka minuto ay. Mo break ko na tas makadiot mga katropa ay mughawa diha sa ato ang live ug sa ato ang radyo ha. Mo balik rata kay duna pa koy ibuhagay sa inyo ha. Oh, mo balik rata human lamang nining pipila ka mga pahinumdom.
3: XFM.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
15: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisley Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam, yun ni Ini, kay naakni, glutathione, o collagen, nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle. Mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kuhan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Aya! Si Ray Alinton sa programang Bullseye.
1: Mga katropa, tong oras alas 8:29 na sa sayong kabuntagon sa mga wapa ng api diha. Pangapi na mo kay available na usab ang atoang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, o ang Premium D3 Coffee Mix. No, kana nga mga kapi, mga katropa, ang mga kanunay natong gimintin kay aron nga healthy kanunay ang atong kalawasan. Nabisan usahay maigo tas mga pagsulay sa mga sakit, apan dili gyud ingon nga magdugay, mga katropa, nga kana bang moabot og tagpila ka bulan, no? Anyway, sir, pa shout out, sir, paki-greet happy birthday sa akong anak si Jelo Gabriel Villarta Pipito sa Diris Bunawan. No, asa man ni nga Bunawan? Bunawan Dabaw, Bunawan Agusan del Sur. Abasa kay happy birthday. No, happy birthday. Lamyan di man ta makapaplay go diri og happy birthday songs. No, ako gay tanang pagkantahan og happy birthday songs si Kuya Eliezer pod kay birthday pod niya ron. Sa mga nag birthday karon ha, happy birthday sa inyo ha, labi na diha kang Jilo Gabriel Villarta Pipito gikan sa imuhang pinangga sa kinabuhi, si Young Pipito. No, happy happy birthday sa tanan nag birthday. Hinaot nga tagaan mus kahitasan og kining taas nga kinabuhi, healthy nga kinabuhi og mabungahon nga pagpamuyo, no? Good morning usab kang Ma'am Nisa na Calderon, no? Nisa Orig Asis Calderon, mga katropa, ang atong higala nga nurse diha sa Bayugan City sa City Health Office, mga katropa, nga mga maabi-abihon pod, no? Adto niya pod mo sa ilang balay at kilid ra dila diha ilamior, mga katropa. Gusto mo mukaon sa ilahang mga lamiang produkto, ang akong favorite sa ila kinig yung inununan ba. Pagkalami gyud sa inununan, nagtan-aw pa lang ko, pero kay unsaon man ni nga kada baligya di man ta kaapas. Okay, kada baligya to aman na aman ta diri San Franz. Unya inig inig discipline ni Ma'am ni Ma'am Nisa. Wa na, hurot na, kay gihurot na sa tanang bayuganon og pamalit na watay ato ani. Salamat, sir. Salamat ng mara. Bitaw na sa mga nag-birthday, kanang ampo lang kita kanunay nga tagan tas kaitasan og kanabang nindot nga kinabuhi. Bitaw ka mawara mag yun niya itong pagandoy sa itong kinabuhi, mga katropa, no? Ikaw diha, katropang Cheryl Astudillo. O, kumusta imuhang kabuntagon? So balik ta, mga katropa, sa atong hisgotanan. May kalabutan lagi niining mga nagreklamo karon ngadto sa mga members purpose, mga katropa. Kay perte gyud in town ambot na nga suya baka ni sila or unsa kay ilang gikakuanan ani, no? Lutor. Bitaw kay kanisi Geraldine Sumagang, sa una perte gyud ni niyang yaw-yaw, kabing yaw-yaw niya kay natanggal sa sportis. Kadugayan kay iya na lang pong gidawat nga wa na siya sportis. Tungod lagi kay na may lagi tay pagka hambugira lagi palit og ref.
0: Ayo.
1: Dito na pamatud-an gid noon nga tanggalon na gid ini sport piece kay dako kayo ang ref to pay freezer. Ang freezer kay hambugira lagi ang freezer, mga katropa, hantud karon way sod. Ay, ligo mi dagat ron. Uban mo ni Gian? O, sisikian kagabi eh, ligo og dagat. Bibok ay siya ligaw-lingaw dito, pero wata kabalog. Unsay rason atong anong naligo? Shout out diha iya sa Minaw ko nimo karon. Maayo kay na Minaw ka, kay gilibak ra ba ka nga nagpalit ka og dakong rape pero way sod. Nabitaw mga members purpose, mga katropa, nga nga suko kay gipang tanggal. Actually, ang basihan manggod, mga katropa, nga mamembro ka sa purpose kadtong asa ko nagikaingon ka ganiha ba nga kanang nabilong ka sa poorest of the poor or kanabang lisod gid kayo sa panginabuhi, bisan og nanginabuhi na ka di pagyod sakto ang imuhang income kay mao namang yun ni atong Pilipinas mga katropa. Basta mga farmers lang, wagid na. Pinakaubos gid taan na sa mga sa kuan mga katropa sa kanabang kategorya sa pagkatao. Pero dito sa ubang nasod mga katropa, pag porpis ka, labi na sa Korea, pag porpis ka, pag farmers ka, dato man ka dito, ano man niyatong Pilipinas nga, pag farmer ka, ikaw may pinakapubri noon nga panlantaw nila kay mag-uumara. Ilan in town, murbag asagi ka na ilahang gipang kaon, dito rabas mga mag-uuma. So, mauna nga, namugna ang purpose mga katropa kay kadto laging sa dapat manggod kung ako lang siguro maghuna-una no ang ako imembros purpose kadto gyud isiguro gyud nako itong mga bata ba nga wala bitaw mga ginikanan wala yung mga self kuan ba si tawag ana oy self student lang may working student so self student po nang tawag anang uban mga katropa.
2: Ayaw!
1: Ato argod ng mga terminolohiya. Depende na na sa inyo hag inyo anang seryosohon nga term. Basta kay sa ako, self-student yun akong tawag anak. Kay siya ramay nagpa-eskwila sa iyang kaugalingon. Siya may naning kamot para sa iyang kaugalingon. No? So, mauna siya mga katropa. Dapat katumoy mga i-priority. Ang i-priority karon kadtong dunay panginabuhi, pero lagi ang panginabuhi mga katropa, kanang igo-igo rapod ba pero dapat manggod kini no sa mga ginikanan kung musulod man galing sa kaminyoon dapat yun untana mabitaw sila mga katropa sigingon sa ako nga kuya pag minyo na hapita ka mula pas kalendar unsa ang kumana nga naamang tayo traumas kapobrihon lagi so ang akong goal karon madato sa ako sa ako magminyo magbuot day mo
2: ayoy.
1: Ako man ang plano. Kailain po, magminyo-minyo ko niya akong kaugalingon gani, maglisod pa kong buhi na akong anak. Lisod pa na ako buhi on, aduha na may mapubre.
2: Ayaw!
1: Saon man na, doon. Dugang-dugang na po mi dire, magpamimbro na po mi sa purpose. O niya, lain raba, kay ugdi ta dool sa luwag, di mampunta mamimbro sa purpose lagi.
2: Ayaw!
1: Saon man na, mauman, maunaman yun niya itong panggobyerno. Padulanay ramagintani sa luwag mga katropa. Okay, mao pud naingon nila ako ampud ko ni try og apply for peace kay wa ko gi pa eskwela. Pero pasalamat ko kay pag-apply na ko sa scholar ng bayan, ni kuan man pud ni unsa ni click man pud. So mo na nga do na tay graduating karon sa CSU mga katropa. Hinaot lang nga mo graduate gyud po ng bata anon butan man. Naamang gyud sa tarong nga pag-eskwela. May na lang puhon-puhon diha sa magkiyangkang mga katropa do na po'y maduga nga kana bang ibungbong nga tarpulin bitaw nga congratulations late passer. May na lang puhon kaluyan no. So ingon ani dapat sa mga members mga purpose no. Gilibre naman yun mo karon sa Byronon's Kurente, ay lang po mo palabi mga katropa nga magpa-aircon-aircon na lang po mo dahil niya magpalit-palit o grip. Dito na hinoon, taguan sa kwarto kay hadlok mabuking mga katropa nga membros purpose niya daday dakong rip mga katropa.
2: Ayaw!
1: Una ni Ron. Break ka punta. Sige mga katropa, break ta, tas makadiot ha. Ay lagi mo gawa kay bubalik ra gyapon ta ato ning tiwason nga isgutanan kay doon na pay mga kwan diri mga impormasyon nga dapat ninyong masairan no human ini pipila ka mahinomdom 5 minutes mo siguro ni o mubalik ra ta mga katropa ha ay mo gawa
3: XFM. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan,
4: nag-inom.
5: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
4: Sauna?
5: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
4: Say, labi na kong lahin ang panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati. Yun.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: sulayin ninyong
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
4: Sulayin ninyo.
5: Wala ka ni
4: ingon nga
5: binuang ko.
4: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Sanfon Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminod ako tiil. Kila og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, itikdin kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Mabalit sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain og inuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: si Ray Alinton sa programa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Oras mga katropa, alas 8:45. Once again, good morning sa atong mga tigpaminaw, mga suking tigpaminaw. Sa ato ang sibyaan sa XFM Network Philippines, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, o XFM 95.7 Bayugan City, mga katropa. Live usab kita, mabati karon sa ato ang Facebook page, diri sa ato ang XFM... XFM San Francisco 91 San Francisco, mga katropa. No, ingon man usab sa atong personal account, mga katropa, nga naa diha sa atoang page na minaw, nagtan-aw karon, pasensya kaayo ha, kay diris monitor sa lab, sa computer ang inyohang comment, dili makita. Pero pag tan-aw nako diris cellphone, di amanday diris katropang Wilma Joaquin. No, katropang Wilma Joaquin sa tanan, hello sa tanan, happy Sunday. Simba sa ta mga guys. So, mayo kay makatuod pa nig simbahan ng uban. Pero kani si katropang Wilma Joaquin kada Domingo gyud siya simba, no? Kay ang iyahang kuan ani, ang iyahang ginalaan gyud niyang adlaw Domingo po. Randy Artigas Santisas listening. Lina Pataho, good morning Sir Ray. Shout out sa tanan tigpaminaw sa XFM. Kang Jackie Tags, good morning idol. Shout out kan Lusong Valencia Bohol nga nagsaulog sa pesta. Layo apod ninyong pesta. Oy, di man pud mi kaanha ni Kuya Eliezer. Biskay diha may mamista untana ngita. But aso. Kuya Eliezer, aha man ta mista ron kay naman ko'y bilin diri nga kuan. Dapat ko'y nabilin nga kanang paliya. Pwede pa man siguro ni maugmaan o ugma na ni ipamahaw kay akong i-reserve ni akong tiyan para sa asa dapit ang pesta. Ayaw! Pero kanin kang jacket tags perting layo aman ni ito amang punis buhol ni ilahang pesta. Sa mga Tagig family, salamat, God bless you. Oy, sa mga Tagig family diha sa kuan ha, sa Bohol nga nagsaulog sa pesta. Pero basic diri ni sa Bayugan nga Bohol. Okay na amay Bohol sa Bayugan, New Bohol. Pero kuan man to si Tio man to, oy di man to kuan. Ayaw! Tristan Yat Gulay. O kani si Tristan Yat Gulay, taga magyangkang ka katropang Tristan. Kay daghag mga gulay diha sa magyangkang, sa mga gulay family. O kani si Ate JJ, kay ilag na siya sa mga gulay, kay iyaha man ang mga kumari, kumpare ng mga gulay diha. Ayaw! O sa mga sumagang family, maayong buntag po ninyo diha, Bilyavito family. Ingon man usab sa mga Alaba Salas family. Kinsa pay kang Auntie Batinggal, oy, si Auntie Batinggal. Permenter bagi din taon ni siya magapaminaw nato. Akong iyaan Marilyn Mission, Yubat, mayong buntag diha tiya. Nagsigi na man siya patawa. Pigilom siya diha be. So, mga katropa, ambot ikaw tiya membro bakas purpose kay murag dako mang ka og ref diha basig nakabenepisyo kas purpose. Ayoy. Basta mo na siya mga katropa, daghan ang nikuan karon ni against lagi kining pag libres kurente. Kay naman po gibasihan murag pila to 50 kilowatts man siguro to or pila to ka voltahe nga ginagamit mga katropa sa mga purpose members nga malibre. Kita ani Darl, yun ta malibre ani kay kamudiha, duha ka buok ref.

0: Pero dili mampod ingon mga katropa siguro ato maning subayon o kinsa asa ta makapanubay aniya. Pagitaan tani og resource person mga katropa kung unsa gyud ang basihan sa pagka membro sa purpose nga membro sa purpose nga malibre gyud sa kining kuan, malibre gyud sa kurente. Kay basin unyag dunay mga membro sa purpose karon nga ni bill na pud diha og tag 10,000 tag 5,000 alisod na pud kaayog ilibre na sila, halata na gyud pud kaayo na sila nga naanay ref, naanay rice cooker, naanay washing, unsa pa nga mga kuan diha. O kay og parehas aning washing nati JJ na ang washing ani kay mula bara og iya.
1: Aya!
0: Alisod po kusuhon panimo na. No? Sumuna siya mga katropa nga siguro dapat basihan pod ang kaon sa kurente. No, dili pod siguro tong bisag ni Bill naka og 5,000 libre gyapon ka sa bayro nun sa kurente. E para sa ning uban karon nga pag duso nga libre ang kurente. Ang uban nga nang gipus naman, nagpalit naman sila og aircon.
1: Aya!
0: Mao ni nakapait karon kay og duna gani poy mga ayuda o mga maayohon nga moabot sa atong mga Pilipino kay ato man pud gong ako po na dayon mo. Mao pud ni naka sipiat pud sa ubang mga Pilipino ba kay tagaan na gani, gihungitan na gani, kagusto po nga ang ihungit mampod kay kadto mampong luwag.
1: Aya!
0: Di mampod gusto mo magpahungit o kadto lang kutsarita. O, maupod na yung nakasipyat na to ba? Wala jud taon dong ambot po ang purpose. Wala ko maapil kay dato judaw ko maski wala na gikaon. Mauna tiya kay maalaan gud kag dato kay naagud kay Bunggo.
1: Aya!
0: Naapagid kay Kutsi. O nya naapagid kay duha ka motor. O nya gwapo pag yung pintal imong balay. Amo gid nang di pud gud ka ma di ka mamimbro sa purpose. Mo ta tog nagpamimbro ka sa purpose dia. Ang imong address katong didto sa Kasisang bato. Katong pirti nga subidaon kayo ba? Ay mo ana naman lang siguro ang magsurbi sa purpose. O sige, diretso na kag imimbro na siya kay kapoy kay tumusubida ditong Bukira to. Ay, mo pa to ilang surbi-surbihon nga ang bumbong kawayan.
1: Aya!
0: Kaya saan po lagi nga parihas man po mo ni Ati JJ. Kani si Geraldine Sumagang na ay sakyanan. Gwapo kay baobao. Naapag yung mga makina. Nya ang balay dos andanas di syempre di gan bisag ako siguro surveyor sa purpose mo yung ko nga okay na ni tanggalan na ni si Sumagang sa purpose kay makakaya naman ni paeskwela sa yang anak kay dako naman og balay sa labot balay no di man ta mo income ni balay mga katropa. No, naka-afford man siya padakog balay, kaya na ninyo magpa-eskwela. So, ato na niihatag dito sa mga katong bilong yun sa poorest of the poor. No? Pero maulag yung unta mga katropa. Bakit ni atong gobyerno, no? Matarong na yun unta na ni ilang panghuna-huna. Kana bang, ang ilang huna-huna o na yun unta na, baka ito na yun unta ng lisod na yun kayo nga gipa-eskwela nga hatagad. Or sundugo na lang yun na ito ang ubang country mga katropa. Nga tanan estudyante eh mao man gyud ni atong goal, mao man gyud ni ginakuan sa atong mga kadagkuan nga ang edukasyon mao gyoy ato ang dapat batunan, mao gyoy ato ang himuon nga kana bang kuan sa ato ang kinabuhi, no? Mas maayo unta nagparehas ta sa ubang nasod mga katropa nga ang edukasyon libre na sa tanan, dili na kay pili-pilion pa katong mga muli gina, members purpose niya. Ang ubang mga members purpose kay gitago man ang tinuod nga balay kay dito man lahi may itudlo. Oh. Imbes kay dito nagpuyo sa kuan, dito nagpuyo sa syudad, ang gitudlo kay kadtumang dito sa kadtumang dito sa silingan nga balay nga kahumpagon. Di siyempre, mamimbro yun ka sa purpose kay pagtanaw sa surbiyor nga uy, ang iyahang balay kahumpagon na yun tuod mo na nga. Sige, ato na lang ning imimbro.
1: Aya!
0: Na, pasar na dayon. Sige, katawas loloy siya. O, kana siyang kololoy. Mahalata, magyan na siya, kadigyan na siya mamimbro sa purpose. Eh, alangan, hambugiro man kayo pag-abot dito sa tindahan, palit na

0: siya grade horse.
1: Ayaw!
0: Eh, siyempre, di ikot ka mamimbros for pesang kuloloy kay... Ah, pag ego pa lang gani mo age, mang kakabantay nga surbiyor na itong ni age, nagtagay-tagay impun ka dito sa kuan lagi, dito sa pikas tindahan, di, muna, nasuhong, dewa na mimbros for peace. Okay ra dong, kaya ako mga manghod na for peace, maluwas Jodhpur town sa kawadon usahay makahulam og release sa for peace, oh, kana gyud, no? So dili gyud pwede mga katropa nga kana bang bisag membro na ta sa for peace magtinapula na lang pud ta kay kana bang syempre labi atay gipakaon kita mukaon kanang 2800 mga katropa, di man gani kaigo sa ako nga ako ra isa unsa na lang kagadto sa tibok pamilya. No, di gyud kaigo ng 2500 nga ayudas gobyerno matag bulan, di kaigo. Pero ang uban, muingon pa gyud ang uban nga natoy viral sa Facebook ba nga sapat ba ang ayuda sa purpose, niingon pa gyud in town siya nga hindi dili sapat ma'am. No, dapat dugangan gyud nila, baga apog naong ni Muter Oy. Kung mamembro ta sa purpose mga katropa, maningkamot pud ta nga madugangan pud nato atong panginabuhi, dili na lang pud kay magsalig na lang pud ta sa membro ayuda sa purpose kay nanay igasto para pila ra man tao nang 2800 karon nga para sana na kay grade 1 to grade 6, na kay senior high, na kay junior high, na kay senior high, so kana makadawat kag 2800 karon kung isa ra kabuk imong estudyante. No. Superte, waray libo imuhang ayuda. So muna, nga kinahanglan yun gyapon ta mo trabaho mga katropa para nga doon na yun po'y kanangkuhan, pandugang sa galastuhon. Dili kay, abi kay na membros for peace ato anag, atong it na dito slingan ay.
1: Ilan.
0: Oh. Basta sa mga membros for peace, nga karoon na namang yun, na namang yun po'y ayuda, na namang po'y ayuda, maayohon para sa inyo ha, kining malibre daw sa kuryente. So ayaw po ninyo abuso ha kay kami ba apostilan ang nagbayad gyud ba in town ana kadtong mga dunay dagkong sweldo kay didto man nakuhaon pares karon kani si Geraldine kani akong iyaan gabayad man ni sila sa kuryente didto na sa ilaha i-charge ang inyong bayronon. Muna nga, ang uban, daghan nagreklamo kay ang mga members for peace, wala na'y bayaran. Kaso, ang ilahang bayro nun, i-add man daw dito sa kadtong mga nagbayad og bill, na mauna, pirting yaw-yaw sa uban, kay hayahay ng mga members for peace. Pero doon na to'y ginikanan nga nagpagawa siya sa iyang gibati nga ayaw po daw in town sila basula nga gihatagan sila ni ini nga pribilehiyo. No, ayaw po sa ilaha ibasol nga murag grabe na gyud po ninyong sukuas mga members for peace. Ano, siguro ubang mga members for peace no muhawa na lang og siya na lang mo volunteer siyang kaugalingon tanggalan na lang ko diha kay akong mga silingan suko naman sa kuang nagpahayahay naman daw ko.
1: Ayaw!
0: No ang niron. Atong oras mga katropa, alas 8:58 na gyud. Una nga sa mga bag-o pang nagmata diha ha. Og sa kadtong bag-ong nagmata, pagkape na, timpla atong kape nga Santon plus coffee mix. Unya sa kadtong humanag pamahaw nga dunay mga balatian sa ilahang kalawasan, o imnira na ninyo sa atong Santon plus gold og premium D3 mga katropa. Puhon-puhon ana di man ni atong produkto dili ni sili nga muhalang dayon mo na kinahanglan gyud nato mga katropa nga i-maintain ang ato ang mga produkto para sa kanunay sa ngadto sa time to time maulian ang ato ang mga balatian. Alas 8:59 sa tong orasan mga katropa, wa na magyud ko igong oras nga mupadayon ang ato apong technician ni Sinias na kay gutom na. Una nga kinahanglan na gyud pud tang manamilit diha karinyo. Salamat sa akong mga viewers nga nagpabilin no sa pag antabay sa tong programa. Basta kay ang akong gikaingon ha, wala ta nag-discriminate sa mga members for peace. Ang ato lang dire nga kung nakaayuda man mo karon sa kurente, ayaw pud mo pagpalabi nga magpalibre na lang pud mo pati sa aircon og sa inyohang kanang mga gadget diha uban. So sa kanunay mga katropa, mag-amping yun ta o amping kanunay dong. Salamat iyan. No, sa kanunay mga katropa, kami magaingon kaninyo nga mag-amping pud mo diha. No, ayaw pud mo pasagad sa inyo ang mga panglawas. Mga katropa, atong panahon wa na gyud ni end na gyud atong program. Alang na lang kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines og sa ato ang XFM 91.3 San Francisco. San XFM 95.7 Baygan City, Agusan del Sur, sa akong mga kaubanan, pinagis pagdumala sa among station manager katropang Resiliste Surabaskis, sa among admin Ma'am CG Salban, as well as ang among news director, news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay, og sa akong mga kaubanan, no, sa news reporter and anchor katropang Junji Librias and katropang Ale Vicente. Sa puwersa sa technical department, kas pagdumala ni katropang Milani Duran, katropang Harvey Ramis o katropang Kiano Sibian. Kaming tanan mga katropa, diri sa XFM Agusan, mag-ingon ka ninyo, amping o I love you all.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sur XFM.
1: Par, par, alin pa, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Maligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesko. Relativo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikatakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kanam.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itibok kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur XFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy, apo. Hoy, apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay, bangon na.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
17: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Dini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalira yun siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kaya ang refill ng dansa at tricycle, mga po nilang ginainom. Dira yun sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu wala makatilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: sa kanlaw ni ato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Skin na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
6: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Mino Car sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
2: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sister the Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutasin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung kumbaga kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Merong mga proper procedures at merong mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman. Ha? Kaya dito sa programa po natin, ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan. Pwede kayo makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gayon kamasala ng ipong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Makalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede niyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences or mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? O sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ng atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na adik, ayan. O nasasarapan, ayan, sa atin pong kape, especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila, no? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Mga talagang kumbaga sabi natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yan dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen, ha? Okay, sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming pinagagamitan sa loob ng katawan po natin, ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, na lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan, ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa atin pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa atin pong liver area. detoxifier yan ha. Malakas na detoxifier ng ating pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam nyo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang ating pong heart muscles, pagtibok ng ating pong puso, mga katropa, no? Kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaobayan, ha? Kaya yung glutathione yun na yan, napakalaki ang role na ginagampanan niyan sa ating pong cardiovascular health. At the same time, sa ating pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Yan. Hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong iintik. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan. Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend. Ano? So, ingat po tayo mga kaibigan. Kasi mahirap na may-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved na mga produkto. Take note, lahat ng produkto ng Yester Health, FDA-approved po yan and halal certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun na rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niya. Search nyo lang Yester Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yester Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan at na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil namamonitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na health system, ano? Sanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Doon pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan, nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, wag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, kapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po ha, ng Moringa Seed Extract. Mga kababayan, ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa ating pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipids sa ating pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman na mapagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa ating pong puso at sa ating pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gusto kong sumubok ng ating pong Premium D3, mabibili na po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki ha, para sa pag-iingat at pangangalaga ng ating pong brain functions or ating pong cognitive functions, mga kaibigan. Ha? At pag-uusapan nga natin dito sa ating pong programa. At syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algie. Itong mga problema ha, na makikita sa ating pong brain area. Especially Doc, itong tinatawag po na memory problem. Mm-hmm. Dati Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem. Mga nagkakaedad na, ano? Mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
4: Okay, so isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao, mm-hmm, is how memory works. Mm-hmm. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain.
0: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short kumbaga na memory na within millisecond na natatandaan ng ating brain. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ang bagay ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Mm-hmm. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity.
0: Mm-hmm.
4: Kaya di ba may mga taong ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, paulit-ulit sila, paulit-ulit.
0: Tama daw ko.
4: Diba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari.
0: Na. Oh.
4: Pero yung nangyari within just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
4: oo,
0: hinahanap mo na.
4: Yung pala nasa ulo mo lang. Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
4: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
4: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis, mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun, ano mo yun, pag inisip mo,
0: marirecall mo.
4: Oh, marirecall mo yun. So yun ang ating memory. So napaka ano, napaka mahiwaga daw ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is dito rin nagdedepende kung ikaw ay magiging bright sa school. Di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una, yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasang damakmak na sustansya.
0: Mm-hmm.
4: O, mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
4: So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus, yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
4: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
4: Diba? Nung diniscover nila how to store memory in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function. Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yon, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan. Kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30 years ago, di ba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila magkakaproblema. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons.
0: Mm-hmm.
4: Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So, pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan na tinatawag na synaptic plasticity na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
0: Mm-hmm.
4: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yan, di ba? Ang word na transmitter.
0: Mm-hmm.
4: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin yan. Mm-hmm. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate, na parang excitatory signaling ng ating brain, saka dopamine.
0: Mm-hmm.
4: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So yung tatlo na yun is very important neurotransmitter para ang brain natin is always conditioned. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate. Mm-hmm. Diba? Parang nasa betchin yun, ha?
0: Oo nga.
4: Ayan. So, dopamine naman, nakikita mo yan doon sa mga paborito namin. Minsan yung mga tsokolate, diba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapali yung memory? Mm-hmm. Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory, ano? Una, nagdi-decline ang memory ability because of aging, yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus. Mm-hmm. Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus sa while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress, diba, it can damage our brain.
0: Oo.
4: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Halimbawa, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stressed because of the pain na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
0: kumbaga nadidisturb yung functions niya.
4: Yan yung ano mechanism of ano nagpa-pass out. Di ba napapansin mo yung mga tao na hinimatay? Because the brain cannot hindi na niya maintindihan anong identification, how to interpret the signal of pain, nahihimatay. Parang shutdown yung brain natin. Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
0: Nako.
4: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
0: Yun ako.
4: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins. And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products.
0: Yan, napakarami yan.
4: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Mm-hmm. Na ibig sabihin, dahan-dahan na naglumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
0: function. They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
4: Kasi pwede mong excite ang brain Sorry. Pwede mo siyang... Kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo.
0: Mm-hmm.
4: Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters. Di ba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinamaan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Di ba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya kinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka pero yung complication kasi because yung utak natin na wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Sa mga aging naman, dementia. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo. Ano? Kasi minsan nalilimutan nyo. Yan. Yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma. O yung mga ganon. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to. Mm-hmm. Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero ba, hindi mo maalala isang bagay o hindi mo magawa isang bagay.
0: Sabi nila, minsan parang hinahangin yung nasa isip mo.
4: Oo. Oh, tawag ng iba, bangingi. Oh, poor concentration ka, sobrang mo malilimutin, tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. Eh, may ganun ba kayo?
0: Kung yan dok sa mga ano eh. Ito, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin pinapakay sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
4: Meron akong kilala niya, ano, para lang magising siya. Mm-hmm. Kung anong ginagawa niya kasi, nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh, pag nagmamadali ako. Mm-hmm. Ang tawag doon, nagka-cramming. Ano. Mm-hmm. Pero for example, mayroon akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
0: panahon.
4: Mm-hmm. My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako. Mm-hmm. Yun ang ewan ko bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh. Mm-hmm. Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
0: nagre-review.
4: Oh. Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali. Mm-hmm. O kasi depende sa capacity ng utak natin.
0: O baka manamana lang to.
4: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
0: Pero meron talaga mga ganun.
4: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yon, hindi yung kasalanan, di ba, yung anak mo, masyadong mababa yung grades. Huwag mo pagalitan, hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works. Mm-hmm. Hindi mo
0: mas maganda supply na lang ng mga ano yung brain area.
4: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh. Mm-hmm. Kaya lang, ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Oh. Katulad ng mga omega-3 fatty acid, naririnig lang natin yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. Ano? So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na. Okay, di ba lagi natin binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil. Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseeds. Pero, kung titignan mo yung ano, kung titignan mo yung moringa seed oil, yung galing sa ano, sa coconut,
0: BCO.
4: Eh napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano, sa premium D3 natin. So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag nai-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins. Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans. Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
0: Santon coffee.
4: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B-vitamins. Mm-hmm. Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin. It can manufacture glutathione. Mm-hmm. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
0: Santon Gold Coffee.
4: Mm-hmm. Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extract nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya, yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. That flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. Oh, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Mm-hmm. Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect sa kanyang antioxidant capacity at bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, ano ba, feeling mo. May mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ah, yung parang pag inanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and D-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pinoproteksyonan niya yung actually anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. No? Anti-inflammatory yan. Kaya yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
0: Mm-hmm.
4: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. Diba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
0: Mm-hmm.
4: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
0: Mm-hmm.
4: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya, pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
0: Mm-hmm.
4: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
0: Mm-hmm.
4: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
0: Mm-hmm.
4: Oh. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially Santon Plus Gold can really, really help. Even yung ating iba pa mga produkto, malaking tulong po yan.
0: Sa mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng ano yan, base ng atin pong pangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig,
4: saka, ano,
0: hangin.
4: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan.
0: Mm-hmm.
4: Hindi lahat ng sustansya is permitted
0: dyan
4: in the brain.
0: Mm-hmm.
4: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
0: Mm-hmm.
4: Kaya nga selected din yung mga infection that can damage your brain eh.
0: Tama doko.
4: Kasi nga yung tinatawag nga ng sinasabi mo blood-brain barrier,
0: mm-hmm,
4: parang ano yan eh, kumbaga sa bansa mayroong border,
0: mm-hmm,
4: na hindi ka basta-basta pwede pumasok ka sa Amerika, dadaan ka muna sa immigration,
0: mm-hmm,
4: ganun din sa brain,
0: sasalain talaga yan.
4: O kaya yung binangbanggit mo kanina ng mga nutrients that can really help the brain,
0: mm-hmm,
4: sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba, yung omega 3 fatty acid,
0: mga B-vitamins.
4: Mga B-vitamins. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
0: Yan.
4: Oh, kaya sabi nga nila kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi, mm-hmm, not all nutrients can enter the, mm-hmm, the brain itself.
0: Mm-hmm. Kaya nga Doc, pagka yung dugo natin hindi ganun kaganda as for example yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
4: Tama.
0: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrition yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat, ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
4: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier,
0: mm-hmm,
4: and prevent any ano, any problem and loss ng cognitive function natin, mm-hmm, ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha? Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor,
0: mm-hmm,
4: ng ating katawan, ano. Quality sleep,
0: mm-hmm,
4: don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan yan. Pag
0: napakahalaga
4: kayo
0: yan.
4: Na, alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone. Habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
0: Mm-hmm.
4: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Mm-hmm. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit nalim, di ba, yung mga naturopath sa atin, every time we have opportunity to have new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
0: Hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
4: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy, even yung emotion natin.
0: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
4: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
0: yun.
4: Kaya lang napupollute yung brain
0: mo.
4: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Ha? Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
0: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
4: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakarinig sila ng chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang ano, sa behavioral science. Ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them. Kunting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer and relaxation time. Kahit gaano tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang ha, hindi pag-upo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, may kaibigan ako na ang gusto niya gawin, maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, ano ha, basta hindi masama. Yun lang ho mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
0: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito. Sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na kayo, pabata ng pabata. Nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung teenagers, ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito ha. Papalakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Yan, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balanced din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan, ha? At syempre, keep hydrated. Eh, Badok, eh, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, eh, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yon, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin, ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga mayalang karamdaman.
2: The secret of...
0: Mga kaibigan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
6: Ako po si Dominic Silabarat Barres.
5: Taga saan ka, ano, Dominic?
6: Taga San Mateo, Isabela po.
5: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
6: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserver Capsule, ay unti-unti po itong nawawala hanggang po sa ngayon.
5: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
6: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
5: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
7: Good morning. Ano pala natin?
8: Milchor, Milchor Riano.
7: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano po ngayon reaction sa kape namin?
8: Okay na naman, sarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
7: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
8: mas okay pa siya.
7: Maraming salamat, Sir.
8: Okay, thank you rin.
2: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
11: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
12: Christina Salem, 51 years old.
11: Taga saan po kayo, ma'am?
12: Asuncion, Davao del Norte.
11: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
12: Santon Gold Capsule.
11: Wow, bakit yun po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
12: Gumamit na po ako ng herbal. Madami na akong na-try ngayon.
11: Mm-hmm.
12: Ginamit ko ay Santon capsule, yung bago, yung gold.
11: Kamusta po? Ano man sabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
12: Maganda ang Santon gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
11: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon gold capsule?
12: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon gold capsule, kaya gumamit na kayo.
11: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
12: Cristina Salem, Asuncion, Davao del Norte.
11: Maraming salamat po, ma'am, and I got this po.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search lang Yes12 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pero po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts po po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan na, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sana ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, nung misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok buyang therapy, yung ating naturotrad therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. So, meron din at program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Dok.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan.
0: Oo.
1: Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga program.

0: Yes to Health para doon bumili.
1: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Ito, Doc, merong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
0: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya.
1: Toxic goiter or ano?
0: Dalawa kasi yan, hypothyroid. At saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland, yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan, nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo, kailangan lang natin ng mga sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya eh. Depende kung anong klase ng tumama, hyperactive thyroid ba o underactive thyroid. So may mga dietary consideration na pwede nating gawin, ano. Kaya nga pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakaka-determine ano yung possible imbalances. Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talaga definite na ano, na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid. Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin. Kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances, kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances. Kaya ang sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng kundi punta tayo doon sa pinakang safest side. Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
1: Ayan. So lahat ng mga kababayan na meron pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagkukos ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung Doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
0: Yes, magkaiba.
1: Okay, Doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 oras o 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inum ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan niyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
0: Yung difficulty of swallowing, ano.
1: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano? Parang bumabara.
0: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity. Pag masyado kang acidic, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadya. Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin. Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, yung problema sa nerve, pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman, iba medication side effect.

0: pamamagana. Esophagus, pwedeng thyroid gland, enlarge. Kaya dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka. Yung pala, nagde-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress dun sa area ng lalamunan natin. So, suggestion ko dun sa ating texter, mag-ano kayo, magpa-check up kayo.
1: Magpa-consulta
0: kayo. Tapos, kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway, commonly kasi yan, ano, acidity.
1: Acidic.
0: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD, yung is heartburn, di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchoko, hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
1: Oo.
0: So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkakos ng problema mong ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi noon, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano. Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo dun sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
1: Yeah, no.
0: At saka ka lang uminom ng whatever after that. So, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Sama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, maganda gumamit ng Premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
1: Yung oil niya.
0: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
1: Okay, mga kababayan natin ha, nakakarasang ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan, para hindi siya magpapalik-balik.
0: Bago ka pala bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus, Rosario, Batangas. Nakikinig daw siya sa ating mga programa. At bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, happy nising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Yun, no? Maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? Doc, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
0: Yes naman. Kasi pag inom ng herbal tea, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan, ha. Meron kasi mga tea na stimulating.
1: Stimulant.
0: Mataas ang kafe.
1: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
0: Maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi sa pagtulog natin na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals siya na una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
1: Yan,
0: calmative. So, pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaan na ininom mo, stimulant, parang kape din yan. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo, pinaka the best time na uminom.
1: Okay, ayan. Para sa mga kabayan natin na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea, napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon, kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May Santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan. Napakasarap, mga kaibigan, ha?
0: Lalo ngayon pa noong tag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
1: Parang iced tea yan, Doc, ha?
0: Kasi yung iba, hindi maiwasan. Inom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo. na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm. Yan po yung bibili na rin ha, sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of...
1: Pero Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Ayan, siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganoon din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa kamay nilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa www.774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: E salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.

0: SFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o iksip M, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa SFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o iksip M, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: A cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw gaw. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani na matikdan ako nga moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Permiko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santong Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
2: Kabalo ka, Kap.
3: Ako ra'y naka-answer
2: sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
2: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina.

0: na nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong panan-aw. Zanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Sandong Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata po sa atong pamanit Sandong Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi pala kog hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
9: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon. Yung Sister Pain. May kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampos. 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Zaton Gold Coffee Mix. Huli na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Inahan sa kuaning nga kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.
17: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Zaton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Hoy, Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay itatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus
2: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Michelle Dayne taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gilisod ug tindog kay gaminhod akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms
2: consult your doctor.
8: Sansol Gold Coffee Mix.
9: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Sansol Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Sansol Gold Coffee Mix.
10: Sansol Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa ug pampagwapo.
8: Sansol Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: sur XFM.
1: Hoy, ako na tira ko na ibang manager nga. Kalang inig break time ganit ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!

0: Unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Kadabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ko'y sisma. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod. Hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: pa jud ko kabaludong.
1: Mm-hmm.
0: Kagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayo mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanan. Itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: sur RXFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: was brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
3: Exciting!

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglaba in taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ng kuhana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
0: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, itrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
3: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit-ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Ngano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santaon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santaon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santaon Gold Coffee Mix.
5: Santaon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santaon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:07. Oras, mga ginikanan, hatod yan ato sa maing tinguha sa mga produktong ay sa Yes to Health Incorporated.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!

0: Kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and sab, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon matag Domingo. Asintado. Ang Asintado program o usa ka special program matag adlaw Domingo. Mura gihapon ni ang mission, no? Mura gihapon ni siya og programa nga sentro nga mabati ninyo weekdays. Magatud nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, mga hisgutanan, isyu sa palibot o guban pa nga mga kasikas, no? Mga labas nga mga balita, o mga balita yun nga nagapanghitabo, baguhay lang. Muna atong tagaag pagtagaad dinhi sa atong tulumanon ng Asintado. Asintado! Pizza, unsa na rong pizza ha? Mura man og dugay na nagmayo, ha? Mayo 3 na mga katrupa. May 3, 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, inyong alagad sa kahanginan sa gihapon, Limwel Pagalaran Ukay. Usara ta ka oras ninyong mag-uban-uban. Di po mo mapulan kay mubo-mubo raman natong oras. Alas 4 gis na mga ni, oh. So, 50 minutos na lang ta mag-uban-uban. Hangtod ta alas 5 mga katrupa. No, dini sa atong tolumanon. Asintado! Duha ka si Bihan, nag-broadcast sa atong pagpanag-uban. Atong i-recognize ang atong mga tigpaminaw, dirapita sa may Bayugan. Nabay kurinti ang Bayugan ron. Muraman og balita na to na schedule nga blackout ang Bayugan City, brownout. Why kurinti? Scheduled brownout, dirapita sa may Bayugan. 6 to 6 gihapon ni sila. Alas 6 sa buntag, hangtod alas 6 pod sa gabi. So, di tama bati diha sa 95.7 pero ang frequency nga nakabase diri sa San Francisco 91.3. Maabot man po diha na labi na sa mga habog-habog nga mga lugar. Or katong mga bisag naa sa ubos basta butangan lang magkugi lang bitaw butang og antena. Kanang antena bitaw sa TV. Kabantay mo ana sa unang panahon uso mo na. Kanang kuan pagani para gyud mo habog magkuhag kawayan para ipabarog mga katrupa niya. Para gyud tin-aw ang signal sa TV, mao nang isang at dito ang antena mga katrupa ining kawayan. Asintado! Pwede na siya gamiton mga katrupa og antena sa radyo. Mao na akong gamit gyud kay mahilig man ko kanang maminaw og mga istasyon nga tuas sa lagyong lugar. Bisan pag istasyon sa Cagayan, istasyon sa Davao, istasyon sa Tagum, makuha ingon na nakataas mga katropang antena. Asintado! Una kamo diha mga taga Bayugan, bisag way broadcast diyang 95.7 basta magkugi lang mog butang bitog antena nga taas. Ang XFM 91.3 nga frequency diri San Franz abot gihapon diha. Asintado! Gani abot man ta diha sa Esperanza, no? Kay wa na may mga salipod diha nga mga bukid. Diri sa Las Nieves. Padung na diri sa Talakugon, San Luis, Loreto, La Paz. Asintado! May nga hapon diyan ninyong tanan. Siyempre, ito po mga tigpaminaw, diri sa San Francisco, diri sa Prosperidad, padung diya sa Rosario, Trinto, Bunawan, hangto diri mga katrupa sa Barubo, Surigao del Sur. No, may hapon diya sa inyo mga katrupa. Asintado! Waba mo diya nakasinati o brownout? Kay diri sa San Francisco, medyo sunod-sunod ang gihimo nga asintado maintenance, no? Sa ASELCO, Agusan del Sur Electric Cooperative, in relation po ni sa pagpangandam nila sa Palarong Pambansa 2026. Asintado! Actually, gisugdan na ang Palarong Pambansa kagahapon, kuando, panawag-tawag, tribal, kuano siya, kining ceremony diin ng atong mga kaigsuunan, no? Nga mga tribo sa Agusan, upat man sila ka tribo. Mihimo sila mga katrupa og terminong ilang gigamit panawag-tawag kung kuan pa pangaliya sa labaw nga makagagahom para buligan, duyugan, malinawon, malampuson ang pag sa ulog aktibidad mga katrupa sa palarong pambansa nga pagasugdan karong May 24 no, kung wa ko masayop mao ni ang official formal nga opening ceremony kung ano pila ni kaadlaw mga katrupa ang ilahang mga paduwa gikan ni sa May 24 murag ang closing ceremony kung wa ko masayop May 31 So muna nangandam ang dili lang ang gobyerno nangandam apil siyempre ang atong provider sa kurinte kay bisan tuod nga ang Aselco o sa ka private nga company or cooperative pero nihimo ni sila og serbisyo publiko pinaagi sa paghatod og supply sa kuryente diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay ilabi na sa kining activity no sa atong national mani nga sporting competition kining palarong pambansa host ang Agusan del Sur. So mao ni mga katrupa ang mga nagkadaiyang atleta gikan sa mga nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Kung wa ko masayop nagpabilin nga region 14 ta kutob na. Sakto ba wa bay nadugang basig na region 15 ba kay sa una nag-eskwela ko region 14 na mga kutob. So 14 ka rehiyon mga katrupa. Mga delegado, mga atleta, so daghan-daghan dyan yung mga binating tigpaminaw ang muanhi sa Agusan. Muna siyempre, todo ang pagpangandam kay basig inig-anhi sa mga atleta, mga katrupa, makasinati, tag-burnout. Kanya, perti na bang inita mga katrupa? Bisag panahon sa gabi, init, igang. So lisod po kaig mag-mawa ang kurinti. Muna nga, para po ba nga way kasaway ang mga atleta, mao na nga tarungon jud ang serbisyo, dili lang sa pag-abi-abi, kundili bisan sa kurinti. Kaya, unsa nalang ikasulti mga katrupa, no? Kung galing way kurinti, unya ang mabasol ra ba ang Aselco mga katrupa. So, muna gihimo sa Aselco nga pila ka adlaw na, gikan atong adlaw nga Birnes, May 1. Gahapon po, May 2, way kurinti mga katrupa ang mga nagkadaiya ng mga barangay o lungsod kay kuaman eh, area-area man by substation. So atong May 1 ang pisaan substation, maoy way kurinti. Din kagahapon po ang area diri sa may San Franz, padung na ni sa Rosario, way kurinti po kagahapon. Unya ang kagakaron, Mitri, maingaw mo ito kung kagaina. O kagaina mo nagsugod. So munang Bayugan substation mga katropa ang Y Kurinti, karong adlawa. Tungod ni sa maintenance, no? Clearing operations sa Aselco. Pag-check sa mga linya sa Kurinti kung wa ba'y mga kahoy nga nisalipod. Kaya maura ba ni ang kasagaran jud hinungdan nga mawa ang Kurinti, gumikan ining mga kahoy. Palkata, bisan ang lubi, mahulog ang palwa. Muna hinungdan, mawa ang kurinti mga katropa. Actually, ang atong Aselco, dugay ra gyud sila nagpahinumdom nga ang atong mga linya sa kurinti, dili gyud ta mananom diha og kahoy. Kay muna hinungdan nga matagakan, matumbahan ang ilang linya. Muna resulta mga katropa nga mag-burnout or mawa ang kurinti. Pero lagi kay ang atong mga kaigsuunan, ang atong mga lumulupyo, mga konsumador, gahi man kay pasabton mga katropa, managinot magyud og yuta, bisag na ana sa daplin sa kalsada, na ana sa daplin sa tungod na sa linya sa kurinti, mananom gihapon og kahoy falkata, mananom gihapog lubi, dili pamutlon, masuko pagyog badlungon mga katropa, di ba? Maunay tinuod? Kunya rabag mag-burn out mga katrupa, sila'y hinungdan, masuko po sila ng anong wa gitarong sa Aselco. So, muna'y pait kaayo palandungon mga katrupa, nga kining mga tao nga istrikto, no, sobraan ra kaayo kada ginutan og yuta. Bisag duna nay pahimagno nga di mananom og kini bitawng kahoy diha daplin na ng kalsada o bisan sa linya sa kurinte, mananom gihapon. So muna mga katropa, no, hinungdan nga taod-taod. Oh, naay burn out nga atong masinatian, bagot-bot rabaday ng atong mga konsumador kung unsay hinungdan. So anyway, ato pong gitimbaya, no? Siyempre, ang atong mga viewers dyan sa Facebook. Naka-live ta mga katropa sa Facebook, ha? Ang atong asintado, pwede mo diha mapaabot sa inyong mga komento, ang inyong mga panimbaya. Mga greetings kay ato gyapon ang tagaag pagtagad nining adlawng Domingo. Init kay ang atong panahon mga katropa. Basigay mo nga, wa na to tagaagpagtagad ang atong mga viewers diha sa Facebook, siyempre sa YouTube. Ato ng tagaagpagtagad, no? Atong pagbalik unya mga ginikanan, ato pong tagaagpagtagad. Ang kining bagong, di man ni bago, kundili nakatakda naman yun ni. Na usbaw sa suhulan, ilabi na diri sa Caraga Region. Diin gipatuman na, no, sa dule o siyempre sa regional tripartite wage regulatory board o money RTW RB mawa ni na 475 ng adlaw sa atong mga trabahante labi na sa private sector. Nga ipatuman mga katropa suhulan sa atong mga trabahante, ipiktibo atong May 1. Ang pangutana ini karon mga katropa, sakto ba yun ni nga suhulan? Hindi na bata ang ayan nga mangayo pa og dugang increase? Dagha ba yun ni ingon nga grabe nga yung paita karong panahuna? Mahal ang palaliton. O niya ang atong suhulan mga katropa, ingon anak lang ka dako, ha? Pero ba ito na tagaagpagtagad o niya. Mga report po sa itong mga kaubanan, standby ka mo. Hulat-hulat lang, sila ni katropang Realinton, katropang Junji, katropang CJ. Kaya ang ila pong mga live report atong tagaagpagtagad, human sa pipila ka mga commercial. Asintado!
1: XFM XFM.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santan Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santan Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santan Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
1: Santan Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Mercado.
1: Bienti 6 minutos mga katrupa, nakalapas sumaan ang alas 4 sa hapon. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa mga tingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil mga katrupa, mauni ang epektibong proteksyon sa usalang kabutilya. Santon Plus Herbal Oil, taba makatabang kini aron malikayan, bisan kini mga paak bitaw sa lamok, o naghatag o komportable sa matag masahe. Perfect para sa pag-relax sa gikapoy nga lawas. Panalipod sa katugnaw, no? Unya syempre malikayan pong panuhot pag manghaplas ta. O adlaw-adlaw nga pag-atiman sa pamilya. Sayo ra siyang ihaplas syempre. Presko sa paminaw og swak bisan asa. Santon Plus Herbal Oil, masahe protection o relax matag adlaw. Mapalit na sa mga farmasya diya sa inyong lugar, especially diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Asintado! Mga katropa, padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang asintado. Asintado! Maguhay lang, gipatuman, no? Ito lang, Biyernes, Mayo 1, atol sa Labor Day. Asintado! Ang kining bagong suhulan diri sa Caraga Region, entire Caraga ha, actually, ang Davao area, gamay-gamay ra pug ligas. Bisan ato mga silingang mga rehiyon sa Mindanao, gamay ra ligas. Kung naamay ligas, gamay ra jud. Gipatuman karon ang inadlaw nga suhulan, ilabi na ning mga non-agricultural nga mga worker. Unsa man ning mga non-agricultural? Kining mga nagtrabaho sa mga opisina, sa private nga mga offices. Asintado! Mga tindira diha sa mga mall or shopping center. Bisan ang hardware, no? Apil ni sila. Non-agricultural man ni sila. Asintado! Bisan gani ang mga abantiro diha sa minahan, mga mining company. Asintado! Mao ni sila'y nasakop mga katrupa sa mga minimum wage earner. Bintaha mi sa XFM kay kaluyan sa Ginoo. Above mi sa minimum wage. Asintado! Gipatuman karon ang tag 475 na per day nga suhulan. Mao ni siya ang kamanduan nga gipatuman sa regional sa dole, no? Department of Labor. O kining kinibitawng namagi sub-agency sa dole, ako sa ning tanaw na sub-agency sa dole nga maoni ang nag tanaw, nagapatuman, o maoni akong giingon kagaina, RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no? RTWPB nga maoy magmando alang sa suhulan or standardization sa suhulan, minimum wage sa tibuok Caraga Region. Asintado! Diin karon mauni ang ikaduha ba ni? Murag ikaduha niya, last na ni nga tranche sa kining ikaduha o last nga hugna sa kining pagpauswag or paglambo or sa may tawag ani usbaw sa suhulan sa klaro nga pagkasulti. Asintado! 475, so meaning ang isa ka bulan ni ini nasa kung i-times mga katropa ha, kaya nga to mga minimum wage earner nagtuota nga hayahay ning ilahang kahimtang sa kinabuhi, pero sa 30 ka adlaw mga katropa ha, 14,250 ra in taon ang ilahang makubra. Asintado! Nga wapay labot ni sa kuhaan pa mo nagpag-ibig, kuhaan pag-SSS, unsa pa ng uban nga ipangkaltas mga katrupa, napag-ipil health. Asintado! Ang resulta ni ana, gamay na lang yun in taon, na lang na sa mga 13 baka or 12 kapin. Asintado! Unya karon, naaman po yung mga trabahante mga katrupa nga 26 ra kaadlaw ilang duty, Unya, why sweldo man ang ilahang day off. So kung 26 ra kaadlaw ilang duty sa usa ka buwan, mao na giingon nga 12,350 ra gyud ang ilahang makubra sa tibok buwan. Yeah, kuhaan pa na og pag-ibig, kuhaan pag PhilHealth og SSS. Aw, perti na gyung gamaya mga katrupa ang mabilin. Ang pangutana karon, no? Asintado. Paigo ba ni sa pamilyado mga katrupa? Kana bitang usa ka pamilya unya dunay bisanag lima ka membro. Tulo ka anak og magtiayon, duha. Duha magyud na magtiayon, partner. So lima tanan. Tangutana ni ana mga katrupa kaning 475 ang adlaw. Unya ingnon talag 30,000 ang limpyo kay kuhaan pag SSS. PhilHealth o pag-ibig, paigo ba na karong panahuna? Asintado! Pwerte namang mahala kay mga palitunon, mga katrupa. Gani, ang gasolina o diesel. Murag, mo increase na pod karong adlaw nga Martes. Money ang giingon sa Department of Energy. Asintado! Mo increase ang diesel kay ang rason nga mo increase ko, no? Murag, mas nasayod pa mang DOE. Mura man po ning negosyante ning Department of Energy. Ayaw! Nahibaw sila nga mo increase. Asintado! Mo na nga grabe ang pag-increase karon. Mo increase ni sila. Gani, ni baba na ang diesel o gasolina, pero ang bugas, mga katropa, wa magyod ni baba, bisag gamay. Nakapalit man tani atong miaging simana o niya nagbaba naman tong krudo sa duha ka simana. Wa magyod ni ubos, mga katropa, bisag gamay na lang. Bugas pa lang na. Wapay labot mga katropa sa sudan, panudan. Mahal kayong kilo mga katropa sa isdag karne. Pati gulay, mahal gihapon. Unya unsa pay mahal? Mahal pong plitihan. Mali pangutana na to ba? Maigo ba ning 475? Ang ingon sa Ibon Foundation, nga ang usa ka pamilyang Pilipino para disintipod ang iyang pamuyo. Asintado! Nagkinahanglan mga katropa og 1,200 kapin na nga income sa usa ka adlaw. Asintado! Yeah, karon usa o man ato ni 475. Unya kuhaan pa ni sa mga mandatory nga i-remit sa gobyerno SSS, PhilHealth o pag-ibig. Nakunsa naman lang ang atong mga trabahante in town ini, na? Base na ang atong mga trabahante, nindot ko nung kay giniporme mo atong opisina, labi na sa mahimong tindirag tindiro diha sa mall or sa hardware, nindot ka ayog pamarog kay nakalipstick. Pero wata kabalo sa ilang tinuod nga kahimtang dito sa ilang balay. Asintado! Nga basig, namahaw na lang yung tao na og noodles or ginamos bakag buwad. Asintado! Kay napuan og budget anang kagamay sa atong suhulan mga katrupa din sa Caraga Region. Asintado! Muna yung ingon nato nga dapat unta. Kay nagmahal man ang atong mga palitunon mga katrupa karon. Asintado! Murag ang mga eksperto naglantaw yun nga dili paigo bisan pa ang Ibon Foundation. Asintado! Ining ingon ani kagamay nga suhulan sa atong mga trabahante. Asintado! May lang ka itong mga trabahante mga katrupa nga dunay sideline. Asintado! Unya karon kung ang banaray na ning kamot. Ang asawa way trabaho kasi siyempre oy nay trabaho ang asawa oy ay ginuingnong ang asawa way trabaho. Kanada ay nagbantay bata sa balay unsa man na di day na trabaho. Wa lay income kay nagbantay ra man wa may nagsweldo niya. Nagbana ra na ning kamot o pertig yung lisura. Walay sideline mo na karong panahuna mga katropa ingon ani kagamay nga sweldo kinahanglan jud mag sideline. Kay bisag ako naman lang og mosweldo kay ini di gyud ni paigo. Asintado! Kay ako lang na ako'y balay nga bayronon kada buwan hapit 5,000 na pay hilpir. Wala kuwang ra nang 10,000 mga katropa. Asintado! Unya mukaon pa ta perting gastuha, internet, bayad sa kurinte, tubig. Napay atong mga atong anak pa mangayo pa jug magpalit og snack.
0: Ayo.
1: Diba? Oh. Kuwang kay mga katropa kining 475. Mag-istorya tag klaro mga katropa, kuwang gyud na. Mo na nga sa kapanahon karon dapat naagi sideline. Muna sila ni katropang Kian o si katropang Harbi. Maningkamot yun nito sa lagdunay sideline. Kay kining minimum wage mga katropa nga ngun ani kagamay 475. Siguro igo na akong magsigitag ka o ginamos buntag udto o gabi eh.
0: Ayaw!
1: Na? Kanya. Di na tamo palit og bugas. Kaya itong palito na lang, saging na lang, kitag 22 ang kilo. Kuwang yun ka ay mga katrupa. Muna siguro, kisa pa kahay mangusog, no? Nga, kana ba mga grupo sa mga employee? Mga employee, mga katrupa nga, mo doso og proposal baka nga to sa duli nga, perting kuwang nga yun ka ay ng ingon anak kagamay nga suhulan mga katrupa. Na? Labi na sa mga trabahante, mga tindira, bitaw sa mall. Magbayad pag unang uban o boarding house. Mo nang dili gyud basta-basta mga katrupa ang atong panahon karon nga grabe kalisod. Unya ang atong suhulan ingon ana ra gihapon kagamay. Siguro ingon ana nga sweldo kanang 475 ang adlaw sa ako lang lantaw ha. Kung ikaw ra usa nagpuyo siguro sa kabalay, umrag okay-okay siguro na. Kanang wa kay anak, wa kay asawa. Oh, mo to si katropang Realinton, di nagilitaw sa pagminyo.
0: Ayaw!
1: Kay nahadlog sa ining kamahal nga palitunon mga katropa. Bitaw, tinuod di aning istorya. Di ba na binuang? Munang kumahimo unta, o mauning ingon sa Ibon Foundation nga ang dapat yun nga income kuno sa usa ka pamilya sa usa ka buwan o usa ka adlaw, 1-2 kapin. Sakto yun po na. Nga naman, kay perti namang mahala kayong palitunon na to. Timan eh ha. Kinimbugas karon tag 60 kapin pa mang kilo ini. Timan eh sa sunod tuig ana og di ni mapugngan ang sigig taas sa gasolina og diesel. Moabot nag 80 ang kilo ana. Wa pay ko ani og maabot pag yung 100 ang kilo. Karon kung ang atong income maura gihapon kay ginirabang mag-propose og usbaw sa suhulan. Perting dugaya ra ba kayong approval, ana? Di na basta-basta, na? Doon na pa'y mga public hearing. Ang mga negosyante, ipatawag pa. O mga grupo sa employer kung okay ba sila niini nga pagtaas sa suhulan. Anong panahon na? No? Anong 475? Perti na ginang gamaya mga katrupa nga kantidad. Bisa na lang untag, himuon nag 750 ang adlaw. Murag hayahay. Ha? Makaginhawa gamay. But anyway, basin, no? Dunggon ra gihapon sa atong gobyerno. Ang kapait, ang kalisod nga gibati sa atong mga trabahante. Baguhay ra ra bagi giselebrar ang Labor Day atong May 1. Ato kunuhay gipasidunggan ang mga mamumuo, ang atong mga nagtrabaho diha sa industriya, pabrika. Pasidunggan na to, pero ang ilahang kalisod mga katropa, wa na to nakita nga nagkaon na lang na sila ginamos. Ha? Nagkaon na lang na og unsay gikaon da noodles na lang in town para lang nga ha? Masudlan ang ilang tiyan. Nga kada tuig sige tag padahid pa hinungod nila nga sila kuno ang mga unsung hero. Mga hero, mga bayani ang atong mga trabahante. Kay usa sila sa nakapalambo sa atong ekonomiya unya wa na to tagda ang ilahang tinuod nga kahimtang mga katropa. Anyway, mobalik ta human sa pipila ka mga commercial.
2: Asintado.
3: X FM.
4: X FM.
0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Jones Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga
8: butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
13: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
12: Akong pamani. Itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Pedro Tabolong, Caladere, Santa Irene, Porok Nueve, Prosperidad, Dago Sansor.
1: Pila edad mo na?
0: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
1: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
0: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: facilitado.
1: 49 minutos makatropa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oh, hapit na tanahuman. Oh, uras sa tod kinato. Sa maing tingwa sa Santon Plus Herbal Soap. Adlaw-adlaw ta exposed sa abog, oil o bisan ang stress sa kinabuhi. Busa kinahanglan ta o sabon nga masaligan. Oh, Santon Plus Herbal Soap mga katropa, makatabang kini sa paglimpyo o proteksyon. Batok sa bakterya. Oh, kagid-kagid, kanabitang mga nuka-nuka, no? Oh, normal na, labi na sa mga bata. Money nindot isabon. O siyempre, magpabilin ta nga fresh ang atong feelings. Tanggal ang hugaw, tanggal ang lagkit sa atong panit, o andam ta nga atubangon ang adlaw. Swak para sa adlaw-adlaw nga gamit sa tibok pamilya. Santon Plus Herbal Soap, limpyo nga pagbati, fresh nga mudugay. 24 hours kita dunay protection. Ang atong Santon Plus Herbal Soap nga katropa, mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generican Nationwide. Napo na diri sa istasyon sa XFM. Nahimutang kami sa Barangay Pisaan. Ato sang pasudlon ang mga report gikan sa atong mga kaubanan. Gainara gina sila naghuwat sa atong tawag. Atong pasudlon ang report giligan nila ni Katropang Junji, Katropang Ray Alinton, Katropang CJ. Pero nasa atong linya karon mga katropa naka-standby ang live report ni Katropang Junji. Kaya suma pa, pulis nga meresponde, no? Sa lungkab na dunggaban sa suspitsado dito sa Butuan. Ha? Mo di makumpiyansa. Atong siron ang detalye ni ini mga katropa gikan ni Junji Librias. Katropang Junji, sa imong live report.
2: XFM Report.
3: Nagpaalim karon na sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang mirespondi sa nahitabong pagpanglungkab sa Barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Giila ang biktima nga si Pulis Corporal Pagaduan sakop sa Butuan City Police Station 4, kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4, ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada, 47 anyos, human niya, makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Onoh, Barangay Ampayon, alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal, Matalam, North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS-4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso. Samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gikan na sa suspek. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Nagkasalamat ya tropang Junji. Atong tabukan mga tropa sa way paglangat. Kay naka-standby pod ang linya sa atong komunikasyon. Alang kang katropang Ray Alinton sa iyang report.

0: Isa representasyon ni First Lieutenant Tony J. Obina, Alpha Company Commander, din may apil sa maong kalihukan tumong sa proyekto ang paghatag og limpyo luwas nga tubig sa mga residente nga makatabang sa pagpalambo sa panglawas o kahimtang sa komunidad. Lakip sa kalihukan ang Blessing sa Water System, ribbon cutting og formal nga inaugurasyon o turnover ceremony. Din gitambungan kini ni Michelle P. Manpatilan, Municipal Vice Mayor sa Esperanza, isip guest of the speaker, din iyang gipasiugda ang responsibilidad sa komunidad sa pagmintinar sa pasilidad. Nagpasalamat usab si Barangay Captain Kevin M. Sunay sa tanang partner o ahinsya nga nagpakita sa kalampusan sa proyekto ang maong kalambuan kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno pinaagi sa NTFLCAC aron mahatagan og batakang serbisyo ang mga komunidad og mapalig-on ang kalinaw og kalambuan sa probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, kanunayang mahayagon ang imong pamanit pinaagi sa paggamit sa Clarskin Herbal Soap. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Asentado. Asentado!
1: Salamat ya tropang Ray sa imong report. Sa pikas linya, ato pong tabukan mga katropa, naka-standby sa atong linya sa komunikasyon. Si katropang CJ Salvan Louis kay sumala pa o report ni sa Nasyonal. Ang Senado mga katropa andam na nga mag-convene isip impeachment court bato kang Vice President Sara Duterte. Andam na di ay. Katropang CJ sa imong live report. XFM Report. Yes, katropang CJ.
2: Di pahayag sa liderato sa Senado nga andan masila mo convene isip usa ka impeachment court sa higayon nga madawat na nila ang articles of impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa man sa gihimong katinawan sa Supreme Court, mahitungod na sa pulong forthwith nga nagpasabot og reasonable amount of time frame alang sa aksyon sa Senado. Gibarugan ni Senate President Vicente Tito Soto III nga nagpabili ng awtoridad sa Senado sa pagtakda sa dagan sa pagsugod sa impeachment trial. Sumala ni Soto isip usa ka co-equal branch sa gobyerno. Dili masandig sa desisyon sa korte ang pamaagi or ang paagi sa paglihok sa Senado sa maong proseso. Samtang gilan niya ang husto ang interpretasyon sa Supreme Court o gipasabot niya nga dili kini makaapekto sa gihimo nilang pagpangandam. Sa pagkakaroon, nagsugod na ang serye sa mga panaghisgo tali sa mga senador aron plantsahon ang mga detalye sa proceeding. Usa sa mga inisyal nga plano mo ang paghimo nining transparent, pinaagi sa pag-livestream sa tibuok proseso aron masubay sa publiko. Niadtong milabay nga adlaw, nagpahigayon og tigom ang majority block sa Senado nga gitambungan nila Senate President Soto, Senate President Pro Tempore Lacson o mga senador nga sila Risa Honteveros, JV Ejercito, Pia Cayetano, Robin Padilla, Camille Villar, Lito Lapid, Rafi Tulfo o Loren Ligarda. Mga katropa, kapibang puno sa mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kini yung katropa, CJ Salvan Louis, sa programang Asintado. Asintado!
1: Salamat, katropang CJ, sa imong report. At least, excited ang Senado. Asintado! Excited na silang ma-remove ang Vice Presidente kay tunok Manila ni sa 2028 presidential election. Ang pangutanan ni magmalampuson ba sila? No? Kay ang Vice President, taas ang iyahang popularity rating. Naguna siya sa survey. Mo na giingon niya pag taas ka mura ba og na ipanultihon nga utak talangka. Kay naman ka sa taas ibirahon ka pababa. Anyway, ato nang abang-abangan mga katropa kay di na nato importante ang impeachment. Ang importante nato natay malungag diha sa tong panimalay karong gabi eh. May pagpaminaw ni Madam Lina Pataho. Salamat sa pagpaminaw kay Sir Mar Datuin Matignaw, kay Cornelio Palabrica. Ikaw ba itong naghatod o

0: Mani, masiguro ito ka through Cornelio. Sir Cornelio Palabrica, ikaw ba itong naghatod rin sa istasyon na itong niaging mga buwan ba itong simana? Ya, pero tinamong kinaon na itong mani. Murag mauni siya katrupang si Gino, si Cornelio Palabrica, itong tagalapinigan, masiguro na siya. Naghatod og mani nga isa gyud ka pungpung ba siya siguro nagluto ato. Salamat kay Sir Cornelio Palabrica. Kung di po to ikaw na sorry kayo, mo nakadundong ko ikaw toy naghatag. Mga katrupa, wa natin kong oras nga ikapadigdog sunahan. Ugma pohon Lunes hangtod sa Biyernes. Mabati ta sa programang Sentro alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Balita gihapon ta didto. Way undang balita mga katrupa, walay katapusan nga balita kay kada adlaw na may nagapanghitabo. Akong partner sa technical, si katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, manager katrupang Ray Celeste Sorabasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpamina o pagsalig. Maying hapon ka na tong tanan. Amping kanunay o dalaygon ang Diyos.
1: Asintado!
2: XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol, para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Maka-grocery na ko!
2: Oh!
1: So, karga na may ako sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

podcast brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: kag lo di na unsa ko kan diha ngano ko kan nangihi imo man gi isa-isa nang imong tiil diha
1: hindi ingon magud ang doktor nga di ko mag-ansag bugat.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na kong surangado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, ay video nga di ko matulog.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na kong kreatin. In 94 na lang kung nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa history. Hindi mo kayo matabang natin yung panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir. Nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni. Wala ni DI. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong ino nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay nawala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Oi, balut. Oi, balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: I-apil po nung syagit.
0: Again. Again. Again.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ako ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ah. Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili
1: sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, kahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
2: XFM.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mag premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh! Sao na! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
1: Paguhat niya! Wabag ko na wag panglaba din eh! Unyang daon-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: Pap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gili kong pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
14: Hi, ako ni IC Dan, Usaka Professional Boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Pag-uwa, diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw

0: Utana ko ba?
1: Uy, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Katobe.
1: Akuan El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold sir. Tumanggod sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tayo 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na dayko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan nangutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, dali na ta. So, Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
1: Pag-uwa, dia! Wapag ko na wag panglaba dire!

0: sur RXFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo na kay mga asawa nga, wala na kay makuasa ay mga sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, ala nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sana. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, all to doctor.
4: Sa mga butika.

0: XFM.
1: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Mina Oka sa XFM.
1: Hoy par, eba god, pagkurati na gulay mong gagalingon nga. Di ka gwapo?

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
4: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan. No? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bilhin niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban. No? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At siyempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
4: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
5: Oh.
4: Kaya nga naghingi ng ano naghingi ng mga certificate, ano. Biro nyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa dun, Doc. Ano?
5: Eh, wala daw herbal dun eh.
4: Yun nga.
5: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
4: Oo.
5: Kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot kung sobrang dami.
4: Mahirap-hirap pala sutin.
5: Doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
4: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan dok si Dr. Google.
5: Problema. pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, eh, mas mamamatay ka sa stress.
4: Kaya na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition doc is isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc. Mm. Karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrisyon.
5: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturers. Tama, siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Mm. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
4: Mm-hmm. Lalo na.
5: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga, yung choices natin, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
4: Tama, Doc. Ano? So, yun na. So, mga kababayan po natin, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyo pong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapin po natin itong isang requested topic dito, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
5: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumbay yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
4: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
4: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
5: Oo.
4: Kasi iba dok, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
5: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Mm-hmm. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinitox natin. Mm-hmm. So after detoxification for one week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
4: Hirapan,
5: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
4: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, ng mga factor maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
5: Mm-hmm.
4: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas or yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan din yan, no? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
5: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
4: Oh, tagal.
5: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
4: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas papadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad ng nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox, kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
5: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
4: Yun,
5: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin, kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos
4: dami.
5: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
4: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsu Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan karanasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo. Para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sanfum Plus Coffee Mix.
11: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sanfum Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
10: Sanfum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
12: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Sanfum Plus Gold.
12: Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Sanfum Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Sanfum Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfum Plus Gold.
10: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
6: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Magsanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
13: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
4: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
15: Hello.
4: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki nang naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain brain barrier doon sa ating brain area.
5: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
4: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area.
5: Totoo
4: na mapahealthy
5: yan.
4: Siya.
5: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
4: Ganda ang pakikinig ha. Kumusta po mga kababayan tayo sa Palawan ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin ha, if ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, ako, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3, isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
5: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot ha, sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto nyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. Kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidant na kailangan ng cells natin.
4: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo.
5: Yes. Nga,
4: ano? So, sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun ha, sa mga clinics po natin, ganyan rin sa mga authorized dealers natin. Nagtanong po dito, Doc. Ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
5: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
4: Oo, tama.
5: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternatives

0: killer. Gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes. Tama.
0: Kaya pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan natin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, yes, dok, ano? So, ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
0: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
0: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
1: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan manghimpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok Algie Bakla po. Thank you!
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po milingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: X FM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: Daw bi, ano hayag man katong pamin atong pangnaong-naong ron. Maayong gabi po sa to ang tanan, welcome po sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Busog ko ron ha. Munang lami akong mood. Kaniin yung discipline sa sige ni siya pwede nga magutman. Kaya once gi magutman ni siya, oh, damay mong tanan. Welcome once again sa putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Live usab kita karon makita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like, ug pa share baby ha. Ang ato ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. And ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, official radio stations and FB pages sa Radyo Amigo. Bibi Jao, paon ko si aircon. Bibi Jao, palihog ko on si aircon, biigang naman. Oh, wala na ko nag-i-on ganina kaya I thought tugno magudto sa gawas. Oh, nya dugay-dugay pugol to sa. Ay nako, ay kumusta man mo din ha? Ay unsa man inyo hang wagi kalingawan karong gabi una? Oh, napa bay mga naghilak din ha? Karon napa bay mga wala na ni hapon tungod kay nahiubos? Ngano nga ingon ana, man dapat nagkaundaan, dili dapat nga magluya-luya, dili dapat nga magsigig lalis, labi nagpadung nating kaon kay na. Saon na lang yun. Karong gabi una, syempre magchismis kita. Ang ato ang Sir BB question hatod kanato sa mga produkto sa Yes to Health. Sa panahon nga ting init, sa panahon nga dili masabtan ang panahon kay init unya paghuman ulan. Actually majority is init eh. Kasi it is supposed to be summer pero kaluoy sa Ginoo nabasa na gid tano, nabasa na gid ang mga dalan. Pero ayaw mo kumpiyansa kay kaning ingon ani nga klase nga panahon na ani siya mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. That is why important gyud nga naa kay mga produkto sa Yes to Health. Kauban ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga magpalig-on sa imuhang immune system. Anong kinahanglan man nga ligon ng immune system? Of course, kapag ka dili ligon ng imuhang immune system, possibilities is dili gid ka. Oh, dali ra kay ka matakdan og sakit. Maapektuhan po ng imuhang mood, ana, kapag ka, remember, kapag ka, ano, kapag ka, ka ng, unsa gyud tawag, ana, kapag ka manggud masakiton ka, the possibilities are, ang imong mood maapektuhan dayon. So, dili nindot ang imuhang mood, tungod kay maulagi, masakiton ang Destiny Princess. Mo ang dapat naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa itong Sir BB question for tonight! Aray. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo mga gasolina nga di kalidad o pang-international lang brand, importante yun nga dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw. Ilabi na karon nga mahal kayo ang gasolina, mahal kayo ang diesel, manigurado kita nga. Kung mahal na lang man, dito kita sa sigurado nga dili ta ilaron when it comes sa additives sa ato ang ipambutang sa ato ang makina. Dili sa Bukidnon, akin ay branches sa Maramag, Valencia, and Duhadri sa Malaybalay City. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa is atbang sa Polymedic. Nganong kasagaran makasulod og trabaho kay naay backer? Majority. Diba? Sa pagkabalo na ako, majority sa ato ang dili lang man siguro ni Dirisa. No, real talk, sorry. Wala kay backer, di kakasulod. Maskin pag, I think, mauni akong kailangan ron. No? Need na ako og backer system. Maskin sa pakakaayo, B. Maskin unsa pa kabright. Maskin ikaw na siguro ang valedictorian sa inyohang eskwelahan, kung mo-apply kag trabaho o niya wala kay backer. No? Eh, unsaon ta man? Maumang gid na ang nagkakuan, maumang gid na ang wala man kuy, wala ko gi-mention nga mga establishment ha. Pero kasagaran ba ya, ing anak gid ba ang kahitabo? Ba? Musulod ko ani dinhi nga company B. Mo ba? Ala unsaon man iha? Kanang wala ba ako'y experience? No? Wala ba ako ka-graduate? Kung ano man ako, pleasing personality, may guwapa ramang ko. Nya, wala po isod akong utok. Thank you. Pero nakasuluid. Habig backer, kusog kayo. Napadyo ko'y nabasahan nga gipabayad siya o pila to? 30,000. Para lang gid makasulod siya sa usa ka trabaho kay need gid niya og backer kay para gid nga makasulod siya anang iyang dream job. Tanong kasagaran man sa inyo hobby. Mingon ra bala niya. Ah, trabaho ta. Apply ta didto kay pag umangkon ba ni siya ni kuan niya ano. Di ba? O di ba? Hoy kamo ba? Unfair kay mo. Kami dugay na kay misig apply din ha niya na una pa mo sa mua. Niya dili ba mo qualified. Mas qualified pa ba mi sa inyo ha? Dobi nyo, kamo man duol man mo sluwag. Ay nako. Ay sinyo mo komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mo mag-text ako ha. Unya taud-taud baya ayo kalimti live po tahi confession baya kita. So nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out for tonight is 0975-474-9153. Tong balikon ha, 0975-474-9153. May gabi, Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Me, ang imo ang gihatag sa kuwa nga jewelry set has been my favorite gyud. Look at all. Oh! I'm wearing it again. Ganahan kay ko, Mami. Thank you so much, Miha.
1: Thank you!
0: Si Ma'am Josefina Tinambunan and also Tinambunan family, maayong gabi po. Ako manghon si Eljane Alaya, may gabi diha. Salamat sa imo always nga pagsilip sa Facebook Live maski nakadata lang niya siya or sometimes free data pa. Oh, nalang gihapon na siya nagatan-aw oh, gihapon na siya sa tuang programa. Daw bi? Silipon na to mga mag-asawa bi? Gaaway lagi mo. Normal ra na ayo po na isumpa lain inyo mga asawa inyo mga bana uy. Oh, normal ra man gid mag-away-away. Di pareha ng uban diha nga mga nitag bunggo. Bitaw. Oh, normal na siya ha, nga mag-away-away mo kay lamas na siya sa kinabuhi. Oh, pero wala uli ay tagom. Oh, anak lang. Pero bitaw ha, seryoso. Kapag ka mag-away mo sa imuhang partner, it is very normal. Oh, pampanindot na siya sa relasyon. However, isa sa mga sikreto po, para mas ligon gyud ang inyong relasyon despite sa kapobrehon, despite sa kadaghan sa inyong gilalisan, dapat honest lang gyud gihapon mo sa usag-usa. And then, aside from being honest, dapat loyal po kasi imong partner. Dili kay kapag ka nag-away mo, ah, dito ko speakas sayal. Dito ko speakas sayal kay kani kay mo comfort ni skua. Kaya mga temporaryong comfort, delikado na siya, baby. Ha, makaguba na siya og relasyon. So aside sa honesty, loyalty, kinahanglan pa pag-abot sa satisfaction sa imong partner, kailangan lambingon gid pud na nimo. Maskin pag gitupak na imong asawa, imong bana, lambingon gid na nimo siya. Imo gina siyang gakson from behind. Okay, mao na siya ang sikreto kay para mas maulian siya. The more na imuhang lambingon ng imuhang asawa, mga asawa, mga tuyuin, mga gini, imuha lang na siyang gakson from behind. Pagkakakos ni Moana, okay, nakaayo na siya niya. Ayaw kalimot, inom ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pwede na siya sa mga kababaihan. So both asawa o bana, pwede na pong makagamit sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ginainom kini siya, baby, 30 minutes. Usa mo maglabing-labing. Once again, para po sa mas masayang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30, pakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Dolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba ako si Dolitz usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Di na ako kaya itong ihanting. Langiwan, gusto na ko ito siya abuton, pero muraga, di magid makaya, kaya o eh. Kano siya pa kaya ito siya ma-achieve, no? Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban ng inyong hang Disney Princess Bisaya version. Live na nung kadri sa XFM Bukidnon ug inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Balikan nato nga to ang Sir BB question usab hatod kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para sa mga nakay din ha nga walay budget, wala jud like wala jud nakaipon o pina-abrupt, pero na yung mga PhilHealth, inyong mga PhilHealth is updated ang bayad. Kung gusto ninyo nga zero billing, libre pa gyud ang prenatal check-up, libre pagyod ang inyong pagpanganak. Libre patambal, libre pagyod ang inyong family planning and counseling. And ingon man, naapay pa cashback. Hindi ka na yung nana, no? Ikaw pa yung nanganak, ikaw pa yung taga-agwarto. Pilian ninyo sa Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may Malaybalay na himutang sa Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa terminal kanang Baobao pakanayan. Kung wala ka katuod, pwede ka mag-anhi sa stasyon, kami bahala sa imo. Yatod ka na mo, gasolina ilang mi. Pero bita, wala mo katuod ha, pwede mo dili mo diretso sa istasyon. Kami nalang magtultul sa inyo ha dito. Again, para po sa mga buntis, para sa mga nagaplano mga anak na wala gay kwarta, wala yung mga ipon, Mommy's Child Maternity Clinic ang solusyon sa inyohang problema. Ang atong Sir BB question karong gabi una, nga nung kasagaran na makasulod sa trabaho ang naay mga backer. Basta mo na akong giingon na mogi na akong kailangan karon. I badly, badly needed it. May gabi po sa mga texters nato karon, tama jud ka. Tama jud, laka backer. Dili ka kasulod og work. Na ako pamangkin flight attendant, ala jud na dawat. Work na lang og lain. Lisod, no? Maskin pagka ng fully equipped na kay kabaka ng na sa imuhatanan, na lang kanang basta. Ang imong qualifications, di na basta-basta, pero, ay. Ang imong kalaban din, ha, ani lang man, kung wala kay backer, makasabotaan na, kay, dili man sa tanang panahon, natin mga kaila din, ha, sa sulod, di ba? Kuan, di pod ka sip-sip. Or, wala tayo pleasing personality. Personality lang. No, ana. Dapat na andyo tayong mga ingunan. Sa kita sa kamatuoran. Uy, good evening. Hi kay Beth. Masaudling. Gikan kang texter. 454. Sa mani. Arin ako di. Gapamalati sa imo ya. Kumusta ka hao? Namian gid ko ba magagapamalati sa imo ang boses? Amo nagihidlaw na gid ko sa imo sindi ti ano na. usani, tani wag no biyahanay na tanga duwa, soltero naman ko, waay man ko sa wahon. Kwarta kong kailangan. hindi mo naman ako indian kay nga una. Gcash usa. Naana siya yung mga kondisyon. Naana siya una, naana siya ikaduha, naana siya ikatulo. Arin ako, di ka pamalati sa imo ya. Sani, ikatatlo, ara man ko trabaho. Hindi man tamagot man, ara ko kabuhi sa imo, pati sa isa kabilog ni mga bata. Sani, buot singalon kung ano ya, ginapalangga mo, tipalangga ko man. Maswerte na ako. Adi kung seryoso ka man sa akon, magtawag ka on niya. Sana all. Oh, sana all.
2: Sana all.
1: Magabi kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City. Present daw siya karoon. Cinderella, kumusta naman ka? Mm-hmm. Oh, si Armand ng Bohol, dagang salamat ka ayo ha. Oh, sa inyuhang always nga pagpaminaw sa tuag programa. Tanaw na to ni B. Si Julian Runs.
3: Thank you.
1: Salamat ka ayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bito no, nga nang importante mangit ang backer. Tanong din na lang mo itong mag-apply nga normal nga mag-apply. Kalisod ana, no? No, diba? Mingon na. Mingon na ka ng pag-umangkon. Pag-umangkon ni Kuan. Ang umangkon mo na siya atong politiko nga katong Kuan. Good, uy. No. Walang gina'y problema din ha. O, yun niya taod-taod ang ato ang live Putahe Confession ha. At ang ininyo unya taod-taod sa ato ang programang Putahe Confession. Live na siya, so pwede ka nga manawag sa to ang programa 0975-474-9153. Unya taod-taod ha, live na siya, so pwede kang magpagawas sa imong mga hinanakit. Anything na gusto niyo mong i-voice out sa kuwang niya, I'm open for it. No, makatabang po na siya sa kuwang, di ko hangakon rong gabi una. Saan taman ka kada gabi, magigubusog. Priya ka ron, nagbanding mi ni manager. Nagkaon na po mi. Wala nila, gid maiwasan, pasailuagid ko ninyo. Kada gabi na lang ingon ani, kada gabi na lang gita ani, hangak-hangakon. Pero bitaw, sa Putahe Confession, be always gina-encourage mo na ako na kung naamoy mga problema din ha, you have to open it. Kaya lisod magod kayo nga inyuhan lang na siyang luum-luumon. Possibilities are basi mong sakit ang imuhang dughan. Lisod ba yan? Wala tayo ka-istorya, wala tayo ka-pahungawan sa to ang mga gipang bati. Kay basi mag-create na siya depression sa imuhang, mag-heart attack pa ka. Kabalo ba mo nga kapag ka-depressed ka, mag-reflect na siya sa imuhang now? Nga naman, ang imuhang mga wrinkles, dili, mangkawas yun na siya, be. Kung sa gobyerno ka mag-apply, then nang, then na kay backer. Dili, naan ako ha? Ang tawag, ana, sa imo kay, unsa man? Unsa man? Huh? Kung babae. Lalatjibility. Ano ba? Wala man tana. Ay nako. Kung dili sa gobyerno mag-apply, dapat gani mo, gani dapat with pleasing personality ka. Dapat hamis ka. Dapat Coca-Cola body. Oh, dapat kay sexy kay ka. Ay, isa-isa. Pero mas ako, yung masag mag-end, mag-end na siya happy. Oh, mo naging hindi ho. Dapat kabalo ka mo hungit. Oh. In short, dapat na isang buwan na mas duol sa luwag. Ay, yun na ito ni istoryahan, uy. Unya na lang ha. Mo lagi. Basta unya na biha. Sa atong Putahe Confession, unya ipagawas na ninyo inyo ang mga kasuko din ha. Abasin na amoy yung mga history about aning backer-backer. Nag-apply mo sa any agencies, tas huwag mo na dawat kay wala mo yung backer. Ato na siyang hisgutan unya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag. Testing ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa
1: rin. Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ong kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede kayo masin?
6: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe

0: Exciting!
1: Welcome sa tuwang programang Putahi Can Fashion. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out ng layo man niya itong mic. Naduol na. Dool na cute. Ang Putahi Confession B mo, okay na siyang imuhang safe wall kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit. Irabi na sa imuhang mga experiences karon nga murag. Ouch! Kung nasakitan ka, ingnibiya ko ha. Abri na ato ang linya taod-taod sa 0975-474-9153. Ay, ako mo pa rayon sa unahan. Please take note, ang atong Putahi Confession is rated SPG. Masig na yung mga maingon ang ato ang mga colors karong gabi una, ang mga words nga. Out of this world. Masig niya, og bidi mo ganahan, malain mo sa kuha. Wala ko'y labot, ana. Itaw. Stick tong patnubay po ng mga magulang ang amuang kinahanglan. Tungod kay na yung mga words na basin dili na ako makontrol. Mga yukodaan sa inyo, og pasensya. And of course, oh, sa mga magtawag po sa 2 reminders lang, dili ta mag-mention ng mga words na bawal siya. Ha? Kung naamang kay gusto nga ipadayag nga usa ka word nga kabalo ka nga medyo below the belt, kung pwede i-gamit og laing words na dili makakuan sa mga kabataan. Once again, welcome po sa itong programang Live Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
5: Sino yan kasama?
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!
1: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ato ang linya 0975-474-9153. Kining programahan atod kay nato sa nag-inusarang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para po sa mga bibi nato na hilig magpulaw or di kaya panggabi ang mga trabaho. Importante yun nga magsiga ato ang mga mata nga healthy gihapon kita. No? Magsiga ang mata. Waka na siya na high. Dili. Kinahanglan magsiga ang mata, no? Kaya kinahanglan mong good nga. Nagmatagid ta. Kaya basig unya, pag makatulog ta, pag mata na to, wala, nagikuha na to ang mga gipang bantayan. So, kinahanglan, joy, nga nagainom ikaw og kape, nga aside sa isog na, makatabang pagyod nga matambalan ng imuhang mga balatian, plus na ay glutathione and collagen. Barato ra pa, should be. No? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po ka na siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, Generica. And of course, South Star Drug nationwide. Pwede po ninyong ma-order through Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Sir Victor Junjun Aguela. Hi, guapa. Oo, masata. Mami Jackie, kiling labis na siya nga. Pag-apply na ako diya sa Pinas, yun ako i-mention me. Gisalig ko sa ko ang self, pag-abroad pod, bahala, kulba, pag-interview. Oh, kaluoy, sa Ginoo sulod man, wala na'y backer kay dakong pangayo. Kung nagingon diya, bing akong magsaligid ka sa mga backer, it would, that time would definitely come, nga singlon pod ka sa imuhang gibuhat. The more na mali ang imuhang gibuhat, dili ka patas, ilabi na sa mga kapwa ni mo nga nag-apply po. O niya sila patas kasi sila nga ikaw, dili ka patas. So, ang possibility, Anna, it's either dili ka magmalipayon sa imuhang trabaho. So, kinahanglan, Joy, para kung gusto ka nga magmalipayon ka sa imuhang trabaho, salig sa imong abilidad. And aside sa musalig ka sa imuhang abilidad, importante po nga mag-ampo gid ka sa Ginoo. Labi na kung gusto gid kainin mo ang trabaho, imo siyang i-pray sa Ginoo nga, Lord, ka nang gusto gid ko maingon ani Lord. Gusto gid ko mag-dancer. Aning kaningkuan, dancer na sa bar. Ampo na ko ni Lord, anything, basta kay legal lang ang imuhang trabaho, wala may problema. Naimpon mong example, uy. Wala problema na siya, ha? Pero dapat sayo lang sa pool, ha? Dili kay lahi ang sayawan. Ay, may gabi kang, ay, nitanas to ang live karon gabi una. Si Don Colas.
6: Thank you!
1: Ang gabi ide, Don Colas ang pinakagwapo sa Mungkay. Mungkayo ba to? Single pa mang gihapon ka, Don Colas, no? Naamin na. Gusto ka i-refer, tik. May gabi po, kumusta ka na? Always ko nagpaminaw sa putahe sa gabi. Sinanay ka siya na Galve ng Buena Vista, Panabo City.
6: Thank you!
1: May gabi, inay. Hindi ka lang man akig ba? Lantaw ko sa imo, daon ni tambok ka. Natanong ko sa kong live, Keroen. Mungroon, sa pani. Sad to ka, wangkig. Grabe siya. Gingnan ko niya guwangkig bay o guwangkig sa imo, hindi bagay. Pero subong daw kagwapa na sa imo ya. Ang aamo nga mamian ko sa imo. Makigamigahay si Goreng. I think Goreng, siguro lami lang akong tulog for the past few days. Morning, medyo tambok ko tanawon sa live. Kuyaw. Kuya Pan. May gabi po. Si Ninyo ng Cebu.
6: Thank you!
1: May gabi. Sige na, sorry na ha. Sorry ha. Daghan na kayo nanuwag. Tawag na mo, 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
7: Maayong gabi.
1: Maayong gabi po. Kinsa ni Palihog?
7: Ay, si Isabelle Dosa was yes. Ma'am, hindi?
1: Yes po. Unsa may ako ang mathabang si Muharong gabi ho na. Kumusta naman?
7: No, ay dahil ako ay kuhan ba niya mo, may tulong itong nakatagong number niya kanya ang imong ipanawagan.
1: Ah.
7: Pero
1: katumot ni Aging, Domingo ba ito, no? Tama?
7: Tagtaw na ni, Ma'am Cindy, tagtaw na ni.
1: Ah.
7: Kanya, dili pa niya sa imong topic, ha? Kaya imong topic, karulaan ba ito? Katumutong?
1: Okay ra to. Wala problema. It's either na mag-story ta about sa topic or kung na akay gustong ipagawas din ha about sa imo mga textmates ba aron libre ka ayo.
7: Okay. Sige. Maya na ang mansin niya. Katubay mo ang pagkatag, ako nagatag ko nung number niya na nawagan ka sa resistasyon. Kanya, di kasi magtawag, Ma'am Cindy, dirigyohin ko ang nanawag sa nako. Na kinangayag ko mga kauban sa kinabuhi. Kanya ako siyang mga nakahinabi, Ma'am Cindy, ay medyo na uyan ko siya mga pamaagi siya. Sige, ako na siya rin ni Juan.
1: Nauyunan na po ni mo?
7: Oo, nauyunan ko niya, Ma'am Cindy, kay, may kayo siya makikinabi ba? O niya, hindi kalimot niya, medyo nakasinabot na mo namin ng mga higayuna. Dito na itong pag-inabi na mo. Taga-kuha niya, Ma'am Cindy, taga-malibayain siya. Dosin niya.
1: Muba, siling. Silingan mi.
7: Medyo, Ma'am Cindy, murag na mati. Kaya siya, kisigiyan ko na yung panawag ko niya. Kuhaan sa panawag sa istasyon, kamamina ako. Sige lang. Kaya manawag ko niya, paminawa niya at patong akong isa niya atong matang Domingo. Niyawa ko kapanawag niya na katuog ko niya. Karoon pa ko nag-usap ko na Ma'am Cindy karoong Domingo ha. Kaya niya, tingali, nakabati siya ni Ma'am Cindy kay pagdadiha mo ko niya sa silad sa Malaybalay Bukid nun.
1: Niya naman ko sa Sentro Foods Malaybalay. Saan napit siya sa Malaybalay?
7: Nalimot ko ting basta na taga naano siya po yung sa silad sa bukid doon niya nalimod ka to yung ingon ay.
1: Bangutan na kung unsa sa nga barangay. Asa sa diri sa asa diri sa Malay Balay. Okay. Para ila-ilaho na mo boy niya. Syempre magchika-chika mi niya. Kung unsa ichika niya sa ko, ichika po na ko sa imo. Marites.
7: Mo gina magsindi okay ba kayo magsindi kay pagkagaya nga taga diya siya, magdole mo siya ng istasyonan niya. Kani, nalimot lang kung magsindi siya, kuwanan, na, dili, barangay, nagi ko na puyo siya sa kuwan, sa Malaybalay, sa siyudad na kami.
1: Di, kani nga mo Malaybalay manggod, siyudad na siya, pero naami ko rin tayo size ka barangay. Oh, so, asa siya dili, aha siya dili dapit sa Malaybalay.
7: Muna problema, hindi ka nalimot dito ko ato ngayong gino, no, eh. Hindi ito siya dipita, eh.
1: Mm.
7: Basta kayo nari
1: dyan sa sige. Dili na ito mag-focus, anak, kung asa sa dapit rin sa Malaybalay. Ang tuarong hisgutan, unsa may mga nahisgutan ninyong duha.
7: Ay, mayo na, Cindy, kay nangutana ka na. Abin mo sa Mang Cindy, magkaingong ba ko, Mang Banga, kining akong silbi ng guna ko, ako na siyang uyam.
1: Mm.
7: O niya, tungkol kaya ako misang uyab, yung isigilun na ko mamsindang iyahang pagkatao, iyahang iyahang gilikanan.
1: Mm.
7: Wala na ni siya ay aman, mamsindi, inahana lang. Niya na siya ay kanang magsoon, tulor na sila magsoon. Ang duwariya sa Cebu, siya na sa Malaybalay ng Kidnon.
1: Mm.
7: O niya iyang isigilun na ko mamsindang iyahang kahintang mayam rin yung pagkabutang, Ma'am Cindy, right?
1: Ano ba yun?
7: Okay, yan kung isuwin lang sa tanahan, Ma'am Cindy, nga, sila dili, sila basta-basta ang pagkakaliwat. Ngan lang, guli siya, ako, pwede ako ngan lang, Ma'am Cindy, okay ka ba?
1: Mahalak ka.
7: Ngan lang na siya o kaniyang Angela.
6: Oh!
7: Angela Maribillas.
1: Tinuro ba ka lang ang
7: pangalan? Mayroon ang pangalan ko, Play-Doh. Angela...
1: Sure, yun.
7: Mauwi na naman, Cindy. Angela Maribillas.
1: Napakita na siya sa mo yung sayang birth certificate.
7: Hindi, kuha na. Kanyang... Nangayon ko niya agwa, kanyang... Kanyang hulagwe ba? Niya. Ako siya nakita din, yun niya, ang yangan, niya diripod.
1: Mm.
7: Nakaingan ito yung Ma'am Cindy nga, ma'am, di siya panagwayo. Gwapa kayo ba niya? Mailagi mo, Ma'am Cindy nga. Dato kahit kahintang ba?
1: Ano man, ay, gipakit, ay, gisandan ka niya og picture sa Facebook?
7: Oo, oh, ito na ako niya, Ma'am Cindy, ay. Kuhaan man siya. Karing, nakay pangutana ni Ma'am Cindy ba?
1: Di, ako pangutana sa ito. Bagas akong pangutana. Asa man kanya gipadalaan sa iyang picture?
7: Dili sa Facebook, Ma'am Cindy.
1: Ah, onya.
7: Niya karon kay ingon siya ba nga tanawad kamong kamong sagot ni Ma'am Cindy usaw darling mo darling na tanawad rin akong ulagway sa Facebook makita niyo mo nga nagpandong ko tuloy ato usaw ni siya rin ang usaw pero natuloy ni siya pero baro mga naungagong siya ra yan kaniyang may buong mo ko Ma'am Cindy kay kada mga nung magpando man sa may kaniyang iyang pagka kuhan ba siya pagkabugay magpando man sa may kaulugan iyang pagpando ka naman siya mula siya magkupo ba inunahan na bagay na sila si Nick nakaingali ko Ma'am Cindy nga kaniyang Muslim no Muslim nga na mga sa mga Muslim, magpurong ang mga babae, no? Inaana mo, diba?
1: Depende kung unsang klase nga purong, kahit na may iba nga nagapurong po, kina sila ginatabunan sa ilahang buhok. Depende nga, wala po ka nangutana sa iya kung unsang iyahang relihiyon.
7: Wasa kong utana, Ma'am Cindy, kaya pigalay rin, maiabos na ako madilin, magugusto magbuhaw, Cindy, kaya itagad mga kuso na, eh.
1: Pero kung sa kasakali nga, mabalani mo nga Muslim siya, okay lang ba sa imo?
7: Ay, dili na problema, Ma'am Cindy. Ay, nangako mo doon. Nangako lang, Ma'am Cindy, na parang nangkutahan tumunog kayo. Mahalag mo siya ba siya kung sa siya niya basta. Akong angako lang yung ginawa sa babae, Ma'am Cindy, nga kanang masinabuton, hindi doon buutan.
1: Ang importante din ha, wala man ta nagamatter kung unsay ang relihiyon. Ang importante din ha, matinud-anon sa imo.
7: Diba? Mo na siya, Ma'am Cindy. Yan, nakadagi ko niya, Ma'am Cindy, kay kaniyang kuhangi ko no, kaniyang muwari siya ang Cebu, gusto ko siya magkikita na kong personal. Ako ang nangyayin na, Ma'am Cindy, ko, Adar, Darling. Kaniyang ako...
1: Darling.
7: Ako ba, ako ba,
1: darling? Ay, bantay, bitan ninyo mga darling-darling o magbuwag mo, ha?
7: Ako si personal, hindi ka ba mong sangon, good? Yeah, ako yung dam. Darling, kaniyang... Ikaw kasi ang magsundong dana ko sa sibuha niya. Kaniyang... Kani... Magkikita ko niya ko, okay na, no, wala problema. Ako siya gisugin lang, Ma'am Cindy, may tungkol ko punta. Ako, Ma'am Cindy, tingawon. Usabi ko ka... Kaniyang pobre yung nga timawa, Ma'am Cindy, ba? Dilig ko, di man ko yung nga... Mayang pagkabutan. Kasaraan nga ako pagpunyo. Dilig po ko yung nga lisuka, dilig po ko yung nga... Parang maraming pagkabutang. Kasaraan nga ba? Igo-gay mo ka kauntaan sa Ma'am Cindy.
1: Okay lang nangyong...
7: Ako siya bisuguin lang. Ako siya bisuguin lang, ane. Ikaw dahil, darling, ma. Ako lang din. Dili tuloy mo niya. Ako isuguilon.
1: Mukha sa darling mo. Tepasaha sa isabilito. Pila na, kamuna, uyab na mo?
7: Oo, nagit. Pagi ka na mo pag...
1: Tepasaha. Pila na mo... Pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka simana?
7: Ay, kuha na, Ma'am Cindy, doga hapo itong nga ni mabuhan eh.
1: Seryoso?
7: Ako nag-i-kwita, nag-i-ispon rin pag nabi na mo.
1: Naputol! Kalami ba ninyo, oy? Bago pa kanin mo nag-text me, uyab na dahil mo sana ul ka. Naibog man sa taan na ul. Hi! May pagpaminog, may panglantaw sa Facebook Live nga ko ang silingan kaya nga gwapa, gid kaya ni siya ul. Si Irene Jane Galasha Pulido.
6: Thank you!
1: O, diya sa may unahan lang gamay sa kuan, unahan gamay sa, basta sa linya sa Zone 5. Saging gadzay. Ay, nako. Dili man ko kasulod, Ma'am Cindy. Ay, ako dahil sininyo kavan, taga Cebu. Oh! Tawag na, ha. Unya na lang isabilito, ha. Kaya mura na puto lang yung mga linya. Tawagi ko unya. Ako, Cindy, bisan sa diin ko, nag-apply nga obraway mga indi sa akon nga ari naman ako tanan. Gwapo pa, macho pag yod. Huwag na kong mangita kag baker. Daw ako lang gid nakaluyan sa iya, Cindy, basin ba? Giinto-into lang ni si boy. Mo po na akong kuan sa inyo, ha? Kanang hangyo lang po ko sa inyo, ha? Pag mag-text me, gani mo. Find some time na inyo hasang ila-ilaha sa siguro ninyo, oy. Ha? Ila-ilaha sa ninyo. Ayos mo pagdali. Grabe, dali po kay. Nadali lang magka-love life. Basin ang ending, Ana, ha? Broken hearted, dayon. 0975-474-9153. Ang atong putahe confession. Live putahe confession. Natod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon na pampawala sa mga baho-baho sa ilok ay bibi. Oh, ay ha ka mag-uyab-uyab. Siguro asa gina wala kay baho sa ilok kay maka-turn off. Good na, siza. Ha? Saan na lang baho kag ilok? Ayun, dyan na ninyong sugta kay laing kaya nasa baho sa ilok. Kuya Juan, nagagsaging diriti. Balo na kapag mahinog ganina, inidadayon ko. No, kaya the last time na ako din haa, hilaw pa kaayo. Oh, iya. Ang mga uyab, ay uyab, ang mga ginamos na to din haa, Zay. Oh, pwede na ba na wag ha? Once again, 0975-474-9153. Para po, ito ang live po tahe confession karong gabi una. Oh. Kanang mag-limit lang taha sa isa katao kung pwede tag 10 minutes lang. Hangyuan lang po ko kayo para matagaan po na ito og chance ang uban. Kay lisod mangod kaayo po. Na inyuhan na pong akuuntanan. Ako ba? Nagpangluod na oh. Sina daw sila kasulod. Sige, pwede na mo manawag ah. Dabi. Hello, may gabi eh. May gabi eh po. Kinsa ni?
8: Boy.
1: Sugan ni mo, boy, oy. Di mag-inisog ba?
8: Ha?
1: Kaya dili mag-inisog.
8: Di mo kumisog, oy.
1: Aw, taga-asa ikaw?
8: taga Cebu.
1: Bago pa ba ka nga nagtawag sa kuha?
8: Tugay na ay.
1: Tugay na? Murag na. Boy man kayong pangalan?
8: Si Boy Din ba?
1: Si?
8: Boy Din.
1: Wala ko na ko ka-remember man, baby, oy. Wala na ko kaila. Gusto may ako? Ha?
8: Si James.
1: James?
8: Baby. Anong bagong nawag yung uwa? Baba kasi ilara na, baby.
1: Ano ako yung pangutanoon ni mo? Ha? Tanoon ni mo, Anto? Seryoso to?
8: Kasabot ng Muslim Bisaya, baby, di man.
1: Ha?
8: Yung nakasabot ng Bisaya ng Muslim God.
1: Unsa daw?
8: Di man na makasabot ng Bisaya ng Muslim.
1: Ano makaingon man ka?
8: Hindi mo kaya na. Di man nakakone, kasabot ng kone, Bisaya.
1: Uy, dili ka mag-ingon, ano? That is, ano ha, discrimination. Dili, no. Uy, wala kakabalo sa mga Muslim. Siguro ang nailhan ni mga Muslim basi hindi siya kasabot og Bisaya kaya basi naanad siya og Tagalog. Pero dili tanan kay ang uban din ha, dili na sila kasabot og Bisaya tungod kay naa sila lahi nga lengguwahe nga nasabdan. But it doesn't mean na dili sila kasabot. Dobby. Or basing ayun na, ayun sila tira ha, tungod lang kay Muslim sila lahi biya na.
8: Siguro, pasin, ginood po na.
1: Iya, ikaw, kumusta man yung love life?
8: Okay lang.
1: Mm-hmm.
8: Okay lang.
1: Sana all. Ya, kumusta?
8: Apulo.
1: Ikaw, kumusta hapon siguro ng imuhang love life din ha? O, pila man nakabuhok isa, doha?
8: Upat.
1: Ha?
8: Upat.
1: Hilas. Anong upat man?
8: Upat, pero isa ra.
1: Nagdibog ko, yung sama na.
8: Hmm?
1: Anong upat niya isa? O, kagets.
8: Upat ang kwan, pero isa ka.
1: Upat tiil?
8: Si, sa pangalan, si Lisa.
1: Lisa, taga-asa?
8: Lisa Abdullah.
1: Taga-asa man?
8: Ulo.
1: So, Muslim?
8: Yes.
1: Oh. So, si Lisa, sabutabol, ganyan siya, kadi na siya kasabutog Bisaya, kaya I think, ang naandan niya, dito is Tagalog. I think,
8: Tagalog,
1: Maguindanao siya o Maranao? Tausog.
8: Tausog.
1: So dili siya kasabot og Bisaya. So, ayaw sila i-discriminate, ha? Okay na ta? Sige. Anything else na akong madalit sa imuharong gabi una?
8: Wala na.
1: Tug na liha.
8: Guwap na may gabi ba?
1: Ha?
8: Guwap pa kayo gabi.
1: Ngangang kaingo man ka?
8: Ginaan ko sa imong kambito, ganun yung mukhang ko na eh. Ayat ka, may tira. Wala yung gusto ng bahay. Diba?
1: Ah, magkakita sa kuha.
8: Sabi mo?
1: Huh?
8: Sa picture mo.
1: Facebook?
8: Hmm.
1: Ano saan daw akong profile pic, be?
8: Hmm?
1: Ano siya profile pic na ako?
8: Paan? Ang... Tumulang ko si Bibi. Wala.
1: Ako gindi ay.
8: Sabi ko ni mo, Bibi, nurse. Ako, mayo.
1: Mula to, ayun na. Ako parang dunga. Naanakay uyab. Magsilos na imuhang uyab. Iniyong pakaganahan kag mga parehas na ako. Ayun na.
8: Hindi mo sigot, eh. Okay.
1: Sige, Dobby. Salamat kasi mong pagtawag, ha?
8: Okay.
1: Bye-bye. Ayaw daw magkumpiyansa sa mga tausog. Ayaw pa magkumpiyansa sa mga kagan. Wala. Pag ako matawag sa imo, hindi sure ka nga, masabat ka sa akon, magtawag ka, pero hindi ako masyado marunong magsalita ng Ilonggo, bebe. So kung magtagalog ka, mas maganda. Charot. Lumalab life. 0975-474-9153 ang ito ang number gihapon na pwede ninyong tawagan for tonight. In kaso nga na may mga gustong ipampanawagan din ha, na may mga gusto pang uyaban, abri na nga ito ang linya ha. May gabi ikang ito ang kaubanan pod. Wala dyan din siya duty-duty ba? Si Double B. Si Double B. Nag-kuan siya, nag-my day siya, nag-ihilot siya, cool, bali-baliin na, cool. sige, tawag na mo ha, basi nga, unsa ni, hindi gid ko maka-access, ba tawag tani ko? Tawagan na to. Na, makatawag ni? Makatawag ni?
9: Temporarily disabled.
1: Oh, di na do. Hindi man tani ko makatawag sa imo, ikaw na magtawag gid sa akon. Char. Daghan pa dirigi na mo, sapit na kamahutgan. Stay out lang ko, Ma'am Cindy. Ako si ninyo diha sa Talisay, si Arnolfo Cavan o si Lina Cavan. Ay, may gabi po!
6: Thank you!
1: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Kung dili mo manawag, muli na ko ay. Niuga, na. Pais, kapoy bikay si Tintog, ha? Muli na ko, Rod. Bitaw, kung dili mo manawag, sige. Ko na lang ning kuan ako ang ikaw ni bahala di bibitaw di wa man no? Manawa kay mag-miss ko lang man mag-relax lang sa ko din hiya no mag-relax lang sa ko din hiya unya na mo tawag taod-taod ha again 0975-474-9153 para po sa to ang live putahi confession once again hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer pampagahi sa tuhod. Maghatag kini siya og kusog sa inyo ay labi na sa mga mag-asawa nga shaky karong gabi una. Gaaway. Kulang sa kusog. Oy! Hindi pwede yung ganun, ha? Hindi pwede yung ganun. Kinahanglan. Pag-abot sa satisfaction, si Mrs. ug si Mr. sabay-sabay. Pinaagi ka na siya, baby, sa pag-inom po sa Turbo Men Enhancer.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay Gold, pasalamat sa Santun Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, pagkana po siya ang gabaw dito. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay video nga di matulog.
0: Zaphone Plus Gold.
1: Kreatin nga may natulog na kayo ko, kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong nabalatian, yun ang tulay na ang sa history. Ibo kayo, tapang natin yung pangalawas.
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit.

0: ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto.

0: Salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang benim D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, ni palit dayon ko. Bisan 30 pakapin ang akong edad, matahinay naman. Nalawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na-addict ko.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Oras, alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
11: Mga katropa, excited!

0: to making sin. Vagabonds believe the very best. Hello, wait. I'm Mimi. Lami maglangi ingon arong orasa ba no? Sino pang orasa? Adili ko mag-update. Okay. Apoy mag-update sa inyo mo. Mang gihapon, gina-update naman mo din ha. Ay, kamo na lang. Yan. Mayang gabi po sa mga bibi na to. Karoon ganaminaw gihapon sa to ang programang Putahe sa Gabi. Naku, bisalamat kayo sa mga naagihapon karon sa Facebook Live. Mayang gabi po sa inyo ang tanan. Hi kay Jufel Anyasco Villanueva.
1: Thank you!
0: Kay Sir Eric Bisher, ana siyang mas prefer na mo na ay mag-recommend BB specialist among field. Recommended by a friend or acquaintances at least kailan na namo. Kung ako ba'y mag-apply din ha ang architect engineer, kinahanglan pa ba nga na referral? Charot. Marunong po akong magplano. Magplano ng relasyon. Sana all na yung uyab kita ani walay uyab FB walay Claro Edad. Huwag itay mahimo din ha, ano, ihangtod sa manigiingon din ha, hangtod ibog-ibog na lang gita ani tanan. Di ko katawag ma'am, kaya wala mangin ko'y load. Agoy. Sorry, gid kayo to hear that. Kaya ako po, nagapaningkamot po kong makatawag sa inyo ha. Unfortunately, utro po kong wala'y load di ay. Very wrong. Wrong gid kaayo. Hi, Cindy, ask lang ko, kinsa nagkanta sa giplay ni mga song, kinsa siya lang mo. Guninara ka ba? Guninara ka. Kuan, actually gina-search na ko siya kaya dili sa mua. Merga wala siya nakabutang ang artist eh kung kinsa nagkanta adto pero honestly speaking gina-search po na ko siya kay nindot kay siya nga kanta. Okay na bibi kung madugay ka diha kay aron. Gani. Bibi abo gali ang tahom mo pagkakita ako sa imo house sa Facebook mo diha-diha na luyag gid ko sa imo. Maulaw man sa ta sa imo. Ipatukar ang music, ma'am, sa kulo ng Agila, taga Paminaw Rabak ko sa Cebu. Naminaw Rabak ko, taga Buntag, programa ni Sir John Lee Biking. Salamat kay Sir, hapaning kamutan na ako nga ma-play ng imuhang song. Hi po, good evening, baby. Paki-shoutout ko sa kong partner Ron, nga gisapot. Wow. From Kaoswagan, Basak, Pardo, Cebu. Salamat ka, ayuha. O si mong partner, I hope nga mauli. Ang lambinga lang, good uy. Kabalo ka, ang sikreto lang din sa mga kababaihan. Kinahanglan, lambingon lang din ang imo. Kaya kung di na ni mo lambingon, lain po kami mulambing. Okay naman po doon kami ang mulambing kung kami ang nakasala. Kasing wala ka nag-remit. No? Mauna nga... Naglaay ng ihang paminaw kay sa tawag ana oh lain ba din ng paminaw pag nanlili gani mag-remit kali bebe remit gyud. Hello mang gabi.
2: Hello ma'am, gabi.
0: Mang gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Si Mike, di ma'am, para Cebu.
0: Mike ning Cebu, first time ni mo nagtawag sa ako be.
2: So far karon pa gyud.
0: Uy, unsa man akong ikaalagad sa imo habi karong gabi una?
2: Ang karang basa ko mag-open po sa radio, so pwede lang po mag-rate, ma'am.
0: Oh, sure, pwede ka. Ayo, go ahead.
2: Mag-rate lang ko sa anak, ma'am, si Micaela.
0: Taga-asa man si Micaela, Cebu gihapon?
2: Oh, Cebu gihapon kay anak, mga anak ko.
0: Adili man, na may ubang anak wala sa inyong lugar. Kogid ba, kogid ha, kung si Unti karon. Isa may naara sa imong tapad imong anak?
2: Yan na araw, mamay.
0: Sige, ikuan, ika nang makadungog, gid siya gani ba?
2: Nagkailang, hindi ba nabungol?
0: Ala, grabe na gid ka, kaluha na ka, ha? Strike to na ka. Sige, padayon, B.
2: Ang great lang kung sa MTKBD group sa Masas Blind. Then, sa wife na ko, muna may nangaroon. Si Janet Tenebroso.
0: Uy, may gabi idiha sa inyo, ha? Kisa pa man yung gusto i-greet?
2: Na, ikaw po mismo. That's right.
0: Sabi na kung ginako appeal.
2: Huwag mo kay Christine na baray ko. Asa na ka siya ron?
0: Ay. Marag, balita na ako. Busy sa iyang life.
2: Wow, ha?
0: Oh, busy ata sa inyong kinabuhi si Christine Lavarico ron. Wa na gani ko niya ginakumusta gali. Mora to?
2: Mora na ma'am. Salamat po sa pagintay-tayin sa
0: call. Salamat kaayo. Bito no, Christine Lavarico, kumusta naman ka, day? Always mo ko garimit, then kung lambingon pa, dili siya, bibi. Wala siguro siya gana pa. Inuman ang turbo, turbo, bi. Sa ganan sa mga asawa, wala sa mood. Kulang lang na sila sa lambing. Plus, kung kuan ka ng luya, gidkaayaw niyo mga asawa, gipang sapot, might as well basing hapit na naiyahang buwan ng dalaw. Or, basing ginahanglan lang ginanin mo siya nga, imuhagid siyang lambingon to the other side of the world. Painuman na siya og turbo man enhancer. Ooh! Para mabalik ang iyahang kusog. Hello, B! May gabi, eh. Hello po! Ay.
3: Hello, ma'am.
0: Hello, may gabi, eh. Kinsa ni?
3: Ay, nini, ma'am.
0: Si? Pangalan ni mo, sir? Mahurot tong oras ni mo, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Hi, Orias.
1: Thank you.
0: May gabi, eh. Unsay tambal aning partner nga pasapot-sapot bisang sa tanan ko na gihatag na ko tanan bibi. Namang yung mga panahon gidpod nga ang mga babae wala gid na sila sa mood. So again, kung kinahanglan gid niya nga mabalik ang iyang kusog, not necessarily nga maglabing-labing gid mo, painuman na siya og turbo man enhancer. Pwede kay na saya ha. Para mabalik ang iyang kusog kay naingon na ana gyud. Hindi gid na maiwasan no, mao na gitawag na mga hormonal imbalances ilabi na sa mga kababaihan. Gakatahi gakahitabo gid na ilabi na kung padulong na gid ang mga dalaw. Ha? So kung luya ang partner, make it a habit na pwede po naman siya i-massage. Or after nimo siya painumon og turbo man enhancer, imo siyang i-massage. Sige. Bibiginahan ko sa imong tingog kay nindot ka ng kanta si Air Supply. Na. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Dili lang ka paminaw sa cellphone, sir, please. Kaya dito magkasinabot.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Sir, yes po. Kinsa ni palihog?
2: Si Rose na.
0: Po? Sino po?
2: Si Rose.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Juan.
0: Taga-asa?
2: Taga-butuan ni Bibi.
0: Ah, Butuan. Sorry, kay kaputol-putol, manggod ka. O sa kong ikahalagad sa imo aron, Bibi? Ooh!
2: Nangitag-yapan kong uyapan kong karoon.
0: Nangitag-yapan kong uyap. Sige, announce mo hang number, Bibi.
2: Ooh! Ayaw lang, Bibi.
0: Ah, unsa ko lang ko papangita sa imo hang uyap? Ay, wala ko. Wala ko yung mahatag ni mo, sir. Taken ako mga friends. Taken ako mga friends, sir, uy. Murag maabdang kitag siyam-siyam aning referral system kay magwagid ko ika-refer si mo, sir, kay tanan ako mga friends. Puro gini mga taken.
2: Tapos na akong mga buwan, bibi, taga Mindoro.
0: Sige po.
2: Buwan ako mga tubig.
0: Mm-mm.
2: Mga iso o da sa Mindoro.
0: Mm-mm.
2: Lamay ko si Angeli.
0: Apo.
2: Para bibi, labi na kasi mga bibi.
0: Salamat kayo, bibi.
2: Okay.
0: Abay po. Oh, wala po eh. Gusto ko mag-refer sa inyo, hobby, pero ako mga friends kay taken good ka ayo. Ang ubang gani sa ilahag, ipasakitan na nga tagam na. Di man siya mo take, anak, baby, then, di pa sagdi eh. May mahimo, anak, yan ang asawa, ilabay na. Rabi po naka, sorry ha, dili po nga na siguro eh. Sagdiin na lang na yung asawa eh, huwag man tayo mahimo, anak. Di man ka na siya magpalambing, gahatag man po kakagkwarta. Ay, hindi pa po, sagdi eh. Hello po, may gabi eh.
4: Hey.
0: Ah, kusog kayo mo radyo, sir.
4: Ako yung paong, hindi ako ng paong?
0: Ah, sige, okay na siya, sir. Go ahead po.
4: Ako may tutunan na ako ganina niya, put call man.
0: Oh, sir, kaya mag-limit lang kong oras ron ha. Kaya mo nagtaas-taas, kid kayo imong ganina mong naputol. 10 minutes na magod ato ang limit kada usa.
4: Sige-sige niya. Napaka-ugmaan, di ba, base?
0: Oh, nagyapon.
4: Sige lang, ugmaan akong musibilo ng tiyo sa akong kagi sindi.
0: Oh, ayaw lang po kayo daghana ba? Kasi maapil na po ang mga silingan, aning nga kaagi.
4: Umala ko na isugilo ni mo sino niya karon mag-greet lang ko sindi.
0: Ah, sige po, go ahead.
4: Sige, mag-greetan ko nga ito ni Johnny Mistoso ni Emily Flores Miss A.
0: Ah-ah.
4: O ni Lady Indigo Librarilia, o ni Lolita Librarilia. Ay ka na lang, ma'am, hindi niya. Dili pa maka-request?
0: Dili ni mo i-greet si Kuan, itong Angela? I-greet po doon. Saman ang buong planin uyaban.
4: Okay, nabiluwa. Okay, ako ito siya. Ka na lang, himong nabiluwa. Ma'am, hindi. Kay naminaw ito ron. Ako siya himong nabiluwa.
0: Mauganing imong i-greet. Wala mo kay klaro nga pagka-uyab, oy. Hindi mo manoon siya. Iyon man siyang kalimtan.
4: Sorry. Na, kung alam ko niya, sige lagi, magsindigay na ako, tiwasod ako mga similarang nga tunay niya. Huwag man ako itiwas sa magsindi, kaya may kukunin mo, kaya ako at mama ni Mura sa sat.
0: Ang akong ingo ba, i-greet siya ba, i-greet?
4: Uy, ako bitan siyang i-greet, si Angela Marbillas nung ito. Wala ako siyang i-greet niya. Namin akong ibig siya karang doon. Kaya yan, isogod ito ko, kalawag ni Morine karon.
0: Ah, sige po. Salamat ka. Ayot mo rito.
4: Katulang magsindir niya, ugman ako mo, tiyo, kuhaan sa ako mong sabila ng...
0: Sige po.
4: Pag-agi, ugman ako mo, sabila mo magsindir. Salamat. Salamat, bye-bye.
0: Salamat po. Ayun.
1: Thank you!
0: May pamali sila, kaya napamali siya ikwento ako. Wag ito. So, lami niya siguro magkwento, no? Sige, ahulatan ninyo magka-love life ko. Ako'y magkwento. Kumusta na lang ko sa kong ex-woon sa Cebu, nga si Litet. Oy, salamat kaayo, ha? Ako na lang ni Uli siya yung bar. Uli! Oo, oh, dili na ganda siya mukuan. Isod kay i-please. Oy, ako'y naasawa niya. ako'y bana-ana. Sorry, ha? Kita mga babae magud sa tinuod na kita mga babae uwi magida. Dili tanan pero ako aminado ko uwi gyud ko. And when it comes to your husband, when it comes to your partner, dili pud sa tanang panahon kinahanglan mag-inuwi ka kay dili naman siya applicable good. Naapod na siya hangganan, naapod na siya limitations kung kanon sa hangtod kanon sa ka mag-inuwi. Nilunjud palabian kay. Lain kayo turn off kayo na. Hi kay Nicole Ramos sa may Impalutaw, Bukidnon. Salamat ingon si Stephen James. Sino daw ang pinsan ko ni greet niya sana all naman. Tifatima. Ate Fatima, hindi ba ikaw ang jowa ni Kuan? Hindi ikaw ang jowa ni Isabelito? Magtarong ka sa ko, Ate Fatima, ha? Baka ikaw itong ibig niyang sabihin na si Angela. Oh, hindi mo lang sinasabi sa akin. Pag ikaw na mamasyal dito sa istasyon, tapos malaman-laman ko na jowa mo si Isabelito, kung routine talaga kita, ti. Kamuna'y bahala di, mag-asawa man mo. Kamuna'y pag-desisyon di, dagko naman mo. Hi kay Jasmar Buwadag. Hello po sa Danila family.
1: Thank you!
0: Dagang salamat po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Anyway, B, wala naman kita'y igong oras, no? Dagang salamat ka, ayo, B, sa inyong pagkuyog sa koakarong gabi una. And sorry kayo sa mga ubang nga nagatawag, no? As much as gusto ko, good na ako nga i-cater inyo ang mga tawag. Late naman, good, kayo mo manawag, good. Ayaw pa mo nanawag. Ganina, nanawag. Bito ko sa inyo panawag na mo. Di mo manawag karon ron. Nagsupot-supot na mo. Na, pantay, ganun mo rin pang kusiun. Nagin mo na ako ba? Ugma na lang, ha? Ugma na lang mo panawag. Sangalan po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Ang inyong gihapon Cinderella para sa putahe sa gabi.
5: At baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

is brought to you by Sysdopain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sysdopain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sysdopain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkauma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, padre.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero basko pa. Ay, kayo, wala pa bisyo kayo. Nagainom ko kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Muramag ni basko ko gamay. Mura ko yung iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Say, hindi na kong lahil ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga kariyan ako na senior citizen, salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Anak, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
1: Uy bay, may kontag. Welcome to Shell. You will save full tank?
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Shazier Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and

0: XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Nakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: sabremo che sa l'estario per scappare, eh?
1: Ai, a mga pangani, sa mga tao nga di, mo sukol na ko.
0: Oh! Kusa? Ano naman ako pangalan, Re? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus, Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Diany, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigpino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Stand on Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan sa 2 Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom mag-kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 Plus Coffee Mix. Kasi may ginabati na.
5: Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung
5: mga. Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na.
6: Obay-obay, o, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha, ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asaro ko wabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga na minaw ko sa X, di na ko lagan.
3: Ayo, ayo. Patuloy na niwag kayo lang-lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari doon mong utang, oy. Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
4: Exciting.
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinagalil kayong chess na nga ako ang takong kay murampang sokens kay naghanap kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: It's a

0: Uy!
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya kong itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo akabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin nyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud kulilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Dentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Saula, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uyaboy. Exciting.
2: Exciting.

0: ay, me tra.
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
0: Ay, naara na siya imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, abot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw og premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
20: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
3: Anxiety!

0: No Car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Sebelum garong, ngayon a 5 pesos. Makagrocery rin ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butikan.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni, ha? Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Tagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago San Sor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay mangko. Ite pay ba ko ang timbang tapos high blood ko na pay ako ang sa sugar lain ko maglakaw kanang mura ko hubog lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan diskat ba ako mga kape mogi kape na kong pagagamit to nang Santon Coffee Mix o premium drink.
4: Kumusta pag inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang, nagka-anam ka reduce ang akong lawas na slim lay garon day nag-diet na kate ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So mo to nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong nimo, kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. Mi pasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.
3: Exciting!

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Maayo daw kini.
5: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala ka ni
5: ingon nga
6: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig magaling sa coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang pinaka, itambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: sur RXFM.
1: Sauna, Bogigyo, yup. Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Naapagigyo, yup. Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Hoy, Maji, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, Acik.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, Cik.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natug ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mata.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang dan sa tricycle. Mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo ang usap ikinibo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Excited!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
8: nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo din yung
8: copy day,
7: yung Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga sa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary, active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog de gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Mag-Santon, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Mag-Santon, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: no car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: morning, na morning, na morning, na good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta? Welcome sa mga katropa din na sa itong panagkabunuban sa programa Exciting Pilipinas, dining adlaw ng Lunes. Pizza 4 na mga katropa, ning buwan sa Mayo 2026. Hapit ng Disember. Hala, kumusta mo mga katropa at mga suki o mga sulid ng mga tigpaminaw sa XFM Agusan? Gilangkuban sa duha ka mga frequency ang XFM San Francisco 91.3 o ang XFM San Bayugan City ang 95.7. Maayong pagsikay-sikay, maayong pagmata sa mga nagmata niya. Nakapasalamat na ba mo mga katropa tungkol sa lain na pod nga adlaw? Lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi ang atong pag-sagubangon. Naniining nga mga panahon na mga katropa. Huwag atong pangalyupo nga mahatagan kita o giya, protection, o ingon man ang kahimsog sa maayong panglawas. Og sa mga panagbata niya, alam, matana, bangon na tangtangan na ibda na kay buntag na hoy!
1: Hoy!
0: matangtang na ang mga kwan, mga kutay sa moskitero, maibot na ang mga cord sa electric fan. Okay, kwan naman, ting, kwan na mga katropa, ting lupad na! Lupad na kung asa damit mang lupad sa kuan kining trabahoan, labi na sa mga lagyong dapit mga katropa ng mga empleyado sa mga nagkalinlay ng mga opisina, pribado man o panggobyerno ng mga buhatan nang sayo na sa paghikay sa mga baon mga katropa. Aron niya dili man late kay apason ang pag-in mga katropa para di makuan manay kuan gid sa mga kuan lagi sa mga trabahador og bag-o pagarin magisaulog mga katropa no kung pipila ka mga adlaw gitagaan og pabor og kasalaugan kasaulugan ang mga trabahador mga katropa na ay kuan gitawag nila og Labor Day. Ang atong programa mga katropa yatod kini kaninyo sa may kabuton sa Yes to Health Incorporated, ang tigama og distributor sa mga produktong nikalidad sa mga produktong makatabang sa itong kalawasan, labi na sa doon na gihambin ng mga balatian. Kay mo gini among ginabalik-balik din mga katropa. Kay aron nga kantong wala pa nakasuway, makasuway giyon sa produkto sa Yes to Health mga katropa, aron nga makatabang po. Kamu po nga mga nakasuway, muhatag po mo sa inyo ang mga kaugalingon ng mga testimonyo. Yung mga higala, kaparintihan, mga miyembro sa pamilya. Aron niya ma-share ang ilang kwan, ma-sharean sila sa inyong mga nasinatian mga katropa. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po mo nga mo dalikyad rin mga katropa aron nga makapalit po mo. There is ato ang sibihan. Drop by lang mo dere mga katropa. Sa panahon nga doon ay ting opisina. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw nga natawhan, happy born date ninyo mga katropa o sa mga nagsaulog sa ilahang anibersaryo sa kaminyuon, anibersaryo sa negosyo o og anibersaryos panagbuwag. Mayong morning usab sa tanan ng mga driver. Mga nag-arangkada na po nining panahon na kay parang makasayo po sa pagpamasada. Kay Aaron na makakuan taon mga katropa. Taliwala pa man sa mga tagsa-tagsa ka mga hagit. Labi na ning pagtaas sa mga panaliton mga katropa. Pero sa gihapon, ang pipila ka mga tagas nga opisyal mga katropa. Bisag mahal ang panilot, panaliton. Pero dire gihapon sila sa impeachment na katutok. Gid tinuod gi siguro ning giingon sa uban nga puwersang hadlukan na gyud kay tabangan na magig maayo mga katropa. Okay, dalikyatan na to kay kabahin sa kining gitawag nga pamahayag sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte mga katropa nga sila andam ng musalmo. Sa higayon, gahingpit nang maabot sa Senado ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Mani ang pamahayag mga katropa ng giluwatan sa legal team sa Vice Presidente mga katropa. Kay sayo ta, nga daghan gyud ang mga kining mga hungihong-hungihong ang during sa pagdungog sa Justice Committee mga katropa. Kay wa magyud tumambong ang Vice Presidente. Kay mulagi na. May gikaingon mga katropa ang atubang trial. Trial sa kuan publicity. Niyan sa manimo na og matulbas sa uban. Sa umra pagtambong di andapitang gisahon ramang ka. Wa man kay kalaban-laban. Mas maayo nang dito sa gira nga pwede kang makasukol. Ni karon ang giingon mga katropa sa legal team. Ay kini luyos sa padayon nilang pag-question mga katropa lagi sa legalidad sa mga proseso ng ato sa Korte Suprema. Ay sumala pa mga katropa ni Attorney Michael Lapoa usa sa mga abogado ni Vice Presidente Duterte. Isipo nila nga usa ka tinuod nga trial ang mahitabo sa Senado kung itandi sa proseso sa House of Representatives. Kay sayo lagi ta mga katropa kay matod pa nila dili man pagkuan pagpadayag sa ebidensya kundili paglikom. Mao pa ning analisa sa uban mga katropa. Unya kita kay matimbang-timbang mapunta mga katropa isip mga tawhanon nga mga Pilipino. Unsa bagyod ning ilahang kuan na abagid ay sila ebidensya. Pero sa to say mga katropa nga dunay usa ka interview sa chairperson sa Committee on Justice. Lugwa gyud siyang baba mga katropa nga wa pa sila ebidensya. Sa to pa nang manguha pa. O, ang ilang tirada patambungo nila ang Vice Presidente kay aron nga maka kanamitang mulibkas ba sa tanto nilang lubag-lubag. Una nga giklaro usab ni Puwa nga ang personal nga pagtambong ni VP Sara sa mga hearing mag-agad kung gikinahanglan bagayon ang iyang presensya sa particular nga adlaw sa husay. Para mga katropa ang kuhan. Dito na sa trial na mismo. Dito na sila mo tubag matol pa sa legal team. Pero sa kongreso, di lang sa akin, kabalo mo sila dito mga katropa nga wag yun. Katong ilahang gihimo. Kung ano man to. Pagpangita o kuan, mura ba o feeling nila mga katropa nga kuan na? Mo na to ang korte. May kuan. Pero ang hingpit nga korte, mga katropa, ang Senado sa hilisgutanan sa impeachment trial. Wala nga sa pikas nga bayan usap, padayon ang pagsaway. Mo ganin ning pamaagi sa kamara. Kaya matod nila kulang ang mga dokumento, ebidensya, sa wala pa pag-isugdan ang mga pagdungog. Butang ilang hiulagway ng paglapas sa due process. Tungod ini, giduso nila ang maong isyo nga ito na sa Korte Suprema. Ang labanan, mga katropa, sa legal nga labanan pinaagis balaod insay mga sakto og mga kon ani nga sitawag aning sakto og katarungan in terms sa legal nga proseso katropa kaya muligid na nga ingon man nga naagyod sa due process. Ingon nga na ay tamakan, na ay mutamak, ng patas. Ay mulgi na, gideklara na sa House Committee on Justice nga doon na matod pa ay probable cause. Ang mga reklamo batok sa Vice Presidente tungod sa mga aligasyon sa giingong misuse of funds o sayop kapaggamit sa pondo og unexplained wealth. Pero katong reklamo sa presidente, wa na may kaayoy hungihong pa sa pag kasikas, gibasura naman na yun. Di ano yung makita mga katropa ba kung asa napitag yun ang gitawag nga due process. Samantala sa Vice Presidente, hoy, grabe magyud ka kuan. Kung itong abang-abangan mga katropa, kung ugali makakuha og 1/3 nga buto sa Kongreso para nga masangat na ang complaint dito na sa Senado. Sa atong pagbalik katropa, dugang pa mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom, standby.
1: Exciting Filipinas!
2: XFM.
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
4: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
5: Kap.
4: Estudyante ba ka?
5: Ano man?
4: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalait na ka. Hoy, ay bangon na.
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Matiyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-turbo. Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
6: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
6: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene in Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever,
3: diri na ta sa Cess the Pain.
2: Paspas yun makatanggal o sakit.
3: Dili pariya sa ubang brand.
2: Kailangan pa ka muhinom
3: o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Paige.
1: Symptoms present.
4: Sa mga bukika.

0: Balik ko pa na kita mga katropa din na sa itong panagumanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 39 minutos sa milapay sa alas 4. May orasa mga katropa itong ginigarin nyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus mga katropa makatabang ni sa atuang mata. Sa inadlaw-adlaw na ito nga gimbuaton mga katropa, labi na itong na ay problema. Kay tabangan ka sa Vision X Plus mga katropa, pero napoy uban, gumikan sa kanang lala na kayo, nga nginahanglan na siya og lain na pod nga proseso. Apan mintras dili pa lala mga katropa, sulayi ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Tama sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika diyan na sa inyong mga lugar. Ano tayo bisita mga katropa sa ato ang comment section sa ato ang Facebook Live. Si katropang Lina Pataho. Good morning Sir Al. Happy Monday po. Gikan kang katropang Lina. Samtang diripod sa Pikas nga page katropa sa may Bayugan. Niapod si katropang Ma'am Ading. Good morning sa tanan og sa kang Sir Al. God bless. Ay, kumusta man si katropang Ma'am Ading? Diya sa may napabanis Lurito. Ayoy! Ay ni comment din dito na nag-watchdog siguro ni si katropa Ma'am Ading dito. Tama, ayong morning dyan. So mga gusto po mag-text mga katropa para sa ilang mga pagpanibaya. Diri lang sa 0981-1525-275. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang ang mga katikaran, labi na ang ato ang mga regional mga balita. Huwag ang atong update sa panahon naman nining mga importanteng pahinomdom standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M
3: X-F-M.
2: Kung maminaw ka sa X-F-M.
4: Uy pare! Kung dugay ka nagasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
5: Mga katropa, exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naago palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Santander's Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santander Plus Coffee Mix. Bigay katilaw naman. Mayong tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun siya, kanang lami sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pagkondisyon imong lawan.
3: Nagapin ka, itambalan pa ka. Santander's Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik ko pa na kita mga katropa. Doon na kita ay 6 minutos ang milabay sa alas 5. Kinaurasan mga katropa at kini kaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang usa sa mga nindot nga kapeng gama sa Yes to Health Incorporated. Ipakusog sa kamunggay, mangustin o soyabean. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Nagkapi ka na, nakapanambal pa ka. Mapalit sa direpod sa Sibihan mga katropa, anilang mudre. Dalikyat ginagmay. Direta mga katropa, tuning siren karon ang update sa tong panahon. Para karong adlaw mga katropa, kay kaganiang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa. May kalambigitan mga katropa sa update sa tong panahon. Kay Easterlies ang makaapekto sa itong nasun. Samtang diri sa itong area mga katropa sa Mindanao, labi na diri sa itong area sa Caraga, makasinati kita o mapanganuron nga mga kalangitan dumanan sa mga pag-ulan-ulan tungod kina sa Easterlies mga katropa. Ang hangin, hinay lang ato na sa kasarangan nga magagikan mga katropa sa silangan nga ito na sa amihan ng silangan. Ang baod adunay punto size nga ito na sa 1.8 metros ang gihabugon o ang adlaw mo subang karong taon-taon mga katropa sa may alas 5.32 sa buntag o mosap-usap kiniunya sa alas 6.14 sa hapon. O kini mga katropa ang update sa panahon para karong adlaw. Samtang sa laing bahin mga katropa at punro karon ng siren, kining report sa tong kauban sa buhat pinagina ni katropa ng Ray Alinton kay matod pa adunay 20 pesos nga uminto sa swildong ipatuman sa Caraga. Midyog dako-dako po di ay no. Okay, doon na may 20. Wala, makapait na ni isang kilong bugas. Ato ni siren katropa, pinagi na sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imong report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, gipahibalo sa Regional Tripartite Wages and Acta Productivity Board kon RTWPB Caraga ang pagpatuman sa ikaduhang tranche sa wage order number 20 nga naghatag og 20 pesos nga uminto sa adlaw ang adlawang minimum sa sweldo sa rehiyon. Tungod ni inimi sa 475 ang minimum wage sa Caraga, ang maong pahibalo gipangunahan ni Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason P. Balaes nga maoy chairperson sa RTWPB Caraga. Gihimo ang mong anunsyo atol sa pag-abli sa ika-sinto 24 na selebrasyon sa Labor Day sa Robinson's Place, Butuan City, sumala sa RTWPB. Ang umento gitumong aron matabangan ang mga mamumuo sa pagsaka sa gasto sa panginabuhi. Gilauman usab nga makahatag kini og dugang suporta sa panginahanglan sa mga empleyado sa rehiyon. Padayon usab ang panawagan sa ehensya sa tanang employer nga mosunod sa bag-ong wage order alang sa kaayuhan sa tanang mga trabahante. Mga katropa, aron kanunay ang lig-on ang imong kalawasan sa matag adlaw, bata sana kanunay ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dagusan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagang salamat katropang Ray sa baong report. Good news to mga katropa kay Nanay Usbaw. 20 pesos sa suhulan. Samtang diri punta mga katropa sa ato ang mga regional ng mga balita ato po ni Siren. Inaagi na usab sa ato ang mga kaubanang istasyonan sa mga kalain-lain ng lugar katropa. Kay matod pa, doon ay sunod-sunod ng manhunt operation dito na sa may Davnor top 6 of top 9 ang most wanted ang nasiko. Ato ning Siron Pinagi sa report ni katropang Bong Algabre sa may XFM Matagum. Katropang Bong sa imuhang report.
3: XFM Report.
0: Nagpadayon ang gipakusgang kampanya batok sa mga wanted person sa Davao del Norte Police Provincial Office human sa sunod-sunod nga malamposong manhunt operations niadtong Mayo 1, 2026 nga misangpot sa pagkasikop sa pipila ka mga high value targets lakip ng top 6 o top 9 most wanted person sa level sa probinsya ubos sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes. Gipakita sa kapulisan ang ilang ligon nga determinasyon sa pagpatungan sa balaod o pagmintinar sa kalinaw o hapsay sa probinsya. Sa unang operasyon plus 15 sa buntag nasikop sa niyo sa pwersa sa Tagum City Police Station nakipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick E. Delis uban sa Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Regional Mobile Force Battalion 11 ang usa ka suspitsado nga nilang alias Elmer ang top 9 most wanted person sa probinsya. Giatubang nini ang kasong Statutory Acts of Lasciviousness ubo sa Article 336 sa Revised Penal Code ug kalabutan kini sa Section 5 sa Republic Act 7016. Sunod nini alas 10:18 sa buntag nasikop usab sa operasyon sa Panabo City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang alias Mark ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kasong rape by carnal knowledge non-billable o rape by sexual assault. Sa alas 2:52 sa hapon nadakpan sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brail Palinghog si alias Danre ang top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubang og kaso nga acts of lasciviousness o qualified rape of a minor. Sa laing operasyon nasikop sa Carmen Municipal Police Station ubos pagmando ni Police Major Lope I. Cibreros III ang usa ka alias Ray ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagi sa warrant of arrest alang sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay gitakda ang piyansa. Samtang alas 3 sa hapon nadakpan usab sa Braulio Iduhale Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Alon Arts Daog ang usa ka alias Kim sa Barangay Iduhale tungod sa kasong acts of lasciviousness. Tungod ini gidayeg ni Police Colonel Cristenes ang naghiusang paningkamot sa tanang operatiba ug pagpasiug da nga magapadayon ang DNPPO sa pagpakusog sa 7 manhunt operations batok sa mga wanted person. Giyawag sab sa kapulisan ang publiko nga magpadayon sa pagbantay ug aktibong magtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kadudahang individual aron mas mapalig-on pa ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. Katropa siguruha nga cleared ka sa mga balatian kinahanglan lig-on ang imong immune system mag-Sanson vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa Negros sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri XFM News.
4: Samtang sa dugang pa ng mga regional nga balita mga katropa, motorista patay kini sa road crash sa Maramag. Bukid nun atong siren kini sa report pinagina ni katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukid nun. Katropang Rostom sa maong balita.
3: XFM Report.
2: Gisulayan pa og dala sa Balay Tambalanan ang usa ka motorista apan wala na nasalbar ang iyang kinabuhi. Ang biktima nga si Elias Kaking, residente sa Purok 6A, South Poblacion Maramag, na disgrasya sa may Purok 6, South Poblacion Maramag, pasado alas 4 sa Kadlawon niatong Biyernes, Mayo 1, 2026. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasairan niya gikan sa North Poblacion Maramag ang maong motorsiklo og paingon sa South Poblacion Maramag Bukidnon. Samtang nagsubay sa nasangpit niya ruta nga kusog og padagan, nawad ang kineog kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo og pakyas nga naka-apply og brake. Tungod niini, ang motorsiklo na hagsa sa kalsada, hinungdan niya nalagput ang biktima gikan sa motorsiklo og nakaangkon og grabe nga mga sumad sa ulo, hinungdan sa iyang hinahanaling kamatayon. Samtang ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente, gidala na sa iyang mga paryente sa ilang Pinoyanan. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahius ang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Sa laing bahin, mga katropa, duha kalalaki na disarmahan sa Valencia City human giingong ni Solong sa usa ka panimalay. Dihang gipasangin lang nangawat o kanding. At ito ni sa siren sa report ni katropang Michael Ricabo. Sa XFM Bukidnon, katropang Michael sa report.
3: XFM Report.
6: Na di sa armahan sa kapulisan ang duha ka individual dihang ni sulong sa usa ka panimalay sa puro 4 barangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Nga dunay bitbit nga armas, human sila giakusahang nangawat o ganding. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 sa gabi ni atong Mayo 2, 2026. Ang mga sakop sa Valencia PNP ni respondi sa lugar, human nakadawat o report gikan kang alias Busing, 30 anyos nga lalaki nga gingong ang iyang duha katrabahante na labigit sa komosyon nga gingong na ispatan nga ana sa gawa sa iyang panimalay nga dunay bitbit nga armas. Base sa investigasyon sa Valencia PNP nga ang mag-asawang biktima niadto sa pinuyana ni alias Busing diin at bang lang sa ilang balay. Sumala sa asawa nga iyang namatikdan ang duha ka lalaki nga naglakaw-lakaw gawa sa ilang balay, gipahibalo dayo niya ang iyang bana og ang tag-iya sa balay. Ilang na ilan ang duha ka suspek nga gingong nagdala sa wala matinong armas nga nakaaghat ni alias Busing nga mangayo og tabang sa pulisya. Matud sa biktima, nasuko kaniya ang mga suspek sanglit ila kining gipasanginlan sa pagpangawat sa ilang kanding. Dugang pa, nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga operatiba nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka mga suspek og narecover ang usa ka shotgun nga loaded sa 3 ka live 12 gauge cartridge og usa ka kalibre 38 nga revolver nga loaded sa 6 ka buhing bala. Ang duha ka mga dinakpan mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republika 15591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
4: Tabok-tabokan na to mga katropa ang XFM Jensen. Kay maton pa doon ay lalaking nga milikay sa checkpoint. Dakpan kini human makuhaan og illegal nga droga. Sa iron tani sa report ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM report.
7: Arestado ang usa ka 26 anyos nga lalaki human nga miikyas sa checkpoint og nakuhaan og illegal nga droga. Alas 2:26 sa kadlawon nining nakalabay ang adlaw. Giila ang suspect nga si alias Kenneth, residente sa Purukwal, Barangay Tambler, ning siyudad sa Jansan. Base sa report sa Police Station 5 sa General Sano City Police Office, pasado alas 2 sa kadlawon sa diyang nagpahigay ng checkpoint operation ang mga personahe sa kapulisan sa bahin sa National Highway sa Purok Stella Maris, Barangay Tambler, ning siyudad. Din gidudahan ang kalit nga pagliko sa motorsiklo nga gimaniwaan sa dasampit tinungdan nga gigukod. Malampusong na corner sa mga otoridad ang suspect sa nasampit nga dapit o gigayon nga gikapkapan na. Nakuha sa bulsa ni inang usa ka plastic sachet nga doon ay sulod nga gituang pinaugang down sa marijuana. Samtang giangkon sa suspect nga nagagamit siya og marijuana og napalitang niya kini online pinaagi sa D-drop. Kasamtangang gikustudiya sa mga otoridad ang dinakpan og pasakaan kini og kasong kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, piliya ang luwas og healthy nga bisyo. Kung adik ka sa kape, mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa detalye sa itong regional ng mga balita, katropa si Kaknak sa DMW, gisiguro ang hinabang og resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW nga taga Jinsan. Mayroon tani sa report ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip sa report.
8: Paabot og simpatya si Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Queen Jo Lakrita, ang OFW nga namatay sa Damam, Saudi Arabia ni nakalabayng Abril 8 dungan sa pagbisita niya sa Dakbayan aron pangunahan ang DMW 12 sa mga international job vacancies sa gipahigayong job fair nini aging Mayo 1 dungan sa Labor Day nga gitambungan usab ni PBBM. Sumala pa human mapaabot ni Mayor Lori Di Pacquiao ang nahitabo sa mga OFW DMW dali niining gimanduan nga makahinabi ang mga kabanay ni Queen Jo. Una nang ipaabot sa DMW 12 ang repatriation assistance, financial assistance o guban pang suporta alang sa mga nahibiling mga pamilya. Padayon usab gagibantayan sa ahensya ang kahimtang sa pamilya aron masiguro nga mahatag sa ila ang tukmang nga serbisyo ug tabang gikan sa gobyerno. Samtang nagatubang sa subo nga panghitabo, ang DMW mipaligod pag-usab sa ilang baruganan nga panalipdan ang kaayuhan sa tanang OFW ug pagsiguro nga ang ilang mga pamilya dili mabiyaan sa panahon sa panginahanglan. Gisiguro ni Secretary Kakdak nga nagpadayon ang ilang ligon nga seguridad sa tanang OFW.
9: Malamang sa malamang ay ito'y hinahawakan na ng mga tauhan natin. Rest assured, asikosuhin natin yung kanyang kaso, pati yung sa pamilya niya. Meron tayong disciplinary action. Marami rin tayong napasara o naparusahan ng mga private recruitment agencies. And we will subject the private recruitment agency to one full investigation. Rest assured.
8: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa gipaygayong autopsy sa patayng lawas sa OFW nga taga Jensen. Mga katropa, food supplement kadunay natural nga mga ingredients ang imong kinahanglan aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold herbal capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
4: Mga katropa, katropa ang katapusang bahin sa atong regional nga mga balita. Ikan sa tong mga sister station sa mga nagkalain-lain nga lugar. Dari sa tong comment section mga katropa niya si Beverly Pataho, Marjao na morning, sure all o sa tanan nga galantaw sa Ijo Live from Habunga, Agusan del Norte. Si katropang Rigor, good morning katropang all watching Exciting Pilipinas. Nangapi na ba mo katropa? Samtang nangapi o Sandon Plus Coffee Mix. Sa Yes to Health Incorporated, thanks God bless and more power. Si Katropang Gloria Malala, good morning. Always listening to your program, Exciting Pilipinas. Have a blessed Monday from Bayugan City. Si Katropang Miloy, good morning sa iyo, Sir Al, og sa tanan na minaw sa XFM. Mga katropa, wala tayo oras kung mapadayan pa sa unaan. Masunod na ang Secret of Health. Pagkasundan sa Express Balita sa Buntag. Siyempre ang Bullseye Sentro o guban pang mga programa sa Kapuron nga ngayon iyong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Sa ngalan na lang sa Kinitbo Kampuwarsa sa XFM Network Philippines, sa atong kaumanan sa kontrol si katropang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sigapon Magingon. Amping tama katropa ni Ningadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, ogpag, ayo-ayo. Exciting Pilipinas!

0: A cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka, cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw. Hey, hey. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung gusto naman po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
5: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
4: Yes, birthday ha. Sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel. Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: The Secret of Health.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabasang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
5: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Mm-hmm. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwede mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. Mm-hmm. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano? At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklasify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
4: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
5: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para ma-lubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane may lining yan at yun ang tinatarget at pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? Mm-hmm. So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
4: Naku.
5: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae.
4: Mm-hmm.
5: Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
4: Mm-hmm.
5: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity, o sobrang laki ng katawan, sobrang mm-hmm. bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, mm. pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
4: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? Or yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis mm-hmm. ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
5: Yes.
4: Ano? Maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ano, pwede mo pa rin ma-prevent
5: yes,
4: yung pag-triggers niya through your lifestyle and
5: parang
4: then
5: ano
4: through supplementation.
5: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition mm-hmm. yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
4: Tama.
5: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
4: Oh.
5: O, diba?
4: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa atin po mga Yestral Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
5: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman. Tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito. Pero mahirap ding ma-determine if anong klase. Kasi baka local na rheumatism lang na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan. O, diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis. Ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
4: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto o pwede niyo bisitahan ang ating pong mga Yestral Clinic para mabigyan po yan ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang atin pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
3: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang ating pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa ating pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
5: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
4: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
5: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday, less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices gaya ng yung turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit diyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano, hindi lang yung papalakasin mo yung immune system natin.
4: Modulator.
5: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
4: Ayan. Ayan sa mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The Secret of Health!
4: Mga kabayatin, if ever mayroon kayong mga tarungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
7: Secret of Health, live advice.
4: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
5: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamins na makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itetake po ninyo.
4: Yun na sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Softgel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano. Since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins, like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins, the best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan, mga kaibigan. No? So, mas magandang i-partner po yan sila, mga kaibigan. At isabay niyo rin yung ultimate trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga, no? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
5: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
4: Grabe,
5: Tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiedad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
4: Ayan. So, mga kabayan po natin ano, na gusto mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang atin pong sex life. Ano? Palakasin ang atin pong yung pagkalalaki mismo, Doc, ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
5: kahit wala kayong partner, okay lang yan.
4: So yun, sa mga kabayan, meron na, Doc, 80 nagtitake ng turbo natin.
5: Actually, most of the ano consumer ay nasa above 60 years old.
11: Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
5: Pwede, pwede.
11: Pwede rin.
5: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yun sa matatandaan.
11: Tama, Dok.
5: Eh.
11: Oh.
5: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, na apektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Eh,
11: yun
5: nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial.
11: Mm.
5: O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
11: Ayun.
5: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
11: Okay. Ayan na, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
5: Ang ating masasabi na, no, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
11: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ng Panginoon nawa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratin ako di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
14: Mga katropa, exciting!
15: La la la la la la la la la la la la la la.
16: Ah, tadang sakinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
15: Tungod ni sa Krap Gold bay.
16: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
15: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
16: Unsa din ang Krap Gold bay?
15: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
16: Maudi na ang Krap Gold bay?
15: Ubay.
16: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
17: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato.

o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katropa, itong oras, 6 minutos, nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, maing buntag, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitas lokal, kasadya sa kapistahan, naputol human sa pagpamusil, mag-uuma, patay.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa regional, 8 anyos patay samtang 14 kapasahero sa bus. Samdan human magbangga ang duha ka bus sa Malungon na Sarangani Province.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa national, kampo ni VP Sara andam na sa impeachment trial sa Senado bisan gi-question ang legalidad ni ini.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa international, NATO wala ni uyon sa plano sa US nga pag-pull out sa mga sundalo sa Germany.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, inuwi nagpabilin nga walay pildi human gipaloka pa si Nakatani sa Tokyo.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa entertainment, Bia Miliana, winter ski sa La Union. Gikoronahan isip Miss Universe sa Philippines sa 2026.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Express Balita.

0: FM。
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Kung guapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon.
3: Ah.
1: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din niyo testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. Ispray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
2: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial

0: Pascal Caron.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Meritas Virtus Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag ganadong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
4: Bullseye!

0: Good morning. Kamusta mga katropa? Right, kilom-kilom mga itong palibot sa background. Mabugnaon ang itong kimatag lugar. Gumikas pag-ulan-ulan mga katropa. In a way, pagpatagaktak man lamang na. Salamat na po ito. Bis-biser po na sa itong mga lugar.
1: Oy. Yeah.
0: Okay, ang upan, grabe kainit na katropa nga Junji, no?
1: Pero sa ato, okay ra kay init one week. Init, ulan po doon 1 week.
0: Bliss kayo ang lugar. So, by the way, once again, mga katropa, welcome na usam sa itong tulumanon. Kami inyong mga katropa, ako si katropang Ray Celeste Suramasquez.
1: O katropang Junje Libreas.
2: Bullseye!
0: Pag-upantahang to, dala sa 9 ni nga buntag mga katropa. Kini nga itong tulumanon ay kalimot nga itong Grace Mayo nga kabubuton. Sa Yes to Health Incorporated, nagdalas mga produktong tiyo na ay garantisadong lahutay. Usas mga produkto ni mga katropa, ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ginapangita, of course, ginagamit sa itong mga kagisunan, gumikas, kamayo, epektibo, o maayong resulta ni mga katropa. Mauna nga kung ikaw adunay mga gipangbati na simulawas diha mga katropa, mas maayo nga take kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka suplemento mga katropa sa atong kalawasan para ang atong lawas nga dunay mga problema masuplementuhan. Kaya rin pangalan ha, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, mapalit kris mga butikan nationwide sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica. Apil na nini ang mabutika diha sa itong mga tugkaran mga katropa. Og usap, pwede ka mo diri mo bisita diri sa itong Sibian. Naimutan kita sa second floor, Sugano Building, Punok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. No, para usap matagamtam ninyo mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye!
0: At usap tungkol na tulumanon mga katropa, at usap kinis mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katropa, nagatabang usap kinis sa itong mga farmers nga diin mas mapalambo pangani. Aron nas daghan-daghan ang mapupo nga ani mga katropa. O na kung fertilizer gani nga itong gamiton, mas maayo kining Crop Gold Fertilizer na akini sa mga agro-store.
2: Bullseye!
0: Alright, kumusta? Lano kong kusog, manungog mga katropa sa mga Sibian. Una sa 91.3, 95.7 XFM sa control ni katropang Harvey Jiremes. Usap sa mga Sibian sa Metro FM Agusan mga katropa.
1: Good morning!
2: Bullseye!
0: There is my Metro FM, Bayugan City.
1: Pedagi ni katropang JJL Gomez. Good morning!
0: Metro FM, Prosperidad.
1: Pedagi ni Karen Luzano Ogdong Rodel Tixon. Good morning!
0: There is sa Metro FM, San Franz.
1: Pedagi ni katropang Chanli Kiamhot. Good morning!
0: Yes, Metro FM, Rosario.
1: Pinagi ni Chel Montañez o si Papa Franz.
0: Of course, sa Metro FM Trinto.
1: Siyempre, si Attorney Risa Gutierrez.
0: Good morning! Mga katropa, katong mga naka-online din ha, pwede sa bumisita ka mo sa itong mga Facebook pages. Dari sa 91.3, as muna ko ha, XFM 91.3 San Francisco, mga katropa. Ang usap ka page, XFM San Francisco 91.3. O ang usap pa ka sa page sa Facebook, ang XFM na rin 5.7 Bayugan City. Tulog ka na mga Facebook pages, mga katropa. Para good nga bisan asa makapili ka mo
1: makapailin-ilin. Siyempre po mga katropa, ayaw kalimot pag-follow, pag-share, pag-likes o pag-comment.
0: That's it, oh.
1: Ay, bisag makagipit-gipit mo din, eh. Basahon gihapon nato ng inyong mga pangalan.
0: Oh, taga ito pagtagad ng inyong mga concern din ha, mga katropa. Atong cellphone number usab na pwede niyong paabtan sa mga text line 0919-793-1893. Kato itong mga higala din ha nga wala magka-online apan nagpaminaw sa radio. Paabot lang mga katropa sa maong numero 0919-793-1893.
2: Bullseye!
0: Okay. Alright, by the way, sa ato mga higala, na pinag birthday ka karon?
1: Oy, ay, gawas nga nag-high birthday karon katropa, nagsunod-sunod ang mga pista karon.
0: Ah, pista na.
1: Oo, oh, grabe, pista mo tungtong na ning Mayo.
0: Oh.
1: Wala na.
0: Pero mas nindot yun to, og madayon.
1: Oo, oh, mas maayo.
0: Okay, yun. Basig mabansagan po ni Agmayo, katropa nga, John J. Muingon nga, ah, way, ayaw ning Mayo, kay maayo rag madayon.
1: Oo, oh, maayog dili. Oo, oh,
0: maayo rag dili.
1: Oo. Basta kay
0: Mayo Budayon.
1: Basta kay 13 o 14 di gyud ko kalimutan.
0: Uy, gitimanaan man gyud ni ay. Haman na dapit.
1: Dili sobang.
0: Ay, so ang gyud ay kalimot.
1: Ay. Naingon na ra ba to si Kagawad Joel nga.
0: O ba?
1: Ayaw gyud mo og kuan sa ko ang di mo makani ha. Kay magluod gyud sa inyo.
0: Uy, mao ba?
1: Oh, si Kapitan Podias Lukak nang-invite po ito sa
0: nang-invite?
1: Karong 21 o 20 sa Mayo, Mayo po, Podias Lukak.
0: Muna nagduda ko nga nakilistahan. Oh. Ba?
1: Okay, simple. Ito mga...
0: Mayo na ba ya?
1: Balik-balik o interview. Oh. Magkamigo na magun magkadugay.
0: Ah, tinoon. Oh,
1: no. Nang, oh, invite na sila sa ito.
0: Ato naman ang mga kuan kining atong mga... higala naman nato na kanunay.
1: Mm, oo, tinood.
0: So, itong mga kagsunan, mga kahigalaan is palibot. Oh. Ayaw magtuo din nga kung panahon sa Mayo, mamista, gin. Mamista. Ay! Oh, patikate ka kung naglista-lista, pero ang tinood na mga kagdo, pwede mamista.
1: Dili gin mamista. Oh,
0: pero, depende pero, na na. Ah, kamo gid ha.
1: Inyo gid ming pugson.
0: Ah, wa gid. Ko ra ba ta mahuyang ra ba ta.
1: Mahuyang ba ta. Og inyo gid ming pugson, wala gid pud mi mahimo.
0: Mahimo ana.
1: Oh, mapugos man gid pud mi.
0: Mapugos ra ba. Dali basta ana mga pista, dali ra gid ta mapugos.
1: Oy, mo na.
0: Ah, sa may gipang buhat ninyo dira. Ah, pero basig ang ano sa atong pista sa ubang?
1: 13 man daw og 14.
0: Adili.
1: Oh, 12 og 13 ba to?
0: Na, malipat ta ani.
1: Oy.
0: Oh, 12 og 13.
1: Ah, 12 og 13.
0: Oh, ba sige, pag-adto na to dito, ani salin no.
1: Ay. Pag-adto na to dito, paksew na.
0: Ayaw gyud pa si piyata.
1: Oh, so 12 og 13 di ay.
0: 12 og 13.
1: Ay, Kagawa Joel, 12 og 13 di ay.
0: Mm.
1: Oo.
0: Kabatian ka ni katropang ronron din haron eh. Ingis katropang ronron nga ato mo ila kuya katropang ronron
1: masama ka niya katropang ronron ha
0: busy ni siyang haluplak pa busy ni siyang haluplak siguro nasi sunod si mana na raba.
1: Oy,
0: pero
1: good.
0: May gani kay as early na kurikan ako.
1: Oo, siyempre.
0: Kasi maglaom ito nga 13-14. Niya, 2 oras mo rin sa 12-13.
1: Sige lang, kay mamonitor naman po na katropa, kay mapusamangil naman po ko dagfield.
0: Amo ba?
1: Oo.
0: Niya, maingon na yung katropang John Jay nga. Ganang katropang ronron.
1: Oo.
0: At sa maning tubig dire sa imong gripo, hinlo ba ni?
1: Hinlo na eh, mainom ba ni?
0: Hinlo na, mainom. Ingon po ka nga, dili ba makadaot nga
1: mo inom
0: buka pay kaon. Di ba unta na?
1: Oh, mapugos magisrunrun.
0: Oh.
1: Ay oh, tama dito dili dili.
0: Oh, di ba makadaot nga mo inom nga pay kaon?
1: Pay kaon. Ya garon kay nagkaon naman. Nagkaon naman.
0: Karon pang ronron, salamat sa gripo.
1: Hindi, pinayon na po niya. Okay ra ba nga magkaon busog niya way pahilis?
0: Ikaw, inong yung kagadrabang dyan siya, ikaw hawak yung kibusganan. Pakanon, lingok-lingok na. Hiluan, pilok-pilok ra. Dawa ka tropa, aning sayo sa kabuntago na, basi nagtuo, good mood ihag fan miss pagpamista. Dili oi.
1: Amo ragod na.
0: Amo ra na. Basta kami mapugos sa rampod
1: mi. Mapugos ra gyud.
0: Atong una santo na kita 17 minutos na nakalabay sa 17 mga katropa. All right, arangkada tatawd ba katropa by the way, ang inyong mga mensahe. Ilapag diha sa tong
1: okay, taga na tong pagtagad.
0: Page kay taga na tong pagtagad niya sa tong pagbalik mga katropa. Pati diri sa tong cellphone ng mga nag-text nila. All right, balik kita mga katropa human ni atong pinumdum sa Sibian. Please stand by.
2: Bullseye. Bullseye.
3: X FM.
4: X FM.
5: Kumamit.
3: Rhino Car sa XFM.
4: Par, par, alay pa, gulpar. Pakuratira ko na yung gumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay! Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Live.
1: Ok, adunay kita a las 7:24 sa itong orasan, mga katrupa. Right, kining bahay sa itong orasan, ito sa kinis maayong kamabutaon sa Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katrupa, ang Vision X Plus of Gel Capsule, intended alang sa mata. Doon na kiniya presensya. Of course, sa mga sangkap sa maaning vitamina, sa vitamin D3, mga katrupa. Right, niya ang lutein. Beta carotene og zeaxanthin mga katrupa, no? So Vision X Plus of Gel Capsule naghatag og katinaw, naghatag og kayuhan nina sa atong mata mga katrupa. Mao na kung aduna kay problema, okay diya sa imong mata, mao na nga gamito nato ning Vision X Plus of Gel Capsule. Pero natay tambag mas maayo gyud para dili masayang ang panahon o ang kwarta.
2: Gasto. Oh,
1: kay, yes, of course, magasto man ka. Kanya, ang time, lugay na kasigig kining atiman sa mata, ang problema, wala matunong. Mas maayo, makahibaluta nga ang imong problema, matag yun. Kaya usman na mo mga katrupa, doon ay mga higayon nga ang problema na is mata, gumikan kay taas imong sugar. No? Niya, kung taas kang sugar, mga katrupa, normally, diabetes o diabetic person ka. Niya, karon o sa may atong unahon niya na, normal, dili di ang mata may problema. Ang imo di ay kining sugar sa imong lawas. No? So, imo nang, kung imong gamitan, mga katrupa, o gabisunik, so niya, ang imong gibati, diabetic di ka, na, sayang rana. Pero kung matagani ang problema, pinakamayo ang Vision X Plus of Gel Capsule, mga katrupa. No? Naakini mapalit sa mga butika, o kung wala diha, di nyo makita. Dari sa itong Sibian, sa Kakamudiria, para magamit ninyo ng Vision X Plus of Gel Capsule. Alright, darita katropang John Jess, pagpanimbaya sa itong mga classmates sa kahanginan, no? Good morning, yun yung tanang dila.
2: Good morning, kang Ma'am Judith Guluran.
1: May buntag ni mo diha, Ma'am Judith.
2: Good morning diha ni mo. Niya kang Sir Felix de los Reyes.
1: Good morning.
2: Lagubes, matod pa niya. Good EM, katropa Gray, katropa John Jay. Shout out sa Libuak Rosario.
1: Shout out, no? Shout out, yun yung tanang dila.
2: Nagpista karon karong adlaw.
1: O sa Rosario, no?
2: Oy, pista.
1: Basta kinilaging bulans Mayo.
2: Na.
1: Grabe ko na katropang Junji.
2: Oo, Mayo, June, na? Kana? Kining mga bulan na. Sunod-sunod na. Labi na dyan sa bayugan ng mga area, na?
1: Mao dyan.
2: Sunod, oy.
1: So, good morning ninong tanan din mga katropa, ha? Niya, diri sa Picas, mahimbe, kabana ba niya akong silpon eh? Di ba mo adjust? Kajotra ha? Okay, diri sa Picas nga bahin, may buntag di as katropang Ma'am Ading Granadiros Dapar.
2: Oy, good morning, madam.
1: Mayong pag-paminaw ni mo diha, no? Diya sa may Kanayugan, no?
2: Bayugan City. Ambot ka na sa ang pistas Kanayugan.
1: Ayaw sa pangutan, ana. Okay. Mga buutan na ba na sila ni Ma'am Ading? Basig ka. Maimbitahan ka ni ka, layo-layo na ba na? Ayag yung pasaya-saya katupang Junji, ha?
2: Dili na lang kita. Dili na lang kita ng pasaya-saya.
1: Okay. Layo-layo ba ito na? Maimbitahan ka ni ka.
2: Ma-invite agway oras.
1: Makasakay yung kadihaog ka ng bus. Good morning kang katrupang Ingong, bro. Kumusta naman ka, bro? Thank you so much. Mayong pagpaminaw. Sab din din, ha?
2: Mayong pagpaminaw, ha?
1: Good morning, katrupang Bibot Kalang School.
2: Good morning.
1: Good morning. Nag-atindas na daw siya. Daot man ang sipi. Dili man mutunong inig type. Basit magpabago siguro katropang Bibot, no?
2: Katropang Bibot. Diyas sa may barangay Pili, ha? Mayong pagpaminaw ninyo.
1: Sa may barangay Pili, no?
2: Mga Pertodaso family diha. Lumaino family.
1: Good morning. Ining tanan din, ha? Si katropang Jeremias Muralde Kagawad. May buntag niyo.
2: Si Kagawad. Nagparamdam si Kagawad.
1: Ayaw gino pitok-pitok kagawad kay Pistar.
2: Oh, pista ra ba karong 12 o 13?
1: Oh, mao ra ni sige sige to pista nga dili himis tahon.
2: Oh, mao gani.
1: Oh, wala ayaw mo kabalak ang magisgot mi kay kamera ang magisgot tay nga wala mahilig
2: wala
1: sa pista.
2: Oh. Ay, pizza 17 sa Mayo day ang kanayugan.
1: Kanayugan.
2: Oh.
1: Mao ba?
2: Pizza 17.
1: Na.
2: Grabe na kanaga.
1: Sige nag-ingon.
2: Na, diri na may listahan diri.
1: Ay, ang listahan ni gamit.
2: Ay, Alisano.
1: Mau ba?
2: Kating taas Alisano.
1: Ang grabe, hay si katropa. Grabe, hay si katropa ng yun, mga katropa.
2: Magkatawa.
1: Oh, tinuod ko dahil na yung listahan.
2: Oo, na, ay, na, ay, listahan. Mau ba?
1: Ah, sige. Ikip na siya, ikip.
2: Oo.
1: Ito. Good morning, di ba, once again, di ka kagawad, Jeremiah Smuralde.
2: Oo,
1: niya. Mayroon pagpaminaw ng biniya. Diapos, katropang Richard Gomez. Good morning, katropang...
2: katropang Richard.
1: Sir John J. Sir Ray. Morning, sabi mo niya, katropang Richard.
2: Richard, oy.
1: Wala na diya sa kuan. Layo-layo na diya sa Surigao del Sur.
2: Marubol, iso na kaya na diya. Tuyo-uno na
1: kaya. Lesson, kaya. Tuyo-uno na kayo, katropang Richard.
2: Gasto na kaya diya, gasolina. Huwag mo miss na ta diya.
1: Ayaw na mig-among nga. Yes, katropang Angelica Leopoldo. Good morning.
2: Angelica.
1: Ingon siya, good morning, tanan. Happy Monday. Ay, happy Monday po din niya, katropang Angelica. Ugban siya yung palalab, no?
2: Good morning diha ninyo.
1: Yes, sa lupit sa gym. Good morning.
2: Ya, siyempre kang Ginalyn Arcio Amaro.
1: Ay, buntag. Oh.
2: Good morning.
1: Thank you so much. Uy. Niya, kisa pariha.
2: Si Tatay Talisik na ito, oh, dihas may alegria.
1: Tatay Talisik, may buntag.
2: Oh, naingon na bang tao ning grabe. Uy, si Day Ichabis na magiging pimentay.
1: Mau ba?
2: Diha, oh.
1: Oy, magparamdam po ka tatay.
2: Paramdam po di tatay. Pero kung magod ni radyo na magod niya.
1: Radyo di ay, mau po di ay, no?
2: Kaabig ginaw ni Maminaw.
1: Mau ba?
2: Oh, ingon ni Salustino boards.
1: Di, basta-basta. Si Tatay Talisik.
2: Talisik, oo. Oh.
1: Good morning, Tay.
2: Oh. Si Tatay Talisik, taga-kuan eh, taga-pinagalaan ni siya.
1: Pinagalaan?
2: Oo, oh, niya na, nagkaroon sa Barangay Nanas, Alegria.
1: Barangay Alegria.
2: Ayong buntag ni mo diha, Tatay Talisik, ha?
1: No, good morning. Iyon sa maning Binjit Talisik, no?
2: Oo, oh, oh, ato ang kaubanan toon.
1: Dito sa May Cebu.
2: Sa May Cebu.
1: Oh, Talisik nga punta.
2: Oo, oh, Talisik ang pilido po lang to.
1: Sige, good morning diha. Thank you so much.
2: Good morning.
1: Aha, kinsa pa ato mga higala din nag
2: hindi pa nga shout out ning uban ani para dili pod mang lood
1: ayong lood lood si katrupang Wilma Wagen may buntag sa niya katrupang Wilma ikaw katrupang Wilma ba na human na namang pistas pisaan wag ka nagparamdam Basing nagtuor mo, guwa mo na ko pang timanim mga taga-pisaan, no?
2: Oo, taga-pisaan.
1: Panahon sa ating piyesta, nagpahilom-hilom mo.
2: Oo.
1: Abitaw.
2: Abitaw.
1: Sa umagining, basta mayo gani mga katropa, ayaw na mo di katingala, mag-isgot may kay.
2: Okay.
1: Mao di ang bulan.
2: Oo, ting pista yun
1: di. Oo, ting pista.
2: O, naliligid mo di ha, makuan.
1: Di naman di sa katropang Felix de los Reyes sa Lagubes. Good morning, sabi niya katropa, no?
2: Katropang Felix.
1: Si kisa pa din ha. Aha. Timbayan na ito ni mga suki na ito di ang wife paglubad. Lubad pa ibang tibis di ha.
2: Grabe. Oh,
1: diyan sa may Talakugon, kumusta na mumudiha mga katropa, no?
2: Onya dihapot sa may barangay Magkayangkang, dugay-dugay pa pani ila kay May 21 pani ilang pista diha.
1: Magkayangkang.
2: Oo, oh, Magkayangkang.
1: Unsa ka basta Mayo lagi no.
2: Bayo-bay ni diha.
1: Well, anyway.
2: Onya pizza tres Usminia. Oy, Usminia. Gapon.
1: Ha?
2: Gapon Usminia.
1: Uma naman ang Usminia.
2: Ay, oo.
1: Usminia. Dito man ta ila kapitan sa una.
2: Oo, gabi. Ay, kuan man to Disyembre.
1: Disyembre man to.
2: Oh, Disyembre.
1: Nga no mga pilon man ng Usminia nga.
2: Ito dang Usminia.
1: Gipa plaster batag bangko ni Kapitan nato. Imo mong gusto nga balik-balikan si si Kapitan Irene. May buntang limo Kap Irene Nua, no, ma'am.
2: Grabe na ba gitong kao na dito?
1: Nagin na ba ito si Kapitan? Kaya mamista ta, kapainkuro ng sakto.
2: Grabe yan eh.
1: Maulaw na lamang ta, katropang Junji.
2: Itinood na, oy.
1: Imbis yung magpakilid-kilid rako, na may nga mo siya nga, ingkod mo, ingkod. Oh, ni araba og makaingkod na rabata ka tropang Junji kay tagaan dito sa baw.
2: Oh. Onya. Basta kay ubay-ubay ni hamugaway pizza 15. Mm. Oh, basta lan no.
1: Ay, na problema ha ka tropang Junji, basta ang importante madayon.
2: Oh, mao gyud. Tama day.
1: Oh.
2: Oh, tama.
1: Kay ingon lagi sa mahadlok ta og mayo kay sa dihang gibooking na to, inon dayon ta nga na natural man ang mayo kay giingon bitaw nga mayo. Mayo oh. Madayon, mayo dili. Ah, mga katropa. Pasiaw ra ning ato at least ning sa us kabuntagon. Ma-energize na tong atong kalawasan. So wala na ba diha? Nakasakay na bang tanan dress cellphone be? Oy, si katropa giuan, good morning. Ingon ra ba sa monitor ba to sa gahapon ingon siya nga katropang Ray. Wa may sound sa ang bayugan.
2: Mm-hmm.
1: Oh, dili na lako speakers radio. Iyon ko nga nga no day kanang why burnout sa inyo na kadropa ingon siya nga burnout man hinoon.
2: Okay, gagahapong adlaw katropa tibok adlaw yun
1: sa bayugan.
2: Oh, 6 to 6 ang burnout gagahapong adlaw.
1: Mao di ay
2: diba ato adiri katumang Bernes. May i-schedule mang good day tungod anong palaro nga di yun malistorbo.
1: Gipaspasan.
2: Gipaspasan yun nila pagayo.
1: Mao ba?
2: Kung hindi mo matingala mga katropa nga nung sunod-sunod nga doon ay mga rotation sa burnout. Gumika ni sa mga poste, mga katungkahoy nga putlunon kay basig answer pa noon. Diha na crucial niya matumbahan og kahoy na diha na.
1: No, sila nagprepare no.
2: Ana ang mahitabo. Sige.
1: Kadro pag iyoan nakabalhin na ba ka diri sa XFM? Basig na pagyapon ka nagungot pagyapon ka na speaker sa.
2: Duhara man iyang tabok-tabokan.
1: Duhara. Dili lang kumagsama sa usa.
2: Una gyud ta.
1: Ana gyud.
2: Oy si Sir Munoz di asmay RTC ha.
1: Ay, good morning. Good morning,
2: Sir Munoz.
1: Ikaw, Sir Munoz, ba? Good morning ni mo diha.
2: Good morning ni mo diha, sir.
1: Importante na, sir, mag-hearing lang. Ay, posa sa.
2: Wala.
1: Hearing lang.
2: Hearing lang,
1: Sige. Idol Ray, Idol Jungje, good morning from Nili Maputi.
2: Oy, Nili Maputi, good morning.
1: Good morning ni mo diha.
2: Mayong pagpaminaw.
1: Mayong pagpaminaw, niya. Uy, nakauli na baka. Nabisbisan na baka ito.
2: Ay! Uy,
1: pitsa!
2: Quattro na taon. Ay, una na itong Sabado.
1: Na, nakauli na.
2: Pitsa dos manta Sabado.
1: Kadropang ande.
2: Kamusta man mo diha?
1: Kamusta man mo diha? Nabisbisan na ba?
2: Nabisbisan na ba ang kuhan? Nabisbisan ang bulak.
1: Lagi, ang bulak ba yung lagi?
2: Ang bulak.
1: Nabay lain?
2: Oo.
1: Bulak naman itong gisugutan.
2: Bulak, oo.
1: Gibilin man ito ni... Siya ito pa nga? Julina.
2: Julina, oo.
1: Gibilin man ni Julina ang niya mga tanong mga katropang Andi.
2: Katropang Andi.
1: Niya, si katropang Andi, pag wala po siya, maingon man po nga ang mga hayop diha pa ka na.
2: Oo, alam mo yun po na, oo.
1: Bitaw. Magminahalay.
2: So, karon nakauli na yun.
1: Kauli na. Okay.
2: Pitsados man.
1: Pitsados man itong saan.
2: Kumusta man diha, katropang Julina? Wa ba nang alahos ang bulak?
1: Wa pa nakamataron.
2: Wala pa
1: kay... Na city pa.
2: Oo, wala pa to.
1: Ikaw yun, pamataron naman nimo.
2: Wala pa ron. Pero orasa, wag ka po ipatog bias barko.
1: No, normal.
2: Kay kanang dagkubalon ba yan?
1: Nagani uban kay kanang dagaton. Ingon sila dagaton. Maglain ang lawas.
2: Gani.
1: Pero napoy uban mag-enjoy.
2: Kay nindot man tanawon.
1: Napoy uban, excited mo uli. Kaya makabisbis din ha. Sige na. Mga katropa.
2: Mga katropa.
1: At oras, atong daganan. At least kompleto ng atong pagpanimbaya, no?
2: Oo, dili na magmahay. Niya, katumang nag-birthday, ha? Basig na yung nag-birthday po, di ha? Mga katropa, pag-missis lang mo.
1: Mag-missis mo.
2: Tagaan na nato na
1: pag-missis. Dito bang si katropang Wilma Joaquin, why pista, sir? Wala, di
2: ay. Why pista, di ay.
1: Nagtuba lamang ko katropang Wilma nga nagtago-tago, kakaiwa maka na kumakita. Ako na siya nagpista. Katropang Michael na, good morning. Kano sa mapunang imo diha, Mike? Ayong lingo-lingo diha, Mike. Kaya basing nagtuo kag wala ka na parties mayo.
2: Siyempre.
1: Sige, kaysa paning uban dribe. Basta si katropang Wilma, nakaingon na nga, wako ni piyesta.
2: Oy.
1: Si katropang... ato siya pang ukayon ni kay... para malimutan.
2: Nindot kayo.
1: Di aman doon si katropang Larry Tixon mga adlaw.
2: Oy, Larry Tixon.
1: Ingon siya nga, katropang Ray, katropang John G, good morning. pag mangampanya ang mga kandidato, unahon ko no ang pinakaubos
2: oy
1: nga sektor sa Katilingban. Pero pag mudaog na ambot na lang. Aw. Kadro pang Larry pag maka pag mangampanya, unahon mo unahon na mo ang pinakaubos.
2: Siyempre.
1: Pinakaubos.
2: Pinakaubos.
1: Pag mudaog, normal. Sunod na to.
2: Sunod na po.
1: Ang pinakataas.
2: Pinakataas.
1: Huma naman sa abos
2: eh. Huma naman. Pinakataas.
1: Tuwa na po siya kataas. Naan ko naman niya ang power. At doon na po siya taas.
2: Taas na po. Dana na siya ba?
1: At doon tumumo po. Sige na. Mga katropa, alas 7:39 na. Sa atong pagbalik mga katropa, maghisgutas pipila ka mga isyong init mga katropa. Dirigapon sa itong tulumunan. Standby din sa itong pagbalik mga katropa. While waiting, kapi-kapi sa mudiha. No? Kaping tiunay, kaping garantisado. Santon Plus, Coffee Mix mga katropa. Hala, kapi-kapi una kay kami, mga pipapimundiri. Please standby.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M X-F-M
4: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka bo murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo ko na ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakanid de bis niya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo alanga nindot gyud.
6: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Nakapalit yung
6: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na ba yun?
6: Sure yun dapat
7: na
6: naitatak ngayon. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likuran niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman sa sige ni mag-inom ane sa
7: okay
6: Tukas
7: na.
6: Gold?
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Okay, balik sa itong panagubon ba ka tropa at oras na alas 7:47. O kakiring oras o sabat at kinima ka tropa sa Santon o Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga ka tropa, usas mga lami ang kape. Maayo o healthy coffee mga ka tropa sa Yes to Health Incorporated. Alright, creamy. Yang pinakalami sa Santon Gold Coffee Mix mga ka tropa, doon ay sangkap nga glutathione og collagen mao ni mga o mao ni nag-aabag mga katrupa alang sa pagpagwapo no sa atong mga kaigsoonan nga mga pini ini nag-enjoy ka na pagpangapi ang nindot ani ah mo gwapo ta
1: Hamis,
0: looking young
1: muhayag
0: healthy mandaan ang kaping Santon Gold mas mo samot gumikan kay mo hayag but masabot mo hayag kanang atong itumon nga pamanit kayag hayaga na
1: mo hayag mo hamis sa
0: mo hamis kay naa may glutathione ug collagen. So sige, pangitaas mga butika mga katruka ha kahadri sa tong sibian
2: bullseye.
0: Alright, tiwaso na to ning basig na apay ni hapit tiri ka trupang Junji no nga nagpaabot tanawa daw
1: kay
0: lain ra ba ning Facebook kay tagutaguan ra ba gyud niya.
1: Oh, dili man dayon mo ipagawas.
0: Oh,
1: ginigil si Kuan, ginigil si Mitch.
0: Oh, kinsa ba na si Mitch ba?
1: Mitas.
0: Oh, si Mita ay ay. Kabi ko bag na anay lain Mitch na.
1: Aha.
0: Sige. By the way, mga katrupa, ito sa ning ihatag ni katrupang Harvey kay para iyan ning ma-plus ni. Katrupang Harvey, oh, i-plusa, no? Na, mag-isgut mo iyan ning kuat na kining impeachment ni Sara, nagkainit naman kayo katrupang John
1: Jim. Oo, grabe naman ang nahitabo karon kay dili naman lang kay ingon sa Kongreso man pati pa man ang mga law enforcers o ban.
0: Normal. Oh. Well, anyway, kining impeachment ni Vice President Sara, actually, dili pa man siya impeach, no?
1: Wala pa. Padayon pa man.
0: On process pag yun.
1: Napamas Kongreso.
0: Mabuto na hinungdan nga katutan ng gihimo sa Committee on Justice, no? Nga gusto gyud nila nga patubangon gyud ang Vice President sa hearing sa Committee on Justice.
1: Money.
0: Og dili sila tungahon, respetuon ang katungod sa Vice President, no?
1: Siyempre.
0: Okay, wala pa bayay. Wala pa bayay ma-impeach kay
1: napay katungod gyud.
0: Napay. Oh, anyway, sa tanang higayon, as long as i-claim niya ang iyang right. Legally, iyan na.
1: Katungod na niya.
0: Okay, ang mahimo diya sa mga kining mga opisyal katrupang Junji, sayod kita nga, dunay mga tangsa-tangsa ka mga division nga gahom. Og dili sila tunghon, di? Either, unsa nga kaso ang pwede nila na.
1: Kana, tinood na.
0: Dili kay ang mahitabo. Aha, dito na magpalapad og dili maayong mensahe. Sa kining media.
1: Oh, kasama niya na. Pero kini karon katropa gyari murag bugat gyud ning kanabang timbang-timbangon sa ato mga kongresista. Okay. Pastilan og nasipyat sila sa una.
0: Actually,
1: hindi sila magkumpiyansa karong ikaduha nga maura gihapon.
0: At katropang Junji, abini mo no. Ang makabugat ra man gyud diha kay naa naman og buton naon ba og sa eksampa katropang Junji, no? Doon na lang mag-guide ka nun ay. Sa kung sa eksampa o nagtuon ta, actually, kabalo naman ta, huwag doon na guide, mismo ka na sila, na na guide. Either, mo-oo o dili o sila.
1: Dili,
0: Kay, nga naman, kanabang kung hitabo nila din haa, mas kikisayon sila katropang Junji, kung tinuod na, nga doon ay behind
1: kana
0: the table kana gingon nilang
1: malita
0: normal man siguro nga makaingon tag dinhi mo prevail ang maingon ta bugat
1: nga desisyon. Okay, simple.
0: Kay kung wala na mga malita katropang Junji, simple ra man na pag-ingon nga ato pa dugayon nga klaro man kaayo ni og naa man gyud sa balaod. Pero dinha mahitabo nga ang balaod lagi katropang Junji, imbes kay gisitar na, nanay sit-ups balaod ba? Imbes kay humanon na sa dali nga panahon, gumikan kay Echider violation sa atong konstitusyon, or kung dili man violation, klaro na siya nga dili pwede, pero maulagi na inat-inaton.
1: Oh.
0: Diba? Inat-inaton. Oh, pareha na. Kanang ilang nitabo din ha. Di man tabuta bungod.
1: Oh,
0: oh. Oh. Huna-huna ako. Kung tuyo on good, balik ka na ito mga kadrupa. Kung tuyo on good, ang impeachment gisgutan, duha na siya. Dumdumo na to ha.
1: Oh.
0: Duha ka impeachment din ha. Gifile ka impeachment sa presidente. Presidente.
1: Oh, katong una, gawas aning kang sara.
0: Oh.
1: Pinakauna. Kaya oh. Una man ang presidente gifile ang impeachment.
0: Oh. Ani kaduha. Ang gipailan si Vice President Sara Duterte.
1: Oh.
0: Pero tanawa ang treatment.
1: Oh, kana lang.
0: Tanawa ang treatment. Kang Marcos naanay mga kung mo ebidensya man lang isigutan, gusto na lang ipatawag katropang Junji.
1: Oo, kung gustuhan.
0: Daghan. Unsa may accusation? Malita-malita.
1: Oh, kana isa na dako kay na nga tong sa flood control.
0: Oh. Kang Duterte.
1: Oo.
0: Unsa man tong kasumbong dako Duterte katong nganong nadala si Duterte dito sa gawasan nasod?
1: Bugat ba kayto?
0: Bugat ha.
1: Bugat kayo.
0: Oh. Pero tanawa ang desisyon. Wala dali ra kayo.
1: Bugato katong gantong kang Duterte pagpadala. Bugato kay masaang ito sa konstitusyon.
0: Daghay abide mo daghay imbitahon nila kung gustoon.
1: Mao.
0: Oh. Maingon sila nga kini actually sufficient informed.
1: Oo, basta na.
0: Na wala pa may ebidensya, that's why pwede nilang ipatawag kung kinsa involved. Kung may unta ka tong kang panahon, kung ilagyong subayon ha.
1: Oo, subayon.
0: Yun. Kung tinuod nga walay kalabutan ang nasod Pilipinas pagdala dito, dito sa gawas sa nasod, imbitahan to story. Kinsa pa tong mga tawhan na para imbestigahan.
1: Kato sila ni kana sila ni Anyo.
0: Oh.
1: Sila Chuduro.
0: Oh.
1: Oh, di ba daghan tong mga na-involved nga kuan?
0: Oh.
1: Pwede to ipadala.
0: Na aside ana. Ipatawag. Ang flood control nga corruption.
1: Kana sa Saldico.
0: Kaysa man ang gipanghinganlan. Maingon ta nga wala diri sa Saldico. Oh, is it ang ebidensya nga social media pwede ba siya nga makuan kining ma-cater. Oh, ang mga diskaya
1: kato. Oh,
0: ang katong sa DPWH.
1: Sa mga diskaya sina Bunuan.
0: Mm.
1: Oh, Secretary Bunuan. Kato bugat biya kato nga mga mautuhin patawag.
0: Oh, correct. Unya, automatic mga katropa, dismiss. Lali tungod maka, kay
1: usarakadlaw.
0: Oh, insufficient.
1: Usarakadlaw.
0: Oh, insufficient.
1: Automatic wa kapasar. Oh.
0: Pero dirita kang Vice President Sara.
1: Kini.
0: Oh.
1: Tapos kining naungaon lang.
0: Ang kang Vice President Sara nga gi-complain is kanang giingon nga unsa ni kining confidential fund.
1: Oh.
0: Kung may ingon confidential fund mga katropa, yes. Mauni ang kapakyasan nila kanhi nga wala gitong madayon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, gidali-dali mo po ito.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, na ang confidential fund. Pero naikuha anak katropang Junji nga nag...
1: Mauy gitahasan.
0: Tahasan.
1: Oo, ang ahinsya sa kuwa.
0: Mauy
1: gitahasan.
0: Oh. Now, kung naikuha, kinsa pa din ha mga katropa ang lain din ha nga nagsulti kung unsay estado.
1: Kada.
0: O sa sitwasyon sa kinikang Vice President Sara Duterte. So naapa ang iyang mga staff. Pero remember, pila day kantidad, 100 kapin nga confidential fund.
1: Oo, 123 million.
0: Oh. Pero huna na, unsa ang pinakainit o dako nga isyo? Dili kung milyon sa nangitabo mga kadupa.
1: Billion?
0: Ang billions of blood controls.
1: Kana yun, untana.
0: Oo. Oh. Ang billions of blood controls nga diin, dili lang. Ang presidente ang giakusahan mga kadupa, pati mga congressman, gani na adiha nagtambong sa Committee on Justice.
1: Ay, ah! Na adiha tanan. Kini karon abini mo kining hitabo karon sa impeachment ni Sara?
0: Mm.
1: Og ako diha nga wala koy nadawat. Uy, nganong ikalas man ako akong oras ana diha panahon diha?
0: Mao.
1: Oo.
0: Well, anyway. Inga na mga katrupa. Ha? Bugat siya gumikan kay na ay posibleng rason. Kung tinuod ng mga isyo ang katrupa nga doon ay malita-malita. Pero kung normal ra mga katrupa, kada bang government o what I mean, ang atong balaod ra ang ginasunod na wala na ilain pa diha nga malisya. Aw, dali ra kayo na desisyonan. Pero naaga ni intention, interest. Adugay-dugayon
1: yun. Adugay-dugayon. Basta na may intention.
0: Pero, unsay nag-antos katrupang yun, Jay?
1: Ay, siyempre, ang katauhan.
0: Ang katauhan.
1: Ang katauhan.
0: O ang kwarta ng bayan.
1: Ayaw!
0: Dugay na na!
1: Mabitaw ng dugay kaya takalihok o naay mga krisis. Kaya magkabuang pa ang gobyerno kaharipit manguha ang manguha niya pundo.
0: Mga katrupa, kung kadumdum taon sa mainitabo sa kwadkum-kwadkum sa una.
1: Wala, ay, hantod ka, wala na. Ang ICI, unsa naman karon?
0: Unsay na hitabo?
1: Nada ba ang ICI? Wala.
0: Puro tinalo talo ra gihapon.
1: ICI karon, pilay gihatag nga pilay pundo gihatag ato murag wa ko masayo murag naa sa 40 million. Katong sa ICI pagtukod, asa na karon? Anon?
0: Anon?
1: Wala na.
0: Nya, pila ka million sa tong gasto?
1: Dako kay gasto oy,
0: pagpahimo-himo pag ani mga opisina.
1: Pag imbestigar pa lang daan, pila na to ka million tong kuan ato nila pag imbestigar.
0: Ayaw na taninyo talo-talo
1: ah. Una nga dili na lisod na gyud kayo nila pa makuan ng utok sa mga tao ron.
0: Sige, kadyo tra kay ang atong oras mga gadrupa do na kita ay alas 7:58. Mga gadrupa, ato ra gyud pong balikan ang atong panagisgot humani atong nga panamdom sa Sibian. Standby.
2: Bullseye. Bullseye. XFM. XFM.
3: Kapitan Ludi.
4: Odsya man urak.
3: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
3: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao